0: makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalang naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
4: Oo.
6: Eh, exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you, basta naka-turbo.
7: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo, food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
8: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adikto?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha. Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka, bisang wakay sulod-sulod.
12: Exciting!
13: This
1: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
12: Hininga programa atun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: saat. Bubur saat.
1: Alas 8:09 itong oras, mga katropa, balik kita sa to ang programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tristan Yat Gulay, mo yung buntag ka ni mo diha, katropa.
2: Good morning!
1: Katropa, ayaw kalimot, himo ang party sa imuhang food supplement, katropa, ang Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mo paligon, katropa, sa imuhang immune, i-boost ang imong immune system, mga katropa, aron dili kadaling mataptan sa virus, kamadala, usipon, kalintura, o gubo. Mga kana katropa, ang Xanthan na vitamin C.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bueno, katropa, nasa pikas linya si katropang Dave Hiniralaw. Adunay update, katropa, sa mga presyo sa ato ang nagunang palaliton, katropa, sa merkado publiko.
3: Live report.
1: Katropang Dave.
4: Yes, katropang Marie, atong gianunang na po datong presyo sa tuang merkado publiko karon, katropang Marie, Monday, September 7, ning tuig sa 2026. So atong gikuan diri, katropang Marie, kilid na gini siya sa kuan terminal sa tuang kuan poblasyon. Mao ni siya ang kuan, katropang Marie, ang retail and wholesale, katropang Marie. So katong mga katropa nato diyan nga kuan meto sila mga sari-sari store, gapamaligya. Mas makasave na diri, labi na ako mag-wholesale ta itong palito diri sa ilahang area kay makalas man ta. So, kita na dyan bahala dayan, tigi dayan, i-repack ba na to? Kay ilahang mga precious, nindot kayo. So, muni akong i-anunang karon. So, ato sa unahon, ilahang produkto sama sa ahos, tag 130 ang kilo. O gluya, 100 pesos ang kilo. Sibuyas, 90 hadto sa 110 matag kilo. So, nabuto sila ikining sinako, katropang Maring, nagkantidad lang sibuyas sa 950 per sack o ahos pod nga 500 pesos per sack. So, ang kwan lang ani, katropang Maring, is magbulki ka, nagit sila less aning 50.
1: 50 sabi na pesos. Sinako.
4: Yes, katropang Maring. So, aning 950, may muna aning 900. Kani 500, may muna aning 450. So, tos kwan sila flexible ang ilahang presyo dito. O sa padayon pa sa atong kwan, atong pagagulino sa presyo, napod sila itlog po dito nga small, tag 210 ang tray. Sa medium po, tag 230 ang tray. So, kung ano siya, kanang mula na ang available nila karon, ilang large is upcoming pa kay mag-uhay lang yun na orod. So, napod kayo nagligas ang presyo sa ilang large, more or less 250. Doon napod sila yung palm oil, put katropang Marie, so katong cooking oil. Katong mga kakuan niya, mga labi na yun, hanakuan gini siya, kanang sutid gini sa mga itong mga sari-sari store bitaw. Ilang palm oil is tag 110 ang repack, 105 ang container. So pag ang 100 agaling container, makalis na kaani og kwan matag kilo ani nga 105. So gilesa na nila. So mopait kag bulky sama sa container. Barato na lang nga presyo na lang. Tapos mas makakan pa ka, mas makaginansya pa ka. Pag imo na dyan, ikaw na din ang magkuan dyan, mag-retail na yun. Sa sugar pod, nasa sila 50 kilos matagwan ani ang ilang sugar brown siya ha. Tapos kun dayon kaning harina po dayon nga third class 45 per kilo. Ang kun pod ang napod sila kun pod rika tropang Marie kaning sinako pod yapon sa sugar na tag 50 kilo tag 250 pesos. So, ana po nilang harina po kita sa third class nila, 100 ang retail price, ang wholesale po dayon is tag 90. Oo. Tapos kwan po dayon kining toyo po, napon sila toyo po kining
1: katong mga toyo nga dili branded.
4: Kwan ni siya katropang Marie, branded ni siya katropang Marie.
1: Branded
4: ni siya. Katulan ni siya, kwan na ni siya, katong mga, di lang to siya katong mga napang-commercialize bitaw katropang Marie. Pero kwan ni siya, kanang consider gapon siya, kanang kwan gapon siya, kanang marketable gapon gani siya. Kaya mo man usually ang kakahurot o ginagamit bitaw sa to mga kwan, labi na to mga gapang quick-quick na to. Or ato mga kalenderya. So muni lahang suited nila nga brand kay makas-makales sila ani. So ang ngalan ani kay kwan, kani yami ni siya nga toyo. Tag 600 ang iyang container.
1: Kung kana ba nga toyo, katropang Dave, sige, ikumpara na to sa kini mga branded nga nakasanayan na to, ayaw lang i-mention kay, pila may diferensya, ani?
4: Ang diferensya nila ni katropang Marie, is kwan lang siya, kani siya, naka-container na ni siya, pero sealed niya siya nga container.
1: Pero ang presyo ba? Ang presyo?
4: ang presyo niya is 600, equivalent na siya sa 35 kilo.
1: Oh, kato isa, oh, katong so branded.
4: Katong branded na ito, katropang maliis, di naman tayo makakuan, di tayo maka-container. Di
1: namay container ato.
4: Oo. Kato siya katropang maliis, nandiyo siya presyo. 800 to 900 yung presyo. Ayan, so, ayan ko na ito.
1: Different siya siya o
4: mga 300 to 200.
1: 200 to 300 pesos. Oo. Okay. Yes.
4: So, sa ilaha pong suka po, yummy ang ngalan ani sa brand nila. Ah, sorry, Rohan. Pero yummy ang brand. Ako na lang ikonti.
1: DJ Yummy?
4: Oh, pero yummy mong gipot ko na daw. Okay. O, dali lang gipot ko na yung mahurot na din sa itong mga, lupangungan na itong mga tindahan na ito. So, pag 580 ang box niya, tapos ayahang kwan, ayahang container po ani is pag 400. 25 kilos na noon ni siya, gamay-gamay ni siya.
1: Mm.
4: Oh, so, po diri po, ilahang kwan po, ilahang bihon po nga sinako. Pero nakaripak, katong usually kanang ginapil, pita nato dyan sa kanang, kanang itong ginakonsumo, bitong mga bihon, bitong itong ngilo. Tagkuhan siya, tag 500 yung sako, ang sulod ani is 42 pieces. Yung binuok po ani is 13 peso. So, napod sila katong kuhan po, yung kuhan po other nga price po, which is cheaper, kaning sidlak nga bihon. Sidlak ang ngalan sa bihon.
1: Sidlak.
4: Tagkuhan siya, tag 480 ang ihang sako, 42 pieces, tag unsi ang ihang piraso.
1: Dili na yellow.
4: Kuhan siya, pink ang yang sudlanan, pero white, ay white or something yellow, ihang sulod ng bihon.
1: Pagpalit, ano, ano, anong bultuhon mo pagpalit yes, ba? Oh. I-stack lang na to. Kaya di man, madaot da yun.
4: Yes, Katropang Marie. So, mas makalis yun daw kasama sa ingon ni ate ganina sa akong panghihinabi niya diyan sa Bantilan store nga. Mas makalis itong mga gahulsel o palit bitaw. Anong binuo kaysa ka ng tinagsa. Which is barato na yapon ilang tinagsa yapon.
1: Muna akong paliton. Dalaon nung tago, may pasalubong.
4: Ano kayo munungta din mga doon?
1: Kini nga mga bihon, asa nagikan? Kagayan?
4: Yes, Katropang Marie.
1: Okay, Kagayan.
4: So, ila pa nanggi kuan kay kuan man iha kanimo ra siya kaning kuan kaning store diri is kuan siya kanang nay mga condiments, naapoy mga spices.
1: Kumbaga mga kaning one stop para sa mga hinahan nga muanhag palingki para di na maglibog kumpleto na tanan.
4: Yes, Katropang Marie. So, gawas pud ani, naapod sila bugas pud, pero tolo ra to ka klase didto which is katong premium ra o katong tanan nila.
1: Pero mahal gihapon ang kuan no, mahal gihapon ang sorry, balikan na to, Bombay og Ahos kung isa ka.
4: Yes, Katropang Marie. Oo.
1: Isa mahal ka sako.
4: Ang sako niya, Katropang Marie, is kuan sa sibuyas is 950. Tapos ang ahos po is 500.
1: Mahulog nga kung i-divide mo, tagpila ang per kilo. 100.
4: Ang kuan man ani is kuan naman siya kaning kuna kuan ani, ang kilo niya is tag 130 ang kilo sa sibuyas.
1: Oh, mahal lagi.
4: O, ang ahos po tag 90.
1: Okay lang ahos, tag 90, pero mahal yun, mahal.
4: Mahal-mahal yun siya. So, kuan git po dosahe man po dani kay kung mo kuan na lang ka mo bulki ka upod lagi imuhang kuan man ani imuhang strategy man ani kay store ka kaysa mo pait ka atong direct bitaw
1: marag hapon kay kung magbulk ka unya makabrato tuod ka nya mamulak ra man pud na okay ra na magbulk ka kung do na kay sari-sari store.
4: Or kanang nakay kanang gagamitan yun nimo sa imuhang kuan lamas.
1: Ayun.
4: So, bawa ka na siya, Katropang Marino. Saka itong mga katropa na ito dyan, kanang mga sari-sari store, mga retail store niya. Bisita na mo diri sa kan, sa Bantilan store. Kilid rin siya sa kan, sa terminal niya, sa Merkado Publiko, sa sa Barangay 9 Public Market. So, kung ano niya, pangitain lang niya si Ate Kan, Ate Inday. Ate Inday, man ito yung ngalan dito.
1: Makautang so, ta niya.
4: Kung ano, kanang cash to cash basis.
1: Cash to cash.
4: So, mo ka na mga katropa, no? Gusto mong ngita dyan mga kanbaratuhan
1: nga
4: mga...
1: Masin, pwede na maghatag ang proposal deha, Dave?
4: I-try na ito, Katropang Marie.
1: I-excel na ito. Pilar mo kuna nga oil, asin, bitsin.
4: Worth 500.
1: Oo, di ba?
4: Patag simana.
1: Kada simana, i-excel na ito na, be. Kaya para... asukal. Especially kaning asukal. Kaya mo atutag ka ng... tawag na ka ng mga listener na ito, Katropang Dave. Ba mo man, pinaka-importante. Duhulan na ito. Asukal, asin, tuyo, suka.
4: Oo. Ano, kung magiging na, usually mo magiging na ang kung dapat makita sa labi na sa kusina o sa hapag sa ito mga sa tropa na to. Hindi gina present gina pirmi.
1: Oh, bisan og ganang
4: indon na tayo.
1: Bisan og ex dela to nang bihon kay ato kita na lang tagtag.
4: Ba? Ah, dili. Sa tropa Mari, dili ni siya kaning nakakuan na siya, nakasilupin na ni siya ka tropa Mari. Nakaripak na ni siya pero gi kuan pa siya sabi no.
1: Indot na no kay para sunod musuroy ka, do na nakaitunol, mangita kag lucky listeners na to. Dili lucky nga kanang lalaki ha.
4: Swerte ba? Swerte nga
1: tigpaminawan. Sige. Yes.
4: So mo kana no ato presyo kana nangita na to maka save di or makapa ruling pa sila ang mga puhunan ha diri na mo sa bantilan to. So para sa ato ang presyo sa atong merkado publiko nakatutok si Katropang David na lang para sa atong program ang Bullseye. Live
1: report. Para sa presyo sa merkado publiko. Malaliton or palitunon sa merkado publiko for sale naman hinuon ni mo merkado publiko. Para sa presyo sa merkado publiko. Tatawa si Rostom, di ba? Dan salamat ka, tropang Dave. Hiniralaw si Mohanga Report. Katropa, no, doon na tayo update, katropa. Presko pa rin sa Imuhang Uyab. Ah, dili ni katawanan nga update, katropa. Kay doon ay napalgang patay, katropa, dito sa pa. Karon lang yun, mga katropa. Doon ay napalgang patayng lawas, katropa. Kung ahani dapit atong paminawon ang live report ni katropang Jonathan Soriano, mga katropa. So, atong ikonik ang ihang linya. Kaluoy po din tao na ni mga katropa. Oh, napalgang way kinabuhi, mga katropa. Ay, good morning, Danny Jovi Binalo Barret. Good morning. Oh, nag-react, i-share po na diha, ma'am. Ga-react naman ka, ma'am. Kuya, i-share na diha, ma'am. Para nakita na itong kaanyag diha. Diha kaya Jaja Tubiano, Elgin Adaya. Good morning. Good morning. Salamat kayo na diha, mga katropa, sa inyo hang pagli-li sa itong programa, mga katropa. Ha? Salamat kayo. Thank you. Di, gini, mahimo na itong programa. Gawala mo diha, mga katropa. No, Jeroma, tangunan, mga katropa. Diha usab kay John Virgil. Salamat sa imuhang pag-follow. Thank you! Ato na yung isa-isahon ka, tropa, kay Basin Mahiubos. John Virgil, again, kang John Glenn Amatong, kang Hannah May Lazarito. Ato mga bagong mga followers sa Chona Lagitaw. Dahil kayong salamat, mga katropa. Diha usab, mga katropa, kang Jenzer Bangay Tudex. Ato mga bagong mga followers. Thank you! Unya, nag-react po diha si Lulhua. Ha? Good morning. Good morning. Diha mga katropa kay Lina Pastrano, atong bagong follower diha. Salamat kay mga katropa sa imong pag-follow, mga katropa. Thank you. Gikutay pa nato ang linya ni katropang Jonathan Soriano. Kay basin og hinay ihang signal dito katropang Rostom. Atong gikutay ang iyang linya kay tuwa siya mga katropa sa sapa. Wa siya naligo dito ha, wa naligo. Tuwa siya sa sapa, mga katropa, kuyog ang atong mga kapulisan. Kung asan niya sapa, dapit, kay dunay patayng lawas, katropang napalgan dito. So, unsa man eh, i-live na to, i-connecto iyang live, katropang Rostom. Oh, sige. Atong i-connecto iyang live, mga katropa. Kaluoy po din tao ni Ana.

0: saan mo gitawagan? Number? Oh. Okay, pawa pa nito bag si katropang Jonathan. Okay. Amulo pa siguro pangita o linya si katropang Jonathan, mga katropa. Ang atong lilion dere be. O live man siya ganina, good. Akong lilion, mga katropa, ha, para ma-describe na ako. Dito, mga katropa, sa Sawaga River, Barangay 9. Nade, mga katropa, patayang lawas, nakaplagan sa Sawaga River, Barangay 9, mga katropa. Nade, si katropa nga Jonathan Soriano. Kamulong live, mga katropa. Unsa ba ne? Babae ba ne? Or lalaki ne? Okay na. Alright, so naa sa pika sa linya, mga katropa, si katropang Jonathan Soriano.
1: Live report. Yes, katropa, gabari, karubagurasa, natadiris sa may Sawaga River, particular kay nga Barangay 9, purukot sa katropang mare. Di lang kay layo sa tulay, meaning boundary sa kasisang o Barangay 9, katropang mare, kung nadiin na pasado mga alas 7, kapitong kulang, karo kabutagod, aduray usa ka babae nga naglutaw-lutaw, na nakaplagan din sa mong suba, katropang mare, gawa na ikinabuhi. O sa itong paghulagway, katropang mare, kaya na ito pwede kayo ipokus ang ito ang video. Adunay samad siya ulo o agtang, patikang sa may agtang, katropang mare, agaba-oga, babae. So atong description, nag-sulob gini o long sleeve na color ito o short na color ito, katropang mare. So atong nahunaan kaniya, sa itong pag-abot kini sa mga lugar, aduna tay nakapost na missing, nakalabay ng adlaw, particular sa may barangay kasi siya, katropang mare. So sa pagliit ito dire, sumaapas pipila, atong ipakita ang hulagway sa atong post sa Facebook, suma pa mga mama o katropa mare, pero nakatabon man good. No, nakatabon mga katropa ang kiding long sleeve o abli na ang pangibabaw nga lawas o kining gisulob di sa mga oga biktima katropa mare.
0: Okay, basin o nakuan sa tubig, syempre mahukasan na.
1: Mahukasan. So, kini katropa mare, kung unsa kay atong sa atong analysis yun, ani katropa mare, posible ba kang ni ambak, ni ini nga tulay, orgikan sa babaw nga bahin katropag mare naanod ba
0: katropang ini? Jonathan ang iyahang samad di mo gingon sa ulo unsa man tan-aw nimo samad nga naay bunog gabin unsa ba na siya kanang
1: posible siguro
0: bangag, katropag pinusilan unsa ba
1: bangag katropang mare di ba posible po tungod sa kahit sa mga bato nga naa diri katropag mare nagabangga so dakong posibilidad katropang mare nga mo hinungdan kining maong
0: depende ra na unya sa pag-autopsy katropang Jonathan makita na sa result kumusta man ang pamilya naaba diha ning anha bang pamilya katong
1: so,
0: alis
1: karon katropang mare sa kamulo na tong pag panawagan diri sa tong Facebook live nga kung kinsa man tong nawad-an og kabanay nga pwedeng mudangat di sa tong nimutangan karon kung asa nimutang kini nga mapatay laos aron ma-identify sa pamilya kay sa wa mong gutak kabalo unsa rason nga nganong katong namissing nga gipost sa may barangay kasi sa katropag mare
0: kay kung ako wait lang excuse me lang sa ha katropang Rusto maya sa toy pakita kay di pa man confirm ayo sa toy pakita tong amazing
1: okay so katropag mare so kini sa ko alang pag analisar ani katropang mare di ko mutuo nga dugay na ning nag-anod no so baguhay lang ni katropang mare kay ko
0: wala man tay baha wa po tay ulan gyud ako
1: posible katropang mare nga ni ambak sa tulay or naanod gikan sa babaw kay dito nagpakamatay pero kini nga sistema sa lawas katropang mare wala pa man madugta katropang mare
0: bago pa ini
1: o baguhay pa gid ni so posible baka nga kagahapon lang ni katropang mare kay kung dagan man gud ang tao nga pila ka adlaw sa tubig nga naghumol so nana siya tendency katropang mare nga kana bitang dugta na niya kini wala gani sa itong mga nangaon excuse me wala pa gani langaw
0: katropang bago pag yun
1: o baguhay pa lang katropang mare no kaya ngayon lagi ko nga posibleng kagahapon pa ni katropang mare sa buntag baka ha o niya tungod siyang ngadag kong bato doon ay sangit-sangit hangtod nga kagahapon ulan-ulan mo rin sa itong syudad si Malaybalay particular niya sa may mga bukit nga bahin so ay hinungdan siguro nga naanod siya diri katropang mare
0: time sa nganong nakaingon tang nagpakamatay kining ginang
1: kana posible katropang mare nga nagpakamatay baka
0: or dunay nagbuhat og di maayo
1: kana katropang mare nagpakamatay or gipatay katropang mare
0: kung atong ihulagway or ato ang basihan po tong gipost na tong nawala ang mga pila kay pangidaron ani
1: kini sa akong estimated katropang mare anaan ni sa mga 40 kapin dulan 50.
0: Dulan 50.
1: Oh, kaya dili bulaw-bulaw gihapon og buhok katropang mari.
0: Sama atong gipost.
1: Oh, oh bulaw-bulaw og buhok. Sumak akong panginaot dili ang kita ni mao. No? Dili lang kita mao katropang mari. Unta.
0: Pero ang pamilya ni ana maka-identify. So manawagan ta.
1: Oh, yes, katropang mari. Muna atong ginabuhat karon sa atong Facebook live nga namulot ang panawagan sa pamilya. Kung nagal, kinsa man, o kanyang...
0: Nakisinawadaan.
1: O sinawadaan. Kato po atong higala sa Facebook nga negative daw, dili daw ni mauilang ipangita. Kaya napon sila ipangita, katropang mare, so negative man. So ganyan, pag abot na ko dito sa mga lugar, kay pag natingala mo ko, abin ako kay disasya dito sa tulay, pag padalungan takong stasyon, dito man naghanang tao. So baba, kung larigo dito, katropang mare, aron to confirm, ini nga batay ng lawas, nung tuo gani ko nga lalaki, kay dito ko sa tulay, gizuman ako akong kamera,
0: murag lalaki.
1: Oh, murag lalaki. So, pag naog na ko din sa ubos nga bahay nga trupang mare, confirm, usa kini ka babae
0: nga trupang mare. Unsa ang iyang lower nga gisuot?
1: Ang iyang lower nga gisuot nga trupang mare, aduna siya ay itom nga short o niya long sleeve nga itom gihapon ang iyang gisuot pang ibabaw ka trupang mare.
0: So, wala na abri ang iyang lower.
1: Wala ka trupang mare. So, kini nakita ni kaganiya na trupang mare sa usa ka ya, nakita ni kaganiya trupang mare sa good morning, namising koy. Morning, namising sa kasisang.
0: Confirm?
1: Confirm, na ayang anak. Na ayang anak, katropang mare.
0: Ah, katropang Rustom. Nakaposta, na katropang Rustom.
1: Katropang anak, Rustom. Anak. Nadari ang anak. So, i-confirm. Yeah, sa anak. So, confirm mga katropang, no? Mauro to.
0: Pwede ba ni mo mahinabi, katropang Jonathan?
1: Ning lakaw. Ning lakaw, katropang mare. Ning lakaw. Ning lakaw. Kaya, iyang i-confirm, no? I-confirm niya, katropang mare. Iyadang mama.
0: Taga kasisang na.
1: Wa ka palikat. So napo diri karon ang presensya ni Kapitan Digsaroy Katropag Mare.
0: Ayaw tao ga si Kap duula dito.
1: Dili atong pagoon na rumay sa tuhod. So natin atong barangay Kapitan Katropag Mare. Confirm po kay Alikap, Direkap. Kay isa po ni sa nag-post good so i-confirm. So mo? Kay i-confirm man sa anak. Itong anak.
2: Mao ano ba?
1: Mao daw.
2: Yang anak.
1: Nilakaw. Nilakaw yang anak. Atong nasi kapitan katropang mare.
3: Mao ta katong hapon nang gi-report nako nga nawala ilang mawas dito sa gabi. Si May Amir apelyido.
1: Oh, Amir. So gahapon pala sa sikap.
3: Dili atong miaging gabi pa nawala oh.
1: September 6.
3: Oh, dili pa naghangyo sila nga ipapos kay nawala ilang
0: mama lagi.
1: Ano particular sa kasisang ni Kap?
3: Desprox size.
1: Prox size kasisang. So Kap, usay hinungdan sa pagkawala, base si Muhang pag...
3: Pero wala ko kabalong unsay hinungdan po. Pero kanin siya, bisnanan niya sa maintenance katambal. Pero sa ilang istorya ng injeksyonan, mani okay man. Pero namulong lagi sa daan nga kung kuhan siya muamba kung nusig tulay. Ano?
1: Tulay. So posible yung adire.
3: Doon
1: ay hulga nga nagkawala
3: yung galingon. Kahit sa pig siyang bayaw, ano, maura na yung pig siyang bayaw. Ako nga inana nga naghulga. Sa rin siyang galingon, kamambak siya kuno. Pero sa atpa, nakita naman niya sa center.
1: Okay,
3: namin yung maintenance sa center.
1: Oo. Sa problema, high blood, isa man yung
3: maintenance. Dili, kuhan siya ito?
1: Okay.
0: Depression.
3: Kumuha niya siya gito? Na-depression, ma-depression, mag-gulo siya?
1: Oh, depression.
3: Tulo, kung wala ko kabalo ko pinagana niya, tulo.
1: Ang bana niya?
3: Na, si kuhan, yung hamir ang kabalana niya, si Wardo.
1: Wardo.
4: May halan na ni Kap?
3: Bibing ra mo ang gani.
1: Hanggang.
3: Bibing. Taga prox size sa sisang.
1: Prox size sa sisang. Okay.
3: Oh, dire na yang anak kanya?
1: Oh, karon lang bagway.
3: No, nya ko na yang ang pero mao gyud.
1: Mao.
3: Mao ni.
1: Okay. So, kompromado. Kailan ni mo personal ang?
3: Yes, yo, makailan ako kay na man manganaan man sa barangay kada kuan gud.
1: Oh, so na diri ang bang kabanay, no? Na diri ang padulong pud ka tropa ang mare. So mao na ang tropa ga mare no. Balik-balik na to karon atong mga tropa sa
0: katropang Jonathan. Kailan man kayo si Kapitan Jigsaroy ani katropang Jonathan basin do na siya idea kung do na ba ni problema sa pamilya ni.
1: Usaan ni katropang mare subay sa gikaingon ni Kapitan Jigsaroy kani katropang mare. Do na ni siya maintenance.
0: Ngano do na maintenance basin
1: before ni nawala katropang mare. Do na ni siya saad sa galingon nga muambak na siya sa tulay. So posible
0: unsa bay problema ang giatubang ani sa ginang?
1: Problema sa depression suma pagatropang mare.
0: Okay, kung ang sa katao na depressed do na ni problema ang giatubang.
1: Kung ang katropang mare do sa mintinan kita suma pa mental ill kap, mental ill. Murag mental ill katropang so nadri ang anak atong mo. So anak ni. Na diri ka tropa ga mari. So balik-balik lang ta ka tropa ga mari. Karo bakwa ato di karo ubag ulagway. Kini na diri sa situation. So nak.
0: Ah.
1: Ga mari mga viewers. Mo ni. So confirm. Mo. So kini anak ni ka tropa ga mari.
0: Basin ma-interview ni mo diha. Sabay na lang.
1: Naglisod lagi kay gati kay kang sa kabatuhan ako nagamping ko kay basin niya mahulog ko ning sapa karon. Nalumlas pa raw. Kurot gina tong mga inutang ni cellphone. Ah, murag ikandak pag suko ni. So murag depende ani katropang mo no kay basin kandakan og suko karon. Unya atong misigito sa PNP sila magi magbuhat ani request. So kinakalon katropang mare. So na diri no ang atong Mira. So mao gini. Katong so atong hinabiyon cap mo agi sa ko gamay. Atong balikan sa pangmari. Excuse me gamay ha.
0: Naa di atong makaubanan usab sa buhat no lay mga media nato. Oh, abtik usab kay sila diha mga katropa. So,
1: Monic, oh, confirm. Ate, agi ko te ha. Mambak ko te.
0: Ayok ambak. Kaluoy po, kaluoy po taon mga katropa.
4: Aan ka ng atong sabado. Nangatulog ni. Okay pa siya. Tapos pag nakagimata ko ni Papa kay pag mata, nakamata si Papa alas 12 pag tanaw niya sa mong Papa dula na si Mama.
5: Nakapipura nakapakita mo si Sudeti mong Mama.
4: Naging siya na ako nga. Sabi ka nang tingnan siya tong Friday nga mo ato sila kawon. Tapos ako, anak ko ma, mag-aha ka. Tapos tingnan siya nga, mama to siyang tulay. Day mo to. Ako ang siyang ipugnan. Gitawagan ako si ate o si akong kuya. Day yun, amo siyang gisuyahan. Kung siya ang gibati, yun siya mga problema. Na okay pa to siya. Tong Friday. Tapos pagkasabad mo sa gabi nawala na tayo siya.
5: Nagkaroon
4: siya
5: may
4: naiyo.
5: Siya problema
4: ni Mama.
5: Siya
4: ka siya. Ang yaging yun ako kayo. Ang paningkamot. Una siya sakit. Kuan. Nervous breakdown.
5: Pero dupay na rin siya gay nana. Or ka to first time pag kunin mo nga nadunggan.
1: Mag-hulga siya.
4: First time pag yun. Tapos kanang if ever mag-hood matrigger na siya siyang sakit kay kanang galakaw siya bisag aha. So kanang dili na mo first time nga maglakaw-lakaw siya bisag aha kay kung magsakit yun siya kay bisag aha siya mo lakaw. Pero karon na baguan na miki wala jud siya napangita tapos bisag aha na mo siya gipangita wala gyud na mo nakita tapos na kuan na ako nga nato nagambag diri sa tulay.
5: Dila mo kay tulang ga.
4: Lima.
5: Dila mo kay tulang. Oo. Kitik ba niya sa inyo ang balay?
4: Ako o si Papa.
5: Oo. Pero katong dalang ko siya sa unang sa muli na po siya gali or pangitaon pa niya
4: yung pagkauli? Pangitaon na mo siya tapos makita rin na mo siya bitaw sa iya ang mga friends ang mga kaila na po na mo.
1: Dugay na ba niya yung ganto siling nervous?
4: Oo, dugay na.
5: Nagkaon siya may tabo tuod panalitan ko niya siya may injection na ito.
4: Kuan, magyayaw siya tapos bisag aha siya mapadulong, bisag aha siya mulakaw. Nga na.
1: Okay, so, ang gilis ng lahat. So, kumplito pa
4: kaan. Mary Luther Bibingmir. Edad 49 years old. Wala siya trabaho.
1: So, mo rin katropang.
0: Katropang Jonathan, basi mapangutanan niyo kumusta ang relasyon sa iyang mama o iyang papa.
1: Okay. Okay. So, langga, kumusta ang relasyon si mong mama o papa? Okay lang sila? Wala sa'yo problema?
4: Okay naman.
1: Kanilang yung gibate yung career po? So, mo katropaga, Mari, wala man po sila yung problema, katropaga, Mari.
0: Kaya gimension, manggod niya katropang Jonathan, nga gikapoy na daw siya sa iyang kinabuhi.
1: Oh, kay tungod lagi katropang Mari, sa iyang gibate.
0: Sa iyang gibate.
1: Oh, sa iyang gibate, yung nervous breakdown, katropaga, Mari.
4: Kanang mga gira-gira bitaw na mga pusil-pusil so, tungod ato nga pangitabo na trauma siya dahil na kuan na nadaot iya hang mental ba tungod ato nga kuan pangitabo siya
1: pag-asa din mo mama.
0: Katropang Jonathan
1: So mo na tropa ga Marino ato pakiginabi atong i-confirm gyud bao gini ato nawala sa barangay Kasisa ug mismo ang anak tropa ga Mari aga nag-ingon nga tungod sa balatian nga nervous breakdown mo hinungdan siya aga ka so wa pa ni tabo tropa Mari nagdaan nagdubahat gyud og galingon nga mga muambak kini sa tulay so posible gyud ka tropa Mari nga mao gyud ang hinatabo unya kini sa wa pa sa atong gi-ingon lay ka ganiya nga wala pa mausab wa pa ma di, wa pa na daot ang lawas sa Tropang Mari sa kadugay sa pagkahitabo so posible kagahapon pa ni nahitabo ka Tropang Mari nga kini nga pag-ambak sa bawang nga tulay
0: kumunta ka Tropang Jonathan no sa pag-post nato or sa gi-post mo ni Konsehal Jason Chad Ayala unta dunay nakakita dayon nasumbong
1: so, balik ka Tropang Mari ang anak
0: sige
4: ni Kapitan din, Aroy, oh. Pero wala dyan po yung nakakita sa iya, ha?
0: Katropang Jonathan, atong balikan mga katropa o tawag. Okay. Akin yung katropang Jonathan, no? Okay. Atong tawagan o balik mga katropa, si katropang Jonathan. Asa din nga linya ang tawagan? Kaning katropang Jonathan? Live po ta mga katropa. Naka-live po si katropang Jonathan. Kana di ay. Sige. All right, go ahead.
1: Yes, yes katropa Gamare. So bauda kumpirmado. Atong balikod kumpirmado na ang pateng lawas nga na missing nakalabay nga adlaw mao kini karon nakaplagan dinhi sa may Sawaga River, Parok 8 Barangay Nuevi na tong siyudad sa Malay Balay katropa.
0: I-undergo gihapon na og ganang kuan autopsy bisan og naanay confirmation sa pamilya.
1: Depende katropang Mari kay kanay man kung autopsy katropang Mari, depende sa pamilya na. Ang pamilya ang request ay kandakan sa tong PNP personnel investigator katropang Mari. Mo na siya ang procedure ana. Kung so, ang pamilya nagdudas kamatayon, mo ni nga mo request nga kandakan og autopsy niya. Isa po, makita na katropang Mari sa tuang mga investigator.
0: Uh-huh.
1: Sa investigator sa kapulisan katropang Mari.
0: O sa bagay, interview pa ba siya diha ang anak?
1: Wala na katropang Mari. Wala na.
0: So, wala na to na pangutana kung kumusta ba, kung ihulagway niya iyang inahan ba sa panimalay bisag katong wala pa naka-experience o ingunanin nga balatian, kumusta niyang inahan?
1: So kada karon pa to nang balik-balikan unya kay karon atong gi-focus kay wao na ang pateng lawas sa tubig kay nandiri ang police investigator katong mga CDRMO nga mismo aswat pateng lawas sa tropaga Mari. Kay ang anak na kamulong hila ka karon o hila ka tropaga Mari kay.
0: All right.
1: So na to nga latest update diri sa nahitabo sa may barangay Yanibi particular ring suba gabahay ka tropaga dito ka tropa kanunay ginato imindinar ang atoang panglawas himsog kanunay vitamin C mga suking tigpaminaw. Nanukat gikan dinhi sa may purok ka Otso Barangay Nuevi Ciudad Malipalay katropag Jonathan Lee sa programa ka Pulsay.
0: Live report. Salamat katropang Jonathan Soriano. Tom, palihugod ko sa katong pangalan Tom. I-type niya Tom na anay sa kaning picture nga imong nakuha. Katong mga katropa, confirm katong gi-post nato diri mga katropa sa ato ang Facebook page nga sa Hagina nga taga Kasisang katropa nga nawa ato ni aging adlaw tong Sabado. Confirm nga mao kini mga katropa nga napalgang patay diya sa Sawaga River, Barangay Nuevo mga katropa o gagali na naana ang pamilya sa biktima ug i-confirm nila nga mao gid ka to. Lakip na mga katropa si Kapitan Digsaroy mga katropa. Confirm niya mga katropa nga mao ka to ang patayng lawas mga katropa. Bibing Mier ang pangalan nga taga Purok Size Kasisang. Si Bibing Mier, mga katropa. So, dadunay problema, katropa, sa kuan. Nervous breakdown. Pag nagka-nervous breakdown niya, katropa, grabing trauma na imong na-experience. O sa kamuabot ni Ana, di man ta doktor, di ta eksperto, pero basi, katropa, sa tuang mga nahimamat na o naka-istorya na dunay susamang problema. Nervous breakdown, mga katropa. Muna nga, ato ang yung atimano ng ato ang panghuna-huna. Mental health, ato ginang atimanon mga katropa. O doon na tayo problema ang ginagmay, di ginato na angayng puyan mga katropa. Ninotig mo ni ato itapik unyang hapon, katropang Jonathan. Ato aning paghihisgutan, pinagi sa ato ang City Health Office mga katropa. Doon na, daghantang mga doctors, diha nga mga eksperto mahitungod ni ini. Aro malikayan ka tropa kung ikaw do na kay gibati dihang kahadlok trauma, doon na kay gibati nga kalisang, sobraan nga kanang anxiety mga katropa. Basin o kinahangla na kang muduol o doktor, eksperto katropa, aron nga matabangan ka. Xanthon Plus Coffee Mix, nasayod ba mo katropa nga ang Xanthon Plus Coffee Mix mga katropa, makatabang aron nga i-boost ang cognitive system. Ang effect ni ana mga katropa, kung mag-inom ka og Xanthon Plus Coffee Mix, ma-relax ka. Karabi itong daghan yung problema ang ihuna-huna. Ang mura bagwa na kakasabot, unsa imuhang batiun, wa na kakasabot, unsa imuhang kisa imong duulon, di nakaganahan mo gawa sa balay. Sulay gali katropag inom og Xanthon Plus Coffee Mix. Kaya napamatud-an mga katropag, base sa study mga katropa, makarelax kini sa ato ang panghuna-huna. No, kung ma-relax ang atong utok mga katropa, unya, makahuna-huna na ka og tarong. Doon na ba kay, karabito, kung ma-relax ka, doon na kay nindot nga mahuna-hunaan katropa nga mahimong sulba or solusyon sa imong mga problema. Muna importante, kay kung naamanggod ka sa chaotic stage katropa, nga nabitaw nga kalibog, kalisang, huwag kay tarong huna-huna ni ana. Huwag kay tarong huna-huna ni ana. Importante katropa nga ma-relax sa gid ka, usa ka mag-decide or maghuna-huna sa unsang mga posible or pwede nimong pagabuhaton. Xanthon na Plus Coffee Mix, wa ko ga promote sa produkto nga para lang i-promote ka tropa. Kana mga katropa, gi-studyohan na, no? Duna na siyensya mga katropa, no? Gigamitan nag science sa pagbuhat ni ana nga kape mga katropa, kay dili lang basta nga kape. Aside mga katropa nga nindot na para i-balance ang sugar levels sa imong lawas, ang atong Xanthon Plus Coffee Mix mga katropa maka-boost na sa imong cognitive system, sa imong utok, sa imong panghuna-huna, sa imong brain cells mga katropa. Resmalin Lubido, mayong buntag kanimo niya. Good morning. Ang ato ang topic siguro katropa nga Rostom, ugma na lang ni katropa nga Rostom. Kaya manglapas sa putas tong oras, manganad na taan eh. So, padayon paghihapon karon dito mga katropa ha, naka-live si katropa nga Jonathan Soriano karon sa to ang Facebook page, kini nga page gihapon mga katropa. Natuwa siya dito karon mga katropa o gagiatang ano ang pagkuha sa patayng lawas sa maong ginang si Bibing Mir. Condolences sa pamilya, sa biktima. Makasubo mga katropa. Condolences. Bueno mga katropa, diri kita sa nabiling mga balita itong nakalapsulod sa 24 oras. XFM Report. 51 anyos nga si ka-driver patay human gipusil sa retiradong sundalo. Ang detalye pinay ni katropa nga Chris Ligaspi sa XFM Jensen. XFM
6: Report. Nagpabilin sa sulod sa prisuan ang nakpang suspect sa pagpamusil patay sa usa ka sika driver nga giilang si Rogelio Garde, 51 anyos nga taga Barangay City Heights ning Dakbayan General Santos nakalabayng adlaw sayo sa kabuntagon. Samtang giilang nga suspect sa krimen mao si alias Pablito, 67 anyos nga kaingong usa ka retired army nga taga Andrade Subdivision Barangay City Heights ning Ciudad General Santos. Sa investigasyon, gikabutyag ni Police Lieutenant Ferdinand Sahagon, Deputy Station Commander sa Police Station 4, nasuta nga ayhan itabo ang pagpamusil, nagbaton og dili pagsinamtanay tali sa biktima og sa suspect nga bisangko sa pagpamusil. Matud pa, dungan nga nag-inom gawas sa usa ka tindahan ang grupo sa biktima og ang suspect. Pipila ka minutos ang nakalabay ni duol sa grupo sa biktima ang suspitsado apan nireklamo ang biktima gumikan sa halang nga sinultihan sa suspect. Giuwang pa sa trabahante sa tindahan ang suspitsado dayon gipalingkod sa iyang lamesa apan subling giduol sa suspitsado ang biktima kung asa dito na naglalis ang mga naisutan nga gisundan sa pagpamusil sa suspect ang biktima. Gidala pa sa ospital si Rogelio apan human sa pipila ka oras gidiklarang patay. Tungod sa mga witness og CCTV footage sa baong lugar, nasayran ang suspect og gileyong gisikop kung diin na recover ang pusil nga gigamit dayon giturn over sa kabanay niini. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan bahin sa insidente og padayon pa ang ilang pagpangalap og ebidensya patok sa suspect. Dipinsay karunay ang imong lawas pag tumaro Xanthon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News. XFM
0: Report. Kaya salamat katropang Chris Ligaspi na nukadgikan sa XFM Jensen. Sa kadaghang magpakabuhi mga katropa, kini siya. Nagpabuyag hinuon mga katropa. Kung kanus anahin mong retirado, karon pa po nagpabuyag. Para magwakagi og training mga katropa na niguwang naman tagpagpanundalo ng tawhanan eh. retired sundalo naman unta, pero nganong wa katropa gigamit ang iyahang kaalam katropa dihang naapa siya sa serbisyo. Wa gyoy mo salot katropa sa usa ka sundalo nga gamito niya iyahang kusog ang iyang armas mga katropa batok sa sibilyan na mga katropa. Wa gyud.
7: Busa
0: ang pinga na to mga katropa, nga to ang nga to ang pagkatawo, nga to ang kredibilidad mga katropa kay maot ki paminawon. Makahugaw katropa sa hanay sa kasundalohan. Bisa pag retirado ka kay ang headline na to, no, retiradong sundalo. Dapat gali unta mga katropa, makadungog ka og word nga sundalo, taas kayo atong pananaw ni ini mga katropa. No, grabe atong pagsaludo sa atong mga kaigsuunang mga sundalo.
8: Tama.
0: Kay tigpanalipod ni sila pero unsaon man ang kining retirado mga katropa? Imis manalipod mga katropa nahimo pa mahinoong nahimo pa hinoong problema sa katilingban mga katropa.
7: Bullseye.
0: Sa katapusang bahin sa tayong balita, Malaybalay City naghiusa sa pagsaulog sa 126 Civil Service Month. Ang detalye katropa, pinagi ni katropang Jessica Cleopas sa PIA Bukidnon.
9: XFM Report.
10: Malampusong kipahigayon ni atong Setyembre 2 ni tuig sa Bukidnon Sports Complex ang opening program sa 126 Civil Service Month sa City Government of Malaybalay. Nagsugod ang kalihukan sa fun run, gisugdan sa parade sa mga team nga Blue Kalaw, Red Lawin, Green Aguila o Yellow Banuk. Sa iyang mensahe, kipaambit na City Mayor J. Warren Pabilyaran ang kamahinong dalong sa panaghiusa, sportsmanship o dedikasyon sa serbisyo publiko. Diawhagosab niya mga empleyado sa pag-atiman sa ilang panglawas o pagpaligon sa panag-uban aron mas epektibong makaservisyo sa katawhan sa Malaybalay. Gipakita sa maong selebrasyon ang ligon nga panaghiusa o panaghigalaay sa mga kawani sa gobyerno isip usa ka organisasyon nga dedikado sa pag-alagad sa katawhan. Alang sa nagkahiusang Pilipino,

0: Europa sa pagsaulog sa ika-126 nga Civil Service Month sa siyudad sa Malaybalay. Lakip na probinsya sa Bukidnon, mga katropa. Mayong buntag ni Mudia Resmalin na Lubido diha sa San Fernando, Bukidnon. Good morning! Ay, mga katropa, itong oras, alas 8.51 na sa buntag, mamili kita katropag lucky winner sa itong programa karong kamuntago na itong lucky sharer. Makadaog katropa og 50 pesos nga load or GCash, mga katropa. O, diyan ni Bella, Hanam John, na diausab kay Mayor Cristel, ato mga bagong mga followers, Lynn Ivano, Gilbert Caguyong, Richard Cabanyog, Netiza Rosalita, bago na itong mga followers katropa, Zaya Luco, Mikael Baldo, Baldo. Ayan, salamat kayo mga katropa. Sa inyo hanga pagsubaybay sa itong programa o salamat kayo sa pag-follow mga katropa sa itong official Facebook page na anatay 169,000 followers mga katropa. Thank you! Salamat kayo ninyo ha. Salamat kayo mga katropa sa inyo hanga pag-uban yun ka namo mga katropa, inyong pagsalig ka namo. Doon na ito'y nag-comment mga katropa nga inyohang mga balita o mga ayo. Naglagot ko itong tawhana to. Unya, pag-check na ko sa iyang Facebook mga katropa. Ngayon ako, orang tiyan niya si Dinulag Basketball. Ha? More ba kagwapo ka? Maot, biyagi kagdaw... sorry. Congratulations to our lucky winner, Elgin Adaya. Congratulations, nakadaog ka og 50 pesos. Load or GCash ba na mga katropa? Congratulations ni mo katropa, ha? Ugma, sugda na ito mga katropa. Gaay kong mga patigmo di katropang rostom. Kaya tuan ang barat-baratan, ugma. Makadaog mga katropa. Ang makadaog, siyempre makakuha. Ugma na ito na may bawaan mga katropa. Magpatigmo ta, ugma. Congratulations once again sa ito ang mga lucky winners sa mga nakadaog na sa ito ang programa ng Bullseye. Katropa, atangi kanuna yung ito ang mga post sa ito ang Facebook page o i-follow katropa ang XFM Bukidnon para updated mo sa mga panghitabo. O doon na tayo YouTube channel mga katropa ang XFM Bukidnon. Katropa, mga musod ng mga programa at ang iusap mo yung hapon katropa, doon na tayo bago nga programa, mga padayon sa mga balita sa afternoon edition mga katropa at ang iang extra balita. Alas 4:30, hanto na alas 5 sa hapon na mga katropa. At tangin ninyo na, kay doon na tayo mga updates, mga bagong mga balita, mga katropa. So, padayon paghihapon karon ang live ni katropang Jonathan. Diri sa ito ang Facebook Live, mga katropa. Bisitahan ninyo ang mga padayon nga pag-update niya dito sa nahitabuan katropa o dito sa lugar kung asa nakita ng patay lawas o sa kababae, mga katropa, nga si Ma'am Bebeng Mier. Condolences again sa pamilya ni inyo. Katropa, din natapos ang itong ang programa ng Bullseye ng Adlaw ng Lunes. Setyembre 7, 2026. Mawag ina ang programa ang hatun sa makatabang aron muhim sa umpalawas ng alam sa kayo sa tibok pamilya. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibok ang pwersa sa XFM Philippines nationwide, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa niya, Mariko Dino, o sa kababaya pandili, babae lang. Kaya ang programa ang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Assalamualaikum! Mga igsoon!

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, huwaton ang sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
3: Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kong buhok.
3: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Buha pa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, ug manicure, while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulan ni? Isitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Zaza Plus Gold User, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel.
8: Kung inong nakapulo ka pa,
7: kaya panapit man itong ako.
8: Dere, oh, madi ko ka, ano?
7: Manang edad na ako, kung ako nakabati gami.
8: San itong Plus Gold, di tagaan ko, tulo ka pa.
7: Panakit gani, marag nag-usos din sa akong tiis, dere.
6: Zaza Plus Gold, adunay malungday leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
10: Zaton Plus
9: Herbal Oil, garantisado,
10: maaasahan
9: sa sakit na katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag-Zaton Plus
10: Herbal Oil,
9: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Zaton Plus
10: Herbal Oil.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
11: Lami na akong upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Nga na ganing buntag, antong magabi, buntag na po. Walay halang mo patukuta. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa yes to yun. Ha, paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga di maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Merienda time na!
13: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, Mr. Driver.
12: ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Master, oyo sa malkap. Laro ho na to niya. Niingon man kuno ka nga, nawong kong unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod hak, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulo sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Yes.
2: Turbo, may maca at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
7: Nga naman.
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuura kong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 User.
10: Ako na is Lalay, tinoy bianyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahal, yun na tumalik.

0: si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Stone, pagpilay niyong gasolina.
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigting og smakina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, ala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
3: Nga naman.
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian? Sa una o karon?
1: Ingon, ani ni siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay?
1: Karon, Kapitan. Huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok!
4: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi? Taman na ko sa ibog, ani. Wag mo kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl! Barato na kaayo ni oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, dire sa Miguel.
8: Kung inom na ako, puro kapag.
7: Kaya kapanakit man itong ako.
8: Juri, umo, di ko ka. Ano?
7: Manang edad na ako, kung ako nakabati. Saan itong Plus Gold, di tagaan ko, puro kapag. Panakit ganyan, marag nag-usos din sa akong tiis. Diri?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Zaton Plus
9: Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
9: Zaton Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Zaton Plus
10: Herbal Oil.
11: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka? Nakabalo na ka

0: sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman! Unsa na adik to?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
0: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mawag ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Zaffron Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Lami na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nakuha ko na, ayaw kayo ba? Na na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung patukot. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun. Ha, paano yun? Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilang.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga dili maka-nervyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: C, the alkaline vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Nga, nagsuka pa jud ko pain. Isulayan na kong ina.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal Oil! Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hatid! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang top mahit na all-in-one sa presyong magkaan! Cellphone Plus Herbal Oil! Turbo Food Supplement for Men!
5: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring, located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?

0: mga manin. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Plastar na muriya kay Anana Zabni, mga maninagdang. Wala lang mga maring, welcome sa itong programa. Kung ako, ikaw, katropa live, ikan na sa studio. Ako ni si Maring Inday Erica. Siyempre, kaabunan ko rin ako ang nagkadugay, nagkagwapa, nagkamis. Wala lang mga maring, siya na palaila kay...
1: Hello, hello.
0: Yes, good morning.
1: Hello, hello. Mayong morning sa tanan, mayong pagigup niyo sa baw.
0: Pwede paitan.
1: Mayong, mayong pagbalik kay sikay. Hindi kay sa magdali, no? Kaya nga, may aksyon at agbarag, no? So, ako na inyong ubos nga, galas kanginan nga. Ni aksyon ng lubog, pero yeah. Ni barog lang gyapon.
0: You are, sa imong outfit karon, you are so burikat today.
1: Yes, I'm a member of Takirup Good Noob.
0: You are so very loon.
1: Yes, basta inaitanini, mga katroma, mga katropa.
0: Yes. Og, syempre, kaoban sa damari karon mga maring, ang bats ni Mama Mili.
1: Sa mani?
0: Imo ni ay patakala ni kakuha din naman ito imo hali ay
1: imo
0: ni ay imo na duha duha makabok imo daw duha
1: ako lang gamitan ni isabi
0: imo na duha duha imuhang so lahat maguli man imo na kagubot ako mga kaubanan din sila mga ilang mga bistida alas 10:31 na nga itong oras mga higala live bigyan din sa studio sa studio sa studio
1: studio sa X o gan siyempre kami ang inyong mga kaubanan ganun ang tulog ka mga haliparot ang mga tulog ang mga bigatla, mga sa baba na yung itawag ano yun, mga lang, mga mananap, gikan sa lugar sa Kintulimbo.
0: Daga na kayo mga pamilya nga na Aksong Kabalaka, ilang pamuyo, tungod na mo mga maring, tungod kay kami ang kagubdan diri sa Tagum City.
1: Sa Kabisaya, noong Mindanao, ako gyari na mga mga para kay naliki. Asa, kinala na itong, kinala kong sponsor ng Katipara karon sa mga na mga snorkel nga di para na to pandagat pwede ba niya
0: pwede liki na ginay mo kamurag na kaagi ka dako kayong tulingan siguro yung gisawom ni mo
1: nagiagong rumpi
0: masay rumpi
1: rumpi ka na nga hayag yung ngipon
0: masa isda na siya
1: ala isda na siya nga rumpi masa maya ultimo ihong atras
0: masa maya pagluto ana masa maya pagluto ana rumpi
1: kanang rumpi ko ana tulahon tanan wala rin siyang tangigig jagway.
0: So, hait kayo siya mga maring oga na mga kuan, mga simod. Ay, nako mga igala, oga, napod ka itong welcome ulalain ang pinakagwapa diriya sa mo ang tulo, ang pinakamestesa. Half Venezuelan, half African.
1: Aba,
0: pero hito.
1: Hito na siya. Mata pa niya, black is beautiful according to the black people.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Yes, indeed. That's correct.
1: So, nakatama ka.
2: Grabe. Kusog lang gihapon. Grabe.
1: Mau ba?
0: Grabe na ka. Grabe na ka timpla o kapin. So, kuspaw kay hapid na puno ang iyang magma rin.
1: Oh, marabulano. Marabulano. Nanghimabaw yun.
0: May soft drinks na siya.
1: Yes. Yes.
0: Oy, nakita yung mong dugan. Kaluod ni mo, Daria. Oy.
1: Ay, mga, oy, ang dugan ni Daria, makailay kaya ang iyang at nga, kaya nasa kilid.
0: Ikaw ko na yung magkaanak kong lima. Kaya ko, katunong kabuhan na yung gintang.
1: Saksisib dahil
2: ko. Ano ba yung mic ko sumakay na maring? Hinaya na maring, oy.
1: Tama na maring ko na akong mic good.
0: Bayuta na, oy.
2: Masakayo, oy.
0: Talinas makay tingog, mura magka ng...
1: When my love will see you through.
0: Mga maring, gikan diriya sa studio sa XFM Tagum. Lahat na karang mabati diriya sa XFM Matisete.
1: Yes, okay. Siyempre, lahat na karang diriya sa XFM General Sari City!
2: Ang labi nga dito sa Bukindon, dito sa Malaybalay City!
0: XFM San Francisco, Abo San Del Sol!
1: Okay, siyempre, magpapitin pa rin natin sa mga XFM pagkadian na!
2: Ato pong i-appeal na rin, ang XFM i-appeal. Ang i-appeal ka
0: na. Ang
1: i-appeal ka na. Ang gusto mo magpapul...
2: Ay naman, narapat ko siya, diha na sige pakuan.
0: Kisa
1: man to.
2: Listener nga, yung sa ngapin, sige ipilo eh, kay naminaw po niya.
1: Aba, so ako ko...
0: Si Kuan, si katong lalaki man to.
2: Ay, Uyutar man to.
0: Uyutar to?
2: Ano man to niya ka ng...
0: Batchmate?
2: Batchmate.
1: Aba, so ako gusto ninyo ka ng magpapurga, di ato lang muna sa ipil-ipil. Ano mong ipil-ipil?
0: Nagkakaon yung kusaw na na.
1: Ala nga, mapurga man na.
0: Ya, wala, nung nangyari sa out ko, kay... Upload mo na siya.
1: Upload kayo, pero tapal na siya kala mga bitok ko.
0: Oo, oh, kato mga baboy kayo. Ito, wala na lang, ginapurga ko.
1: Wala na, uy.
2: Ay, okay rin naman. Ginapurga. At least na, na south ka. Yung delikado, yes. Nagmo north ka.
1: Ah, aba. Right
0: today.
1: Aba, bepal. Maluhot ang tanan, magluhot ang tanan.
2: Wala ka na kita si Andres Marin?
0: Gani, mura ka nang kuan, baka nang...
1: Asama, soya mo?
0: Mura agricultural craft ang kuan. Daw sama lang ka sa kanang kuan ka ron. Mura ka kanang banakon nga kanang...
2: Dili ko, mura may apil lang siya pagkuha dito sa... Nagkapinang pila ba?
1: Ay, may lang ka maya, maayo, sige lang, halahayang.
0: Bakit ano ko siya, mura ito na sa lanbang.
2: Bakit?
1: Halahayang, tikongkong, tikangkang. Tilapan kong imong tiyan.
0: Ano tiyan mong itilapan?
1: Padulong na dito sa bugan, sa bilangan. Hala, agwanta lang.
0: Sa example, sa tilap, be?
1: Ah, patasalan, di ba yung magtinilapay tang tulo. Poslan mga nga nagkakaon na kay Bitsin.
0: Ang lila kay Timay, kay Yus, kay Hilis na yung...
1: Lailagay mo ay, lailagay mo ay.
0: Hilis kayo, walay ko, walay grano. Maradila sa hawo.
1: Lailagay ka, maring-ring ka. Bibi na akong kampi tayo.
0: Awa niya ako.
1: Gagilong ko eh. Di ba lang itaan? Ilagay mo lang itaan sa kong bilahan lagi.
0: Bilahan din eh. Nako. Hay mga maring, ato ang programa karon nga ngilgig kayo didli kay nga programa mga maring ha, para din sa mga hamtong sama nimo na mati ron. Way apil mga bata labi na gito mga bata-bataon. Siyempre, gipaluyahan sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Nag-una mga maring
1: Santon Bold Coffee Mix.
2: Santon Vitamin C.
0: Og?
1: Okay, siyempre, ang ato ang Turbo Male Enhancer.
0: Yes. Okay, siyempre, sa mga maring arang na mas malami ang imuang kutis, mo hayag, imong pamanit, mo piskay, adaw, sama sa baybay sa Boracay. Nus-nusin na mga maring ang imong sabon, labi na pa imong kigol. Og, clear skin herbal soap.
1: Yes.
0: Ilok, mga kilikili, mga bugan, apil kigol.
2: Apil kigol dahil maring.
0: Kaya, magtuwad-tuwad ko maring, manilig ko, maanasin ka rin, puti asin mong kigol.
2: Sama sa imo nakita kanina maring.
0: Di man to, kigol.
2: Bakit na ito?
0: Kalunggo.
2: Kalunggo. Nakuha nito ang kalunggo ha.
0: Giant man siya.
1: Giant kalunggo.
0: Giant kalunggo siya. Sige be, sa mga mag-request diha, i-comment na sa to ang Facebook Live. XFM 107.1 Tagum Live. Nakatakaroon mga maring ha?
1: Katakaroon ako. Mga katama ka.
2: Ngayon nga yan kung kaoy.
1: Katakaroon sa ako yan sa sasyon.
2: Eh kung ikaw matakuri, makarahay ka.
1: Makarahay ka. Si Josephine natin ang bunan mo.
2: Lano ka mong kanina na ito ang
0: may... Mura man ang nasasod sa banga.
1: Gito yun na. Gito yan.
0: Under the mic. Hello. Malagi ah.
1: Sa dere sa ako.
0: Hello. Lagi.
2: Ay, gusto ka man ang mga may ikaw eh.
1: Check.
0: Ay, mga maring, i-request na yung, yung request na kayo mo ng katahon-taon-taon, ha?
1: O, kasi, kwan, si Pina, nag-request maring, kwan.
0: Onsa?
1: I just wanna be lonely.
2: Marang eh? Nakin nakita nga, marang birthday niya karon.
0: Ha? Kinsa na.
2: Si Ate Josefina. Tinawad ba nga ate nga birthday niyo mo karon ate?
0: Patilawa po, kasi iba mga...
2: Sa maaari, imuang radyo niya, oy. Dili man ako, ha?
0: Ako ano ni?
1: Kana.
0: Ako ano ni? Sa baan yung mga tawanan niyo, yung kisa man nila nalil eh.
2: Hinaya na yung
0: anya
2: lang. Yung boilom diha.
0: Ay, urun ko sa itong mga tiyong day ay. Lain ka ito.
2: Kapag sa mga diha, eh, kapag sa mga diha, oy.
0: May tiya kaluod ni mo, day.
1: Oy, halas pamili. Kung si Jessa ihalas. Mga ihalas pamili diyan sa may ang kapalong.
0: Kung sa mga niya, manok niyo, kanang kuhan. Baboy.
1: Baboy, kana.
2: Ay, lami siya, ano baboy, ihalas nga dito.
0: Ay, lami kay day.
1: Lami kay na walay kuhan, wala na tambok.
2: Ah,
1: dito sa among bukid, no kay grabe kay dito.
0: Niya to kay dili man ko gapuyap man ko sa bukid sa mong kayo sa Rizal mong kayo.
2: Ah.
0: Mangwani ka no do day manglaang mi kaniya adto.
2: Mosa mi tawagan na.
0: Kana mga ngaso,
2: manitik.
1: Mga ngaso so kung kauban yung iri mga mamumusa.
0: Oh, niya. Mga ngaso man ni so aso ra gidana mo. Sus, garoon ka ba yung mga maring kaya baboy dito din? May baboy, ano din mo na yung mga baboy dito? Mga Tagalog din, yung mga napoy Bisaya.
2: Ade, ano din, ade ay?
0: Okay, na isang nga, gisuyakan ako ba rin. Sige, tama, aguroy, ala. So, Bisaya to siya.
1: Ano, aguroy siya?
2: Tagalog pa rin.
0: Nak.
1: Aray ko. Hoy, speaking of kaya ano, kaya dito sa mga lugar nyo, kaya kami abad dito, na mga naiabad dito, nagbababawin mo dito sa ilalo sa balay. Dito sa Puerto Rico. O niya, nagbangkuhan dito kayo. Nagkuhan siya marin, nagbababoy-baboy niya, wak-wak siya. Niya, kaya may buti dito, disuog siya dito sa ilalo. Natimingan man dito na may butakal dito, na jirjira niya dito. Naliglamong wak-wak.
2: Dahil na wak-wak ito man jirjir niya.
1: Naging jirjir sa butakal.
0: Ang butakal niya, kaya
2: nagpapababoy-baboy siya.
1: Birehay
2: na diya, Mr. Kwan Operator.
0: Operator si, si Sir Gab, malay na.
2: Si Sir Gab, dahil na.
1: Akalong yoyoy, bilya may nga happy
2: wala,
1: birthday.
2: Wala kamali pang Sir Gab, kami kayo nalanag lagi mi.
0: Ang giyabo na ko sa amin, naspad na kayo kumaringo, tinawa ko na sa kwan.
2: Awa, dahil, wala, hindi na nanibukuha.
0: Naspad na kayo ko.
1: Ako, atis ako, sex.

0: Yes!
1: Happy birthday!
0: Hello, kakatahan na. Uy, pero... Yes!
1: Hi, good morning guys sa mga taga XFM Jensan. Si Bibot Mayuga Pascual is watching. Isa pa yung adiri si Nancy Camilio mga maring ma maamaw dyan ko ninyo maring ay
0: hanapon si Mitch Yuron. Hi mga bayon.
1: Hello Mitch Yuron. Kamusta man ito mga tapay
0: dahi. Hanapon si Rodel Opinaldo. Good morning.
1: Hello Del.
0: Okay. Hanapon si Ate Josepina. Dagahan kayo sa laman.
1: Lamat!
0: Ano na naman
1: ang kinabuhi? Ato ang hotline, mga maring abli na alam sa gusto niya nga manawag o makiga-duet sa mga beautiful ladies yes. Today.
0: Pero pwede pa sila mo solo, Marie?
1: Yes, pwede sila mo solo.
0: Oh, gusto mo mo kanta?
1: Solohan.
0: Tawa ka lang ang amuang hotline.
1: 0966 306 9569 Apan sa dipata mo, parang sunaan mga igala. Kaya nga, bago lang na human ng kanta, tuntok ka na ito sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
2: Santon Vitamin C!
1: Mapalit na sa mga parmasyang butika, doon mismo sa inyo mga lugar. O diri asab sa Door 8, First Floor M Central Building.
0: Yes.
1: Ang atuang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Doon sa Mr. DIY Paliko sa Palingke Gamti Road. Barangay Manong.

0: natin.
1: Si katasan ng gig kuno ano? Ni katasan birthday atong I just wanna be lonely.
2: Birthday mo, malonely ka?
1: Ay, mama niya, i-request siya, kamo ka time, kamo
0: nino-organ na, oo. Katubi, katubi.
1: Abi. Kanang masana siya. I just don't wanna be lonely.
2: Ay, ato, masana ka malo.
0: I just want to be lonely, anak.
1: Kaya ko yung arkatanda ni Beke, mamuka ako, be.
0: Ah, sige, go.
1: Wala ko sa Outman T Master,
2: ikaw, kailaran mo ka, makoga, ni mo.
1: Ay, wala na, wala lami. Wala lami na itong show.
2: Ano
1: din
0: ay? Wala lang ito siya. Dahil
1: lang
0: yung marino, basta
1: idara na,
0: luura na kayo. Ano yung basa? Ano yung ginabasa kayo? Ba, edad na mas eh.

0: Ana pa si Jeff Jeff Darunday. Request ko kasadya ng Pasko. Sorban. Ya, ganahan ko sa outfit ni Master. Pahilam ako na
1: natural,
0: Master.
1: Natural, natural. Binayo tamang eh. Barunga na lang natin eh.
0: Oo. Oh, yan na si Marjorie Mar. Ano na ka-igart ninyo eh. Mga iyot
1: Marjorie, si Marjorie.
2: Marjorie.
0: Request ko kanta Bilanggo sa Pasko niya.
2: Bilang ko, bilanggo.
0: Human yung ang kanta na ako yung Jukas ninyo.
1: Aba,
0: pamatod in.
1: Pamatod in na. Kensa
2: man ang siyang dating ating.
0: Pamatod in na yung Jukas. Pero hindi lang Bilanggo din ha.
1: Bilanggo na kayo. Kaya sayang po niya Jukas. May nalang natay pangkwana ni pangpulit gas, bugas, gatas, lamas. Oye si Mitsurong.
2: Hello Mitsurong.
1: Aba, bigtian na nasan ako ni si Mitsurong.
2: Ako na rin mong Duster Master B, aba.
1: Ayaw niya lang magkita tayo, hatag na ko din si Mami Joro.
2: Ngayon pa si Yan Yan Diri ang

0: Iba mo?
1: Iyon, ano na?
0: Asali na lang yan, gusto may tamay yung kinabuhin niya.
2: Atong bilanggo ka Pasko.
0: Max Urban.
2: Atong Pasko daw, bilanggo.
1: Nahilig kong dre nga, mura mag-EI. Ay,
2: ihatag naman rin, kala si Gikas ng Mervy.
1: Oh, Gikas ng Mervy. Sige, Iri
2: Gab. Para natin yung panglitsong manok.
0: Ay, wala pinangayo ha, kung ha, kanina mong kanta naman, tinunan na bigilin, mga nindot, bibigtingong no, kaya lang, at ako, sikan, rabi ako sa Akuan, sikan ko sa Mansion R.
1: Ano na, bilanggo sa gumpa, para kang, Marjorie Marr.

0: Alex yun eh. Ka.
1: Ala, sige.
2: Sir Bangnik, eh, pabilanggo.
0: Epe, eh, mapabilanggo na si Epe.
2: Well, well, well, Marina, ako ay pasabog today.
1: Ah, baka sa'yo pasabog.
2: Paibugon ako na si Yan-Yan, kaya si Rodel Pinaldo.
0: Ah, di
2: ay? Ay, kaya ilang kape, kaya sige lang kape, anong itom nga kape.
1: Anong steak, anong steak.
2: O, oh, kaya akong kape, kaya pitilami, agin eh, kaya...

0: Ay, ipakita pa rin sa Juan Maringo.
1: Hoy, si Anya, alam mo si Anya na ba kung ano tayo QR daw? Usama na.
0: Usama ni Maringo.
1: Ala, oy, ala, grabe.
2: Ala, oy. Lain lagi, di lagi, ma. Muram lang, sinaw lagi, yung dito, lagi. Ipakita ang pangalan, Maring. Oo, lain lagi.
0: Ay, magnaong ni Paringa, di ba maklaro di hao, ay, basi di sa lilima. Lain lagi ka, Paringa, ay. Pasubo ko ni
2: mo. Kana. Ayaw, sa'yo mong naong, sa'yo mong dughan.
0: Yes,
1: ko. Ano lagi ito ganin, ang bungal gabri, kay klaro kayo.
0: Alangan, kay Green man to, ya, ha. So, ingini ka, lami akong kapidri ang mga
2: Maring. Mas malami siya ako mo, iukay.
0: Yes, iukay ni mo siya, niya human imuri na ako, no?
2: Tinoon yun di ay.
0: Ay, lundo kayo tadri ang Maring ay.
2: Laingi ka Maring, uy.
0: But anyway, atong oras, mga igala, 57 minutos na nakalabay sa alas dyan sa buntag, Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parbasay butika na nag-una mismo sa inyong mga lugar.
2: Correct.
0: Mapalit sab sa nagreiyang mga XFM stations,
2: yes.
0: Sa inyo nagkadaiyan ng mga lugar. Mm-hmm. Ay, magawa kayo mabalik mo lang sa pakapahinomdom kini ang XFM.
1: Excited! Bar, pakurati na gos misis ni mo nga. Di na mo gaya ibang taba dito eh, kay gidiabetes na di ay ka.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: welcome back ato mga marim. Ah, kay medyo busy ang ato ang mga kasangkayan. Busy na isa sa iyang assignment. Ang kailang isa busy po sa iyang assignment. So ako lang sa ano.
1: Kasi bahala niya ba. Sariya tiya dali.
0: Ato na nga. Ato ni Shagit na kayo. Shout out pa na. Shagit. Ato na ato ang mga kuha. Shout out
1: sa. Ato sa dipa. Kaya ito ang programa na mga maring. Ipaluyuhan niya sa produktong gihimo sa Yes Well. Sama sa.
0: Santon Vitamin C. Santon Plus Gold. Ang laminaan ng kong lamian na kape. Nagi kagubtan niyo sa tanan, di ba, Marin? Ako.
1: Yes.
0: Nagkakisalamat sa imuang pagtagad.
1: Sakto. Correct.
0: Yes. Na ang kape nga makagwapa. Makalami sa kutis.
1: Wala.
0: Makaputi. Ang Santon Coffee Mix. Tayo na yung imuang Marin. Ano na naka-BIBI ka? Welcome mga baklaan na si Rap Rap. Si Yanya, nalanggay apong niya. Ang Gcash. Ayaw kalimti kay sayang. Makaikiyas pa. Ibutang okay, siguro itong number. Okay. Paringgap, itong number diya kinay mo hatag ng Gcash.
2: Ayaw po kaya, ayaw niyo si Piyata na kaya panagsara kayo na, no?
0: Marumalo kita na, wala, yung number. Kana kay porsyento. Porsyentoy na lang.
2: Kahit na niyo yung style, ha?
1: Lagi mo,
0: Master, din naglagay mong suot ng ka-chubles. Saan niligid?
2: Chubles na lang, eh.
0: Abinalang niya nga, kanang ligid na siya.
2: Yes.
0: O saan ka ligid ang guwapo, Master?
2: Wala siya, kanang ligid nga nindot kayo, katong recuff.
0: Recuff?
2: Yes.
1: Kabalo ba kanang recuff ng mga ligid? Kao ba na sa scruff?
0: Kaya naman na mapuntaan na. O yan, Amari.
2: Kisirado naman ang mighty steel.
0: Wala na naman tayo lang yung sources.
1: Rato na naman. Apan, sige pa tayo mga maring. O, ito na itibayaan yung sa kamayang yung buntang ni Ay.
0: Sir 966.
1: 306. Lagi mo, pasubok ko ninyo.
0: Sige, ay, wala. Kalimut mo ito, uy. Asa naman ito nagkuhan
1: na? Ha?
0: Ay, Marjorie Mar! Andiyan ka pa ba?
1: Kinawala niya itong internet, mga bayot.
0: Ay, bayad-bayad, saan?
1: Our internet is gone.
0: Alam, maray mo siya, dili ka magbayad.
1: Kasi sabi na, kakimbot-kimbot din sa pang Facebook.
0: Okay, nanatay pang pare sa tawang kape niya.
1: Hoy, gahapon dahil...
0: Makapalit na kitang kamote, anig balanghoy.
1: Gahapon dahil, Marie, nga, kung Marie, maayong nag-tawag, anin, success.
0: Gagayon yung makarelease, Marie, hoy.
1: Manang puso, ang ipigayon nga blood donation activity.
0: Yes, nakita
1: na. Sa Sikan.
0: Nakita na kung atong
1: Sikan, sige, tawag, anin?
0: Alteri Batalyon.
1: Yes, o gani si Paringgab gi tuslukan gid sa buriki
0: nga hapon. Buriki gid no kana gilapagan gid sa Blangana kay bujo dagandagan gud ando
1: ko. Obay na kuha siya ang dugo mari.
0: Kay kung gay ko gas sa ako pinak ani mix siya dai di pinisya ni mi.
1: Ang uyo ta kay gapabipi pod siya wa mga kuha ay
0: kay sa kapasar kay green ay ang dugo.
1: Green di
0: gay. Green o green. Bawal man siya, bawal lang sa green.
1: Napasabot lang gid nga uyo ta.
0: Uyo ta. Ayo.
1: Gapon sa abula ko kapakuha kay monitor man ako ang uyutar nga po niya para sa may uyutar. So wala
0: na so, ako. Pero kami ni Master, dito lang yun bisa katong may banana ketchup dito doon.
2: Dito na kitaan, man.
1: Asa napit ato?
0: Atong sasagingan. Sige namin kagsasi.
1: Pero at least, bisa pilak alusok pasagingin mo na horot.
0: Unom, oy.
1: Unom yan. Ikaw ang bujo ka sa mga inasal kagahapon.
0: Wala, grabe. Wala ko ganay. Ako nahapit lang. May ganit. Kaya wala ko
2: ganit. Alam nga, maraming manig ganing gikwan. Manig bago rin gikwan pipita.
1: Kanin siya.
2: Alam naman ang gwan pipita.
1: Ganado na tayo.
2: Oy, hugam.
0: Musul naman yung kayo. Ako ngebrehan ang sipar sa kong paa. Additional nga.
2: Nani extension.
1: Hoy, Angelica's number na lang ako ang numero.
2: Palit
1: sud ani,
0: palit sud line ni Master.
1: Pwede.
0: Dili pwede isulod lang sa.
1: Kaya taas naman itong oras mga igala, doon na pa'y kanta di ha?
0: Asa man eh. Ato itong pasahod ito manana ulit.
2: Hayop na kumbo daw. Sobrang hayop na, hayop na kumbo.
0: Biray Master, magsulbat naman ang Biray Master.
1: Sa Hilonggo naman nagkakanta, ana.
2: Ha?
1: Nga, linti nga kumbo.
2: Linti, Chugas. Pala sa Yoyoy Bilyame.
1: Dipunggol nga kumbo. Ano na, kung sa kaawit mga igala, nag-anag ka na yun. Yung dipunggol nga punggo. Kumbo.
2: Check. Hello.
1: Siyempre, kini masunod nga awit atong granto sa Turbo. Ayaw inang laki ka kung imoli na mugahi.
0: Yes.
1: Inumis siya og Turbo. Mabalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
0: Diha lang sa dool. Ayaw sa layo.
1: Ay, mapakan ka wag.
2: Roro Bells.
0: Ayaw yun.
1: Welcome back la.
0: Bye. Hayop na kumbo. Song by Hayop na Master.

0: grabe, hayop ka talaga, Master.
1: Hayop nga kong kong.
0: Ang galing mo, Master, hayop ka talaga.
1: Ang hayop nga kong kong.
2: Kung ang galing mo, sana ko lang ng Lord.
1: Iyak si Bakon.
0: Iyak mo na.
2: Hindi pa si Sandro Manupong, di ba matay ng
1: kuhan?
0: Alam pa si Rodel.
2: Kahit basta di mamatay.
1: Yes.
0: Basahan ko na si Rodel.
2: Basahin mo ni Rodel.
0: Basahan ka rin ako inuwan.
2: Basahin ko ni Rodel.
0: Basahan ko inuwan.
2: Ayun ko ni Rodel nga makalingaw inyong show, pawala sa stress. Aba.
0: Pabutag ispor na, di ba? Wala na ganda.
2: Labi na gawin mo sin si Rodel of Gcash ka, Master, aron nga makapalit o sudlay.
1: Oo, oh, gana.
2: Mawala na gina ang ispor.
0: Yes, tinood gana.
2: Request of she's gone with QR code sa Gcash. Salamat. Paulo Bakiril, aba.
1: Baka si Paulo Bakiril. Ako yung mga follower sa Cebu. Tani si Paulo Bakiril.
2: Yes. Kamu kayo kapauso, ano yung mga Gcash na? Wala ba may maangat-angat?
1: Okay, wala pinangangat na nabi. Sa mga QR code sa Gcash, eh, send na na rin nyo. Binaman na niya ang Gcash na. Sa 09-06-6306-5-9569. Yan ang kuna ninyo, Paulo. Ay, ikaw, Paulo, manigara na dyan kang may Paulo, ha?
2: Tirahan to sila ang ganang... O, saan ang kanta na tirahin na riyan? Tumi Karaoke TV.
1: Ay! Ayaw na lang, ayaw na, oy.
0: Di man takabot sa chorus, ali.
1: Di man may inyo, di man yung padramahon, oy.
2: Ang tahi, Marik. Ang pingi kay...
0: Bawal siya kay... si Sarian ba yan, mi?
2: Mayo ako ba?
1: Sige. Sa may katahan ninyo, Marik, katahan na kayo.
2: Ako ito ng Pasko. Mamasko ta.
1: Mamasko, sige.
2: Pasko na. Ano ba? Sana ngayong Pasko.
1: Sana ngayong Pasko. Sige, katahan ninyo, katahan.
2: O, pagka ikalag-kalag, Pasko na.
1: Pasko na, o. Pagka tinaybong, ito ko gauna-una na tadiri.
2: Ay, kaya ba si Nedita Abda di Sinbe?
1: Tama. Okay, sige.
2: Maraming siyang kagkatawa. Maraming di ka convincing. Ah. Apa yang kantanya kamu?

0: pag muli pa rin ka pala nalasiga.
1: Ayaw ka talaga pumunta maling.
0: Oo. Bayo na nga itong oras, mga higala. Bisig ba mo din ang utana, may naman kabaho mo. Kapasin mo lapas mo din ang kabaho mo. Ikabayan sa extension.
1: Wow, ang anas si ating si Pina. Wow, ang ganda ng boses.
0: Ay, kukulog-gulog kayo si Pina. Birthday ba yan ay mo ron, ha?
1: Anas si Paolo Bakirel. Isunod nung tanako ang Jika. Sa iba ni Kantawar ang kumay.
2: Kung ako ikaw, katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista. Maring Inday Erika.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
1: Nakakagawa pa ako yung kailan.
2: Bank of Master, Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

ka padayag sa akong pagtahod kini yung tulo mga maring. Ingon man sa mga libuan o minilyon ninyong tigpanubayan ng inyong programang gigagubdan sa Kabisayan o Mindanao, kung ako, ikaw. Mga maring, itago na lang ko sa pangalang Marlon. Napuyo din ni sa Maymaco, Davao del Norte. Mga maring, kani akong suwat karon na bahin ginis sa ako ang akong gitrabuan mga maring. Nagtrabaho mong usad ako kayo ng kumpanya din ni sa Tagum City. Ang amuang opisina doon rin sa may palingki mga maring. Mga maring, rami kayo ang akong sitwasyon karon kaya tungkol na ning amuang area manager ng Perting Isuga. Okay ba ito kayo magpupanarbaho rin sa una maring? Kaya grabe kayo ang harmonyo sa magpupanarbaho, walay labal, walay stress, walay kaneng komplikado ba? Apat pag-abot aning among area manager mga maring, ayun aning mga panghitabo.

0: Unsa?
1: Ano yan, pare?
2: Ya, unsa ba? Istrikto na, pare.
3: Buwang
1: nga.
0: Isa lang sa isa.
2: Bayi ya, bayi ya pun.
0: Dapat bagi kita atas mga evidence yang akan bayi kita.
1: Bayi ni siya. Ay,
0: Mogani.
4: And I'll pronounce you. This is the start of the new
0: beginning. Ma'am, ma'am, spell the manager.
2: English, ma'am, pre.
4: Sa?
0: Spell manager.
4: Marlon. Kay Cinderino?
0: Yes, ma'am.
4: Say what mo?
0: Spell manager.
4: Manager?
2: You're very nice, Antipara, ma'am.
4: Ay, alang-alang, wapag pwede.
2: Nalungsot mo lang
4: ay sa pautan sa lang bispiling ko niyo ang manager bispiling ko ayaw ko manahan niyo magsa niya
0: branch manager
4: sa wala na ba yung gisto niya
0: ingon ko nga mura ka glokon
2: wapa daw ka ma'am
4: natural naka clear skin soap ya ko
0: skin daw clear skin
4: kanang klaro kayo sa mun ba sa man eh magpahal tayo sa trabaho man daw
0: ma'am kung naka clear skin ka na po kay shampoo
4: na
0: be, sa ano paggamit shampoo?
4: Ha? Asa man eh? Bugal-bugal man ako? Wabi ako dire. Ako may ang area manager, wabi mga respeto.
2: Ikaw ma'am, okay kay ikaw?
0: Katawa lang ka na mo, ma'am.
4: Ikaw, pagani mo? Kolektor kay ikaw, balukol mo nga. Ernie ka?
0: Si Ernie ba?
4: Ernie?
2: Ano lang, madali asa mga tunor.
4: Ernie o. Ikaw si, paano? Si Marlon, mga salbahis kayo mga dagwa yan.
2: Ikaw na surat, ana, ma'am, di ko kakabalo.
1: Ma'am, pwede si Gab. Gab ko?
4: Gab. Kabalo ko nga Gab ka, mga ikaw
2: na ang Gab. Siyempre naman, pre, Gab.
1: Gabino ang. Ma'am, ano na siya, ma'am? Kaya, amuha mo rin, ma'am, nalbawar, may tarong, ma'am, di ba, pare?
0: Ma'am. Mahimbo, ikaw mo manager na mo.
2: Ikaw may napuli, ma'am.
0: Bapa mo manager.
2: Yes. Ikaw may napuli, so mutugin minin mo. Okay, ikaw may napuli nga area manager.
4: Report magdala sa opisina. Isa-isa.
2: Unsa?
4: Isa-isa, para natin magalibog.
0: Ma'am.

0: Ben.
1: Mom.
0: Ikaw si Gap?
1: Yes, ma'am.
0: Asa bang mga iriyan mo?
1: Ako iriya, ma'am?
0: Ah, bumul ka?
1: Ako iriya, ma'am, dito sa Mati City? Huwag niya sa bayan! Kapalong!
0: Kaliyo ba lang, ma'am? Maroon magkagawa mo na ng tarong na gawa na? Di alam ka sa balibanay.
1: O sige, di alam ko sa balibanay, bana! Ay,
0: Kinanglan ang imo nga kwalang koleksyon, ang imo nga remit sakto ha. Tarong kay ako ra ba nang ilikwidit na. Kay kana ra ba mga style niyo, di ko kana na ba style niyo, ha? Kay kabalo mo, basta kolektor wala itulugan ay. Wa gid itulugan ay. Sabot ka?
1: Yes.
0: Gitar.
1: Yes.
0: Next.
2: Hello ma'am, good morning.
0: God, nagtakay kong ma'am.
2: Grabe, iso na magdangoy ng star.
0: Sa pangalan mo, ikaw si Juan, ikaw si Ernie.
2: Yes ma'am, si Ernie ma'am.
0: Balok ka do, kabalok ko, asa area ni mo?
2: Dili ko sa mawab, napunturan mo, tibista mo kayo. Nyo bataan nyo korilya.
0: Narapag ko na doon ganun mong isyo. Nga sa una, nagtarbaho mo LYR, inyong kuha dito. Ngayon, ang ipong pasaka, ipahihaw na yung manongtong inyong marito, tinulta.
2: Hindi, kaya kuha mo ko ito ma'am. Sa ahente mo ko ito ma'am.
0: Ha. Katong refrigerator nga gawin yung itarang tumba, ha? Na tumba ka rin.
2: Pero relax yun to, ma'am. Loi, kaya kami ko. Huwag minilawat.
0: Pwes, di ko gusto kami. Tawal na sa itong kampanya. Ha? Kaya itong kampanya na to, kabalokan. Nakal kayo yung nagisirbang. Gika na sa China. Ito tag China, Europe, kung paan lugar.
2: Mawa ba, ma'am? So, manikamot mo yan eh. Kaya para makatog lang.
0: Natural! Naturalmente.
2: Sige, ma'am. May problema, ma'am. Ako ako na kuna.
0: Get up!
2: Grabe, suka bro.
0: Next! Come in! Please enter the dragon.
3: Morning, ma'am.
0: Ay, ko gisi-gisi, Hedo.
3: Ayun, okay. Ako lang kung ani man siya ko, ma'am. Kaniyan to ba, ma'am? Basta makita ko, guwapa ba? Guwapa nga, gawas nga guwapa nga. Lami kay kuti, sinaw kayo.
0: Ay, kong charcha na. Kaya kabalan ako daan na. Kaya naka-clear skin soap ko.
3: Ma'am.
0: Asa bang area ni mo?
3: Ay, sa Mamakaw ko, ma'am.
0: Mamakaw? Basing mamarinte ka rin. Mamarinte ra ka dito, ha? Kauban ba itong Bungal Gabri?
4: Kung isang ngano niya,
3: ha? Apil naman basi ko sa kuwan, ako anin di Lurti sa Jokorilla.
0: Ana, asa ba?
3: Diri sa Talaingod. Mulapos po kong laak, kaya dool-dool namang laak.
0: So, mana yung area ni mo?
3: Yes, ma'am.
0: So, usapan, kumusta man ang mga kwanda? Kumusta man ang mga koleksyon ninyo?
3: Okay na kayo, ma'am. Nalagi yun sa'yo, ma'am nga. Kanang mga suko ko nang may kabayad, balik-balik ka, masuko ka niya. Kolektor mata, abuso po taon, may. Anto, mahalang gasolina, mas short, ma'am. Balik-balik, eh. Mugi trabaho na mo, nga tuwa mo.
0: Marireklamo man ka, marireklamo man ka.
3: Ma'am, eh. Huwag ko mo reklamo, eh. Kaya trabaho mo na ko.
0: Inyo man ang kwan, inyo man ang motor. Kamu na bahala na.
3: Ano yung madisgrasya, ma'am?
0: Trabaho mo na ninyo! Wala na ilabot ang kumpanya, anak!
3: Ano ba? Ayaw ba? Siyempre, duty mo ni mo! Ano yung bakuhan, ma'am?
0: Yung kitrabaho mo na ni mo! Kalang motor, baon sana! Imo lang kargo, wala na ilabot ang kumpanya, anak!
3: Sige lang, okay lang, sige lang!
0: Wala na ilabot ang kumpanya, anak! Wala na ilabot ang kumpanya,
3: anak! Wala, ma'am, ay! Patasan, yung branch manager, batik pa siyong naong!
0: Osa!
3: Wala, ma'am.
0: Saan na kayong istorya sa kwan, gani Marlon?
3: Iniingon ko nga, nakay kahawig naong.
0: Kisa?
3: Nasa TV.
0: Kisa man?
3: Si Claire.
0: Si Claire?
4: Ayun, ma'am.
0: Si Claire?
3: Si Claire Castro, good.
0: Kaya gani, hindi ka ba sa tubulan, sa tubulan.
3: Sorry.
0: Mga maring! Grabe kayo ni nga mo ang area manager mo, mga maring. Sukar lang pag-abotan na niya. Dari sa mga kumpanya, pwede pa nang nagkagubot na ganyan dali. Gani mga maring, ha? Gani nga mo ang area manager, mga kuwala ni, mga resign ang kumpala ni, kaya wala ka o yun na niya ang style niya. Gano'n naman ka nang delay sa mga hinglapot na lang mo ang kuwan mga maring, ka nang mamumo media. Kujuti mo na lang muna. Pero wala ka mo nang isang pera mo mga maring, kaya narabaho ako ni. Ato na isang kadlawan, ha? Nakuratan me, huwag na ni mga pangitabo.

0: Ma'am, good morning po. Sorry kay ma'am, naligit ko ma'am.
1: Uyawan ni mo no?
0: Traffic mangod kay din sa unahan ma'am na nadautan po na mo ang bawbao niya. Bawal mali po na aging highway ang bawbao. Dakpon mali sa LTO.
1: Emily, Emily, paminaw ha. Ang kayo, sorry, oras sa ibang entry.
0: Alas 8, pero kasagaran alas 9 na ako nag-aabot.
1: So, kanang mga ilang orasa, dapat pumatagag sa'yo. Dapat pumatagag sa'yo, kay kamalo kayo mong trabaho ni Ray. Dili ning nga dili basta basta yung trabaho ni mo. Kasi ka kagalit. Aw niya, asa man ato na? Magsiga kagalit. Ha?
0: Ma'am, ayaw ba entaw ko kanang kalta si akong silo ma'am ha. Ay gamera bi akong silo niya. Kaltasan pa bili mo ma'am, mangaylon sa akong silo.
1: Kaltas yo ko. Kaltas yo ko. Ma'am. Kaltas yo ko.
0: Ayaw lang po taon ma'am. Uy kay
1: ug dili ka kuso kaltasan ni. Ug dili ka kuso. Sabot tayo mga kauban, magkontra-kontra sila.
0: Naga-overtime bi ako ma'am. Naka-overtime ko, lain lagi ka, ma'am.
1: Naka-overtime ka?
0: Hmm.
1: Oh, magkagsyo ko, overtime! Ah!
0: Mautag yung batasan, yung maligigit.
1: Ang kamuha niya rin, eh, ang kumpanya, kinanglan nga, mag-income ang kumpanya, o niya, tarungon niya yung mga trabaho. Kaya ganyan, dagan, di basta-basta rin mo release kag mga appliances niya rin.
0: Oh. Ah. Sige, ma'am.
1: Kailangan ng mga rape na to niya, oh?
0: Napakoy, humanon nga mga... Kuan ma'am, mga files nga ako ang pang-ikuan, i-include pa na ako, daghaman ko ng utang kagahapog, mga karwaki.
1: Napa din ang karwaki niya?
0: Oo, natay mga baligyan mga karwaki.
1: O sa may mga item na to niya?
0: Kuan, natay, ang sa daghan ma'am, uy, naay ka ng nai-hater.
1: Nai-hater? Mama, sige, kailangan ako na uga ng liquidate na, kailangan ako mag-sale sana, ha?
0: Ah, sige, ma'am.
1: In the middle of the year, please give me a report of anything you say and will be used against you.
0: Ma'am, muhang yun ay ko ma'am nga morang din ako mahumandong adlawa ma'am kay kanang nakalibi ako uma ma'am.
1: Ha?
0: Nakalib ko uma.
1: Mag-lib ka?
0: Yes ma'am.
1: Ang atong driver gani? Ah, nga atong driver gani na to? Ha? Huwag ka na na yun. Di kina pali. Kalibo na rin muli.
0: Sumukan ito.
1: Ay, kung yan, sakay, kanaramang driver raw, marami na tigsundo sa ba? Marami na tigsumbong.
0: Anya, i-cancel lang ako ang lead, ma'am.
1: Marami na yung asan nyo yung snack ko, Jerry. Ayaw ko wala na.
0: Kinesia?
1: Ito yung sa driver na ko, Jerry.
0: Sige naman, kaso ganun na ako kung trabaho, ma'am. Kamaot yung batasan yung namang branch manager yung na-assign, may Jerry asa. Amo ang pindahan, uy. Da, bunda ko nang importahan, bi. Nyaram, da, da.
1: Uy!

0: Utang jam utang na pre. Patasan atong kuan oi.
1: Ano gi palin pa man dere nga pati pangitag patasan.
0: Pagabot na lang.
2: Mas malas na.
0: Grabe kay katong kita bi pinakaon na dere. Sugod lang ang abot na sa din pretty mga kuan ba.
3: Kani pre, kung sorry na ko wala na kinang utang ka princess kay stricto ko nung CI ko no.
2: Pati man nga si ma'am, ingo man si ma'am nga.
1: Kasukay man.
2: Tanan ko ng requirements, ipakita nyo, di-releasean ko ng kulang requirements.
1: Ma'am, ito ang iklaro ni Ma'am.
2: Damay niya rin halin sa kong area na ko, mga taga...
1: Uy, Nancy. Nancy. Sir. Sir, wait, deliver it, sir?
4: Wala gi, sir.
1: Pero nga, sir, kaya usahan mo kami, masigil, ano yung madeliver, i-deliver na rin ito.
3: Dapat i-deliver ni mo na oramis.
1: Okay, okay. I-deliver na, isang masaray na i-deliver na,
2: ha? Uwaw po tas customer, baka i-kompleto nila ang mga requirements niyo.
1: Pista na pa sa unang simana, kami ito ng refrigerator, ng ipalito,
2: i-wala na ito. Ito ako, itong motor nga ako, ano? Katong CRF.
4: Ako good, sir. Mukwala na dito ninyo, ani, sir. Marihok niyo ko sa kong... Angay buhato na ni sir.
1: Mau gane, i-deliver na para kay lain. Ako na ba kani ma'am, nga lain kay butasan si ma'am.
3: Sige, klamo
4: na. Maupod, maugid bitaw. Ako, sir, maglagot mang kuana, sir.
1: Ah, di ay?
4: Okay, yak po ko kasabaan dia sa kilid, sir.
1: Ay, kasabaan ba rin ka?
2: Sumbong magmama na.
4: Grabe,
2: sumbong magmama na. Ay, sumbong eh.
1: Sa pasi ka ayaw din ito nga
4: rin. Sir,
1: doktor ka na ko,
4: sir.
1: Bigo ito.
3: Magawas ko muna.
4: Sir, Marlo.
2: Ito na ko.

0: transistoria. Murjo ka na nga, murjo ka na nga, naabtami ka na nga, dilubyol, pagsunod na nga mo ang, kwadre ka na nga, mo ang area manager, murjo ka na nga, galansiyang ba nga, gilabay, bato ba nga, nakabwadid, may manami kasabot. Galalimang ka nga, kami amo ang motor, kami ang motobil. Ang amo ang mga gumadisgrasya ko na minawa na sila labot ko, no? Kung mga maring, na ngayon sa kadlaw niya na, nagsuryahan na yung nakitaan mo ko niya ito nga, gika ko na pahuway ba kay, tinginita ko kayo gigang biyagay, layo-layo ba akong area? Huwag na niyong mga pangitabo.
1: Pahuway sa kadris kilid sa punuan siya. Kasi ya, bago pa ko abot, ikan sa delivery. Ay, kapuyag ka yung delivery ang area eh. Muginawa ko ba yun? Mutisar ko din eh.
0: Magaling.
2: Si ma'am?
0: Kasabay na ang mga. Aha, mo din na yung darbaho, ha?
1: May unto, ma'am.
0: Maayog yung kayong unto, no? Kay, para sa imuha, kay Kwangyo, nagpawin pa. Dili pa yung kapunungan sa Manzanitas?
1: Ma'am,
0: di ko... Huwag nagdala pa dyan kang duyan.
1: Ma'am.
0: Ha? Pwede kuyawa ni mo eh. Imong duyan kay patig-patig pa.
1: Ma'am, kanang kuha, manggur, ma'am. Di paniud to, manggur, ma'am.
0: Kuya kayo, no? Kuya kayo ba?
1: Ganahan mo kumurang duyan eh. Kung duyan akong patig-patig, kay nindot kayo siya, ma'am. Sakay ka dali, ma'am.
0: Amin akong si naning ang nag-duyan-duyan din eh. Ma'am, wala tang kagiduol kay... Di ba, pag kung ka nakakuan?
1: Ma'am, ting paniud to, magod naman, ganang pahuway ko dito. Ang manang paniud to, busog mga iko. Pahuway ko dito.
0: Ayaw kay busog ka!
1: Basoy man si naning.
0: Ha?
1: Basoy.
0: Nagbasoy si naning di ay? Kuya, wag ninyo, no? Muna niyang darbaho dito di ay. Madura kay ang halin dito. Sa una kay, ang kamalang kagpilay halin dito sa una?
1: Oo.
0: 5 million. 5 million ang halin sa una?
1: Karoon dahi, ma'am.
0: Karoon nga, pag-abot na ko, nahin mo ng 6 million. Muna niyang inanin eh. Ha? Ni Kunhod. Ha?
1: 5 million ya, 6 million. Ni taas noon, ma'am.
0: Pag-abot na ako. Pag-abot na ako. Kaya ka mo, mga pulpul man mo.
1: Ma'am, sakita po ni Manulti, oy.
0: Ano man niya,
1: trabaho, pag-ibig sa mong trabaho na mo, dir, eh.
0: Trabaho ka sa trabaho?
1: Pahuway rin, may mig... Kwan, pahuway rin, may kanang kwan, kanang kapuyon.
0: Kabalok ka? Kabalok ka? Wala ni pahuwayan na yung trabaho ninyo? Wala yung tulungan ay?
1: Ma'am, magkupang magkadeliver ko. Ma'am, di ko sa side sa may...
0: Di ko gusto, nagkukipong mga sweldo. Kaya magduyan-duyan na mo niya. Amot ang kagod.
1: Amot ang uban, ma'am, sa Teresa.
0: Kaya di ko ganaan magtanaw. Kabalaw, di ko ganaan magtanaw ninyo na kasi kang kwan. Bakit trabaho? Pakitang trabaho. Pakitang lang trabaho, dagang trabaho niya.
1: Ayaw, ito ako kupot mula, ma'am. Uy, kaya daghanbi ko anak, ma'am.
0: Kabalo ka, ayaw ko gara-gara, ha? Kabalo biya dyan ka sa kuha. Nga, para ba ko, secret na, ha?
1: Ma'am.
0: Ayaw dyan ko wala na, ha?
1: Ma'am, ayaw ko batik sa ito, ma'am. Uy, kaya katrabaho naman ko sa kuwang, nahuyon sa kuwang trabahoon, ma'am. Ngikan, delivery, koleksyon, anak naman, trabaho na ko niya. Karoon, tig, pahuway mo na ko, pahuway ko, ma'am.
0: Wala ko kikang sweldo? Ang uban niya, trabaho kanina, uban niya, nga kagawin kisweldo, ikaw, wala ko kikang sweldo?
1: Ma'am, musa manggaling ako nabuhat ng kasalanan, ma'am. Pasailuan na lang ko, ma'am.
0: Ganin na kung kikosin mo, ha? Secret killer ba ako?
1: Ha? Maot ko batasan.
0: Ayaw dyan ka na na.
1: Yeah, manager.
0: Style mo, ha? Gusto na ko, mag-video ka. Pag-sin kag-video sa kwagasa ka.
1: Mag-video?
0: Mag-picture ka sa kwagasa ka.
1: Halimbawa, nalibang ko, mag-video gapon ko.
0: Ha? Bastos ka ba? Bastos ka? Bastos ka nga tao, ha?
1: Joke,
0: right? Bagay respeto, ha?
1: Hindi pakatawa. Tara magamang kayo mungkot naman kayo mong daguhay.
0: Ayaw ko wala pakatawa. Kaya mga maring, oy nga, mo na yung problema na mo ron. Kaya kung kauban nga sir ni mga maring, luoy na kayo, nang ito may kitao ni, mora na niyang si Barney. Kunya, napayang motor maring, nga gamay kayo na yung motor, katong 150cc ra. Grabe ka, mangtas niya mong area manager. Di pwede mo pahuway. Kung di mo magkaon, may nanami sa katrabaho. Lagay kayo sa mga maring, ha? Nag-ihap ko ka kwarta koleksyon mo, nga nagka-ungko. Sabi mo, buhato na ba, mangundang na ba, ano yung mong kwan? Ano yung mong trabaho at tungkol, ano yung mong area manager nga, wami kasabot. Dagan para bagay may mga koleksyonon ng mga rep, mga motor, mga kuwada, mga aircon. Mga maring nga, kung ano ko, bigan nga, tamaki ko nung ninyo, big, kay para makadeside mo na ako mga amigo na ako, kauban ako, dali. Kami ni Ernie. Kami ni Lamar. Kami ba, kami? Kami Buyax. Para kabalumi. Magpaabot ko sa inyong tambag. Hindi nila ng kutob. Marlon.

0: lagi padala sa to ang sender ng si Marlon, no? Grabe kaya si Marlon. Ay, kanang, nga, grabe na mo, ganyan yung mga ina-ana, no?
1: Pwede yung grabe hakaayog yun.
0: So, manaron.
1: Napo na yun sa high, ala, master ka. Direktiba pa sa taas, sa ilang pinakataas niya. Kanang mga branch manager, mga area manager. Mutuman na po na sila sa mga kawan. Pero nagkakaibang nga, pasubraan po.
0: Sobraan po, Vita.
1: Kung lagi kayo, doon naman sila yung posisyon niya. Kanang ilang gigamit, ilang
0: dahong ba. Tama, pero di ko mo to nga, kasagalan yun na nga, ay, kung ano mo kulit sa ilang labaw. Tama itong gingunin mo. Matagalan sila ganyang assignment.
1: Yes.
0: So kailangan po na niyong ipunan po na yung mga tao, kahit kung hindi mo na yung ipunan, wala mo po na, di ba magsige naman ang galakwatsa. So, tama rin na siya nga yung ipunan niyo na, pero ayaw pala vapor yet. Grabe na po kahit kung hindi pa pawayon, ay. Trabaho lang dadong kay lisod kay pangitang trabaho rung karon panahon na dong, no?
1: That's right, Marlon.
0: Okay, so tiya ta kadong Marlon ang kani pagpanarbaho, marabi ni sumpes tong kinabuhi gyud.
2: Yes, correct.
0: So kung nakay pamilya, kung nagtanaw kasi mo mga ginikanan, naguna-una ka. Basta kay wa kagi kuan football diha, trabaho lang kasi mo trabahoon, wala kagi wakana. Wakana ngawat, kana isa gyud na pagmanarbaho, ayo gyud pangawat, ayo gyud ibandon imong duty.

0: na si Milya ka ng kasaba ra gyud walay kamote.
1: Ah, dito ka ba permente lang ka, istiri lang ka, kay permente man kasaba. Kasaba cake. Kasaba ang permente okay lang. So, apel man sila na.
0: Ah, na rin siguro.
1: So, and love your job and love your work and love your enemy.
0: And love love all.
1: I love you all.
0: Diskartihan di ay ang Omega sa manager dili puy di di ay.
1: Ah, na imong nana. Depende kuno na sa relasyon daan. Namay mga senaryo sa mga manager nga uyab na sa daas gawas niya pag uman nag-uban sila dito accidentally nag-uban. Ana, ana may uban kay kuwas manager para mag-uban sila. Namay nana. Oh, di na kay pwede may tabo. Oh.
2: Daga kay di ay. Basin bore.
1: Basin bore.
0: Kundakan kayo mga kuwan mga
3: mga
0: instances.
1: Instances. Yes. Pwede ka nina nimo, mailan man nimo kay pag matulog at gan mo suportahan.
0: Ano daw?
3: Ano daw? Ano daw?
0: Naghan kayo sa

0: headlines. Ang mga headlines si hunted po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. PBBM, pinuri ang waste management system ng Marikina. Proyekto ng lungsod, iginit na gawing template sa Metro Manila.
1: Vice President Sara Duterte, sinabing matagal nang alam ang umano'y plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya.
0: CIDG, itinanggi ang harassment sa pagsilbi ng warrant kay VP Sara Duterte.
1: Mary Grace Piatos, wala sa PSA record ayon kay PSA Assistant National Statistician Marisa Grande sa pagpapatuloy ng impeachment trial.
0: Edward Parda, hindi naman makakadalo sa impeachment dahil po sa stroke.
1: MMDA General Manager Nicolas Torre III pinagbulta ng 14,000 para sa kanyang traffic violations controversy.
0: Balitang extra, mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay ng tulong sa mga bata.
1: Balitang regional, 13 anyos na lalaki na sabi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy.
0: International katropa, 5 patay sa naganap na Amazon Prime Air cargo plane crash sa Miami.
1: Sa balitang showbiz, Miss Jade So pasok sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World.
0: At sa sports creamline, bagsak sa finals ng PBL Invitational matapos talunin ng PLDT.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian po ng Lunes, mga katropa. 7 na tayo sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM Manila News Center. At siyempre, ang XRN ay napapahinggan sa lahat po ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po niyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
0: Buwan naman sa detalye ng mga balita, pinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang solid waste management system ng Marikina City sa isinigawan niyang inspeksyon kanina umaga. Ayon kay PBBM, magandang halimbawa ang recycling program ng Marikina na maaaring gawing modelo o template na ng iba pang mga lungsod sa Metro Manila na patuloy na humaharap sa problema ng basura.
3: Sa Marikina, over the last 10 years, 11 years, ang gawa nila, nalagyan nila ng sistema. Ito, kaya tayo nandito, dahil ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. Ito ay dapat ang maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas.
0: Si Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni Vice President Sara Duterte na mula pa noong 2024 ay nakatanggap na siya ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong ipalabas ang ICC warrant laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga pag-atake laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ipinalam niya noon kay dating Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. ang kanyang mga pakiusap para sa seguridad ng kanyang ina at mga anak. Higit niya, hindi dapat idamay, takutin o gamitin ang anumang uri ng panggigipit ang kanyang mga anak, lalo na ang mga minor de edad. Tinukoy rin ng pangalawang pangulo ang pagpunta umano ng mga otoridad sa mga lugar kung saan naroroon ang kanyang ina at mga anak kahit alam na umano ng pulisya kung nasaan siya dahil sa surveillance activities. Tinawag niya itong seryosohang usapan at iginit na maaaring pumasok ito sa child abuse. Ayon pa kay VP Duterte, nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng bansa ang isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang aligasyon po ni Vice President Sara Duterte na nakaranas siya ng harassment nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest. ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II at DILG Secretary John Beck Remulla, pawang mga babaeng pulis at walang armas ang kanilang team na nagtungo sa tahanan at opisina ng Vice Presidente.
4: Are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. They have a counter to this. We ask them to present it.
0: Ipinaliwanag pa ni Remulla na hindi agad inaresto si BP Duterte dahil una nitong ninais na sumuko bago magbago ang desisyon na piling direktang magpunta sa Quezon City RTC para sikasuhin ang kanyang kaso. Nilinaw din na hindi kailangan ang karaniwang mag-shot kapag kusang sumusuko ang isang akusado alinsunod sa kanilang booking procedure. Sa huli, mga katropa, ipinunto ni Remulla na walang naganap na special treatment kay BP Sara Duterte at sinunod lamang ang umiiral na mga patakaran ng PNP sa pagsisilbi ng warrant.
1: Ni Luis Chony, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang umano'y special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang security concerns at proseso sa pagharap sa mga otoridad. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na karapatan ng bawat isa ang safety, security at due process, ngunit dapat anyang pantay ang pagkapatupad ng batas at walang espesyal na pagtrato sa mga opisyal.
5: Sa kabila ng katotohanan na nai-enjoy niya ang due process, ang human rights, hindi sila tinotokhang, siya ipinapayag ang mag-file ng piyansa. Pero ang dami pang drama. Mm-hmm. Hindi nalang magpiyansa at hayaang gumulo ang hustisya. Pero sa dulo ko, kapag pinapatanggot na sila, abay biglang sinasabing they're not feeling safe daw, na sila ay pa-victim. So nasaan na yung mga sinasabi niya dati? Ang daming drama. Ang tapang kapag magbabanta sa buhay ng iba, pero pagdating sa pananagutan, abay not feeling safe. Ito yung tawag ko sa kanilang school of acting. Not feeling safe, school of acting. Puro drama.
1: Tinutulad din ni Sendanya ang umano'y hindi pagdaan ni Duterte sa karaniwang mugshot at booking process. Ayon pa kay Sendanya na naunawaan niya ang pangangailangan sa seguridad ni Duterte, ngunit dapat din umanong panagutan ang pangalawang pangulo ang anumang kasalanang iniuugnay laban sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Norte o Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alondo Adjong na dapat panatilihin po ni Vice President Sara Duterte ang tiwala at paggalang sa mga institusyon ng gobyerno kabilang korte at pulisya. Di matapos sabihin ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis kaugnay ng ganyang pagharap sa tatlong counts ng grave threats. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Adjong na hindi dapat maging dahilan ang pahayag ng isang opisyal, isang halal na opisyal, para mawalan din ang tiwala ng publiko sa mga institusyon.
6: Hindi katibyo ng isang tao na bigyan ng lahat ng pagkakataon, depensahan yung kanyang sarili. Tapos at the end of the day, sasabihin naman din niya na iwala siyang tiwala sa korte. At ayaw niyang pumasok doon sa korte. Wala naman, sa palagay ko naman po, wala naman pong assassin doon na kinausap ng judge na nag-aantay sa kanya doon. So, mukhang ang nakikita po nating rason dito ay talagang yung kanyang taas ang hindi po pag-recognize ng ating mga batas.
0: Sinabi rin ni Adjong, mga katropa, na dapat sumailalim sa parehong legal na procedure sa lahat ng akusado. Gayun din po ang anuman ang kanilang posisyon, kabilang dyan yung mga proseso ng korte at pulisya kaugnay ng warrant at booking. Tungkol naman sa pagsasubmit umano ni Duterte ng sariling larawan sa halip na dumaan sa karaniwang mugshot, sinabi ni Adjong na dapat yaging pantay ang pagpapatupad ng mga protocol sa bawat individual na humaharap sa batas.
1: Mary Grace Piatos, walang record sa PSA. Narito ang report.

0: Hindi naman, mga kadalo, bilang testigo sa impeachment trial si Eduard Paharda, dating special disbursing officer ng Department of Education matapos muna itong ma-stroke. Ayon po kay Representative Joel Chua ng prosecution team, kagabi lamang nila natanggap ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Paharda. Dahil dito sinabi ng prosecution na hindi na makakadalo si Paharda sa mga pagdinig bilang kanilang testigo. Nauna lang iminungkahi ng prosecution na magkaroon ng stipulation o pagkakasundo sa depensa tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa testimonya ni Paharda.
1: XFM News Nationwide.
2: Inalis sa pwesto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang district engineer sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa bukas na drainage canal sa Angeles City. Ayon sa memorandum ni Public Works Secretary Vince Dizon, na bigo umano sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan na ipatupad ang mga kinakailangang safety measures sa Phil-Am Friendship Highway. Agad silang inalis sa kanilang pwesto dahil sa umano'y paglabag sa safety standards. Sinabi ng DPWH na pananagutin ng mga opisyal na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng mga pampublikong proyekto para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga railway projects, malaking ambag sa pagbawas ng polusyon at trapiko. Ayon po sa DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Itinuturo ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng railway system sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang polusyon at matugunan ang lumalalang problema sa trapiko. Ayon sa ahensya, maaari makapagawas ng di mababa sa 50% ng carbon emissions ang paggamit ng rail transit kumpara sa pribadong sasakyan, kaya malaking gulong ito sa pagkakalaga sa kapaligiran at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na palalakasin ang pamalaan ng mga railway projects upang makapagabi ng mas mabilis, ligtas, efisyente at mga sustainable transportasyon para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ay sinusulong ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway at iba pang rail expansion projects na layong mapagahang ang daloy ng trapiko at makapagbigay ng mas maayos na alternatibong biyahe. Para sa Takay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila,
1: XFM News.
2: Pinagmulta ng Land Transportation Office ng kabuuan 14,000 si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III dahil sa kanyang traffic violation controversy. Kabilang sa mga paglabag ang paggamit ng EDSA busway, pagmanipula sa plaka, reckless driving at sa kanyang ng kanyang driver at paggamit ng blinkers. Ayon sa LTO, voluntaryong isinuko ni Torre ang sasakyan na nananatili pa rin sa kustudiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Matatandaan na nauna nang humingi ng paumanhin si Torre sa kanyang ginawang paglabag kung saan nakatanggap ito ng mga batiko sa publiko at sa sektor ng transportasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinag-aaralan naman ng Department of Health, mga katropa, ang paglipat sa PhilHealth ng bahagi ng budget nito para sa gamot at iba pang medical supplies para mabawasan ang stockpiling at pag-expire ng mga gamot. Inihegya ni Acting Health Secretary Edwin Mercado sa pagdirig po ng Senate Finance Committee sa panukalang 2027 budget ng DOH. Ayon kay Mercado, maaaring gawing dagdag na subsidy sa PhilHealth ang pondo para mas malaking bahagi ng pagbili at paghatid ng health benefits sa mapunta sa ahensya. Sa pagdinig, kinwestiyon ni Senator Rapi Tulpo ang pag-expire ng milyon-milyong piso halaga ng gamot, lalo na't may mga ulat ng kakulangan naman sa supply sa ilang health facilities. Sinabi rin po ng DOH na nire-review na nila ang sistema ng pagbili, pamamahagi at pag-monitor ng mga gamot para maiwasan na ang pag-aaksaya sa pondo.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Health Advocate Dr. Tony Liachon ang pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa pag-expire at pagsasayang ng bilyon-bilyong pisong gamot ng Department of Health. Ayon kay Liachon, lumabas sa mga pagdinig sa Senado na umabot sa 217 million pesos ang halaga ng mga gamot na binili ng gobyerno ngunit nag-expire noong 2025 sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lea Chon na hindi lamang ito usapin ng maling pagpaplano kundi dapat ding siya sa atin kung may kapabayaan o pagkukulang sa pamahala ng pondo at supply ng gamot.
4: Hindi naman kasalanan ito ni Secretary Mercado kasi ito'y panahon pa ni Secretary Herbosa, di ba?
2: Mm.
4: So, pangit yung planning nila eh. Gross negligence, tsaka betrayal of public trust. Ang sama ng leadership dito eh. Well, tayong mga Pilipino nag-i-struggle to afford yung itong mga maintenance medication, life-saving drugs, nabubulak lang ito sa warehouse at iba, binabaon pa. Problema natin, hindi natin nakakasuhan itong mga taong to kaya hindi nadadala eh.
2: Kabilang sa kanyang mungkahi ang mas maayos na pamahala sa supply, mas malinaw na proseso sa pagbili ng gamot, real-time na pagsubaybay sa inventaryo at regular na paglalabas ng ulat sa publiko. Ngayon ni Lea Chon, mahalaga ang mga hakbang na ito upang maiwasang maulit ang pag-expire ng mga gamot habang maraming Pilipino ang nahihirapang makabili ng kanila ang mga kinakailangang medisina.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede rin po kaming mapahinggan sa pang XFM stations nationwide. XFM 106.5 Rojas Capiz, XFM 93.3 Antique, at XFM 89.5 Pagadian.
5: Balitang regional.
0: May 13 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
6: Patay ang 13-anyos na lalaki na si Alias Carlo matapos aksidente sumabit ang kanyang leeg sa tali ng kanilang baboy sa barangay Cugon, Danao City, Cebu noong Sabado ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Danao City Police Station, inutusan ng ama si Carlo na bantayan ang kanilang inahin na bagong panganak na mga biika. Habang may tinatahi ang ama sa loob ng kanilang bahay na gagamitin sana bilang palangga sa araw sa kulungan ng baboy, narinig dito ang pag-iyak ng mga biika. Dahil dito, inutusan ng ama ang kanyang 11-anyos na anak na hanapin ang biktima. Nang hindi makita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya, agad itong sinabi sa kanilang ama at nagsimula silang maghanap. Sa kanilang paghahanap, nakita na nakababatang kapatid ang biktima na walang malay sa tabi ng kulungan ng baboy habang nakasabit ang kanyang leeg sa tali ng hayop. Agad humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at isinugod ang biktima sa ospital. Gayunman, diniklara itong patay na. Inirekomenda ngayon ng mga otoridad ang pagsasagawa ng otopsiya upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Mga katropa, ugali ng Panginoon ng Sunflower na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Senior citizen na tagpo ang patay at ginilitan ang leeg sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: May gilit sa lieg at wala ng buhay ng matagpuan ng senior citizen habang nakahiga sa loob ng kanyang bahay sa barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si Lirio Barsanas, 72 years old. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, na pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen. Sa investigasyon, ilang beses nang pinasok ang bahay ng senior citizen upang pagnakawan at kapamilya rin ng biktima ang tinuturong responsable dito. Napagalamang mag-isa sa bahay ang biktima dahil wala itong asawa at mga anak. Ngayong araw, ipasa ilalim sa autopsy examination ang bangkay. Samantala, may persons of interest ng San Rafael Police sa pumatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala, mahigit 600,000 pisong halaga na hininalang shabu, mga katropa, na samsam dyan sa Cagayan. Mag-ama na tinuturing na HVI arestado. Katropa natin, Sabrina Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
8: Arestado ang mag-ama na kapwa itinuring na high-value individuals o HVI matapos makumpiskahan na kabuang 91.41 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 621,588 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa bayan ng Lasam, Cagayan noong Setyembre 4 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga na-aresto sa mga alias na Vin na 43 anyos, may asawa magsasaka at ang kanyang anak na si alias JM, 20 anyos, binata magsasakarin at kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa mag-ama ang tatlong heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanghihinala ang shabu. Kabilang dito ang 0.20 grams na buy-bust item na nagkakahalaga ng tinatayang 1,360 pesos, habang ang dalawang sachet na nakumpiska bilang possession evidence ay tumitimbang ng 45.84 grams at 45.37 grams na may tinatayang halaga na 311,712 pesos at 308,516 pesos. Pinangunahan ng operasyon ng mga intelligence operatives ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lasam Police Station at 3rd Maneuver 1st Platoon ng 2nd Cagayan Mobile Force Company sa koordinasyon ng PIDEA Cagayan. Bukod sa hininalang shabu, na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill ay na pirasong 1,000 Budal money, isang pouch identification card, dalawang cellular phone at isang motorsiklo. Dinala ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa Lasam Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon, habang inihahanda ang kaukulang mga kaso sa ilan ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At hirang ulat mula rito sa Hattes City in the Philippines to Gegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tonyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Universidad sa Puerto Princesa na nakatanggap ng threat noong Biyernes, balik face-to-face classes na muli ngayong araw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Eskwela na uli ang mga estudyante ng Palawan State University matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ng PS2-PNP tungkol sa natanggap na threat sa PSU noong araw ng Biyernes. Wala pang inilabas na resulta sa imbestigasyon ng PNP, pero ang universidad nagpahayag na may pasok na ngayong Lunes, pero may pag-iigpit na gagawin sa lahat na papasok, kasama na dito ang mga estudyante at guro. Noong Biyernes, may post na natanggap ang PSU gamit ang isang dummy account na may sinasabing gagawa ng karahasan sa PSU at ilang estudyante na siyang naging dahilan para agad pauwiin ng mga mag-aaral. Hindi pa natutukoy ang taong gumamit ng account kung ito ba ay kapwa estudyante o taong labas na nananakot lamang sa nasabing universidad. Seryoso ang PPCPO-PNP sa natanggap na pananakot at takbang na kanilang ginagawa para hindi mangyari ang nangyari sa school ng Tacloban at Sambuanga kung saan may mga nasawing estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: May rider katropang patay matapos malpok sa sinusundang van sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
10: Isang 22 anyos na binata matapos masangkot sa aksidente habang lulan ng motorsiklo sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Ang biktima ay residente ng bayan ng San Manuel, Isabela, habang isang 44 anyos naman na residente ng Cagayan City ang driver ng van na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na binabagtas ng motorsiklo at van ng kalsadang patungong bayan ng Kabatuan, Isabela, nang mangyari ang aksidente. Habang papalapit sa lugar ng pinangyarihan, sinubukan umalis umanong mag-overtake ng rider sa sinusundang van. Gayunman, habang isinasagawa umano ang pag-overtake, biglang kumaliwa ang van patungo sa isang beer house na naging sanhi ng banggaan. Naidala pa sa pagamutan ng rider, subalit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang nasa himpilan pa rin ng pulisya ang driver ng van. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian naglabas ng pag-asa heavy rainfall warning alas 11 kanina. Ito ay epekto ng habagat.
1: Katropang body kabilang sa orange warning ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Marcelino, San Antonio, Palawig, Iba, San Felipe, San Narciso, Botolan at Kabangan sa Zambales at Hermosa, Dinalupihan at Morong sa Bataan.
0: Sa yellow warning level po mga katropang Cavite naman, ilang bahagi ng Pampanga at Bataan, Laguna, Rizal, Batangas, Muntinlupa, Las Piñas sa Metro Manila at Masinloc at Candelaria sa Zambales. Posible rin ang pagbaha particular sa mga flood prone areas.
1: Inaasahan naman ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Nueva Ecija sa susunod na tatlong oras.
0: Patuloy pong mga pag-ulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Pwedeng magpatuloy sa lupon ng tatlong oras at makapekto sa mga kalapit na lugar.
1: Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa susunod na rainfall warning na nakatakdang ilabas mamayang alas 2 ng hapon.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin katropa ng Santon Gold, hindi bababa sa 5 katao ang namatay matapos lumagpas sa runway at bumagsak ang isang cargo plane na ginagamit ng Amazon Prime Air sa Miami International Airport nitong Sunday. Ayon po sa mga otoridad, lumagpas sa runway ang Boeing 767-300 habang lumalapag at tumama sa ilang sasakyan sa lupa. 5 rin ang nasugatan, kabilang ang 3 nasa kritikal na kondisyon.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pasok na sa top 4 ng drag race Down Under versus The World ang Filipina drag artist na si Miss Jade So. Nakakamit ni Jade ang pwesto matapos ang semifinals kung saan nakasama niya sa top 4 ang UK Queen at Australian Queens. Sa makeover challenge, ginawang drag character ni Jade ang kanyang partner na si Matthew bilang Miss Yasmin Hart Suso na hango sa Filipino drama na Marimara. Sa naturang episode na nawagan din si Jade sa mga mambabatas na ipasa ang SOGIESC Equality Bill sa Pilipinas. Ito na ay kalawang pagkakataon na umabot si Jade sa top 4 matapos ang Drag Race Philippines Season 2. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin to ng Premium D3 katropa, bigo ang Creamline na makapasok sa finals ng 2026 PBL Invitational matapos talunin ng PLDT sa 5 sets last Sunday sa Smart Araneta. Dahil dyan nakalusot sa finals ang NX LED at nanon ang tinalo ang Palm Press sa 4-set match. Haharap po ng NX LED ang Thailand-based Is Kola sa Winner Take All Championship sa Martes.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay naman ng tulong sa mga bata. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Matinding silos ang sinasabing ugat ng isang maitang pagkatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagsunog ng mister sa sarili nilang bahay sa Barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, matapos siya ang matinding pagkatalo, sinindihan umano ni Junard Calmada ang kanilang bahay gamit ang lighter at gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang kanilang tahanan kasama ang halos lahat nilang mga kagamitan. Bago ang insidente, nakipagtalo umano si Junard sa kanyang misis na si Gina Lynn dahil sa hinalang may ibang karelasyon ang kanyang asawa na kausap sa cellphone. Sa kasamaang palad, wala nang anumang gamit ang kanilang naisalba matapos tuluyang lamunin ng apoy ang kanilang bahay. Sa kasulukuyan, nasa silda ng presinto si Junard habang ang kanyang pamilya naman ay humaharap sa mabigat na pagsubok matapos mawala ng tahanan at mga kagamitan. Samantala, mabilis namang kumilos ang tagapakinig ng XFM Pagadian upang tumulong sa pamilyang naapituhan. Ipinabot nila sa tropa ng XFM Pagadian ang school supplies, bigas, mga damit, itlog at kaunting pera upang makatulong sa pangaraw-araw na pangangailangan ng pamilya at higit sa lahat upang masuportahan ang mga bata na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral kahit nasunog ang kanilang mga gamit. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, Monday, September 7, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Bandy Ubera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, Next FM News, Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: 猜饼。
1: Davao City, XFM 89.1.
2: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check at nawala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jones, sakit o kapo sige akong labas. Wala jud lang ni inyo. Nag-inom na ko klase-klaseng tambal, pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar nako ani Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati jud nako ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Gusto kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong binainom. Dili ko kahurot isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dugaas lumakong kuto-kuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi dyan sa tutunlan. Dami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shake ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun na po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch na soon ah. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gain. Kamutol, testing mo lang. Kampiyon niya ang Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbinigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Maayong adlaw ang mga katropa. Welcome na usaban ini atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan din ha mga katropa? Live na usab ang atong programa karon. Dinhi sa gyapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And happy listening no sa mga atong mga katropa din ha nga di na nagapaminaw. No, sa ilaga yung mga nagkanaiyang radio sa ilang panimalay. Kamusta kamo dinha mga katropa? Kamusta kamo nining adlaw Lunes mga katropa? I hope and I pray nga din anaka mo karon na sa kahimsog, kapiskay sa panglawas. No, nga din bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nga ni ka nato. Ilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. No, nining bagong adlaw mga katropa, atong hatagan ug paglao mga atuang lawas nga din possible ug aduna sa gihapoy chance nga din nakita gayud da makarecover. No, bisan unsa pa man kana nga balatian ang mga katropa, mao nay bitaw no, gani bisag unsang sitwasyon status sa kinabuhi mga katropa, basta kay ba makamata rata kada buntag, no? Basta makadawat rata og bagong adlaw mga katropa, kana usa ka bagong paglaom, bagong oportunidad, no? Ani ka nato mga katropa, mao nang atong ginapahinumdum sa atong mga katropa din ha, no? Adi na nagapaminaw karon, bisag unsa may status nimo karon, unsa man ang klaseng balatian imong gidala-dala, basta adunay kabuntagon, adunay paglaom mga katropa ha. Ilabi na kung ikaw karon nagapaminaw ni atong programa The Secret of Health, kauban ang imong health consultant si Jenny Duda og sa kumpanya sa Yes to Health Incorporated. Ilabi na sa Yes to Health Wellness Center. Kami gayud magatabang na kaninyo mga katropa. Uban gayud nining mga simple nga mga pamaagi nga din ikaw magkaangkon og kayuhan. Ilabi na sa dakong tabang o kaloy gayud sa atong abuhing Ginoo mga katropa. Busa bagong adlaw. Ubanin na sa bakunin ninyo ni atong programa The Secret of Health. Mag-uban-uban ta sa gapon alauna imedia nining atong programa. Pinaagi gayud sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana ha. If you have a concerns and a question, so welcome kamo mga katropa. Padala gayud sa inyuhang mga mensahe sa atong text line number na 09091762844. Usbon ko atuang text line number 09091762844. Ayan, o gato ka ng hatagan o pagtagad ha. Unya ang inyuhang mga gipadala nga mga pangutana mga katropa. Live usab ang atong programa karon. No, pinaagi guide sa XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search no, ang XFM 89.1 Davao Katropa. Makita ninyo live ang atong programa karon. And pwede sab kamo din ha mismo mo comment ha sa atuaga yung comment sections if you have concerns or aduna kamo ibut ipabot nining atong programa The Secret of Health mga katropa. Live usab ang atong programa karon mga katropa. Ilabi na din is 89.1 Davao, no? And 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati, ayan, and 95.9 XFM Jansan, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 San Francisco, and 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, mayong adlaw. Mag-welcome sa atong programa The Secret of Health. O kinaot ang Diyos sa maghatod o kusog kaligon kanha kaninyo mga katropa sa panglawas sa mga katropa. Oras na ito, Cebu, Pilipinas. Alas 12:46 na gayod ang mga katropa. Welcome ang tanan. O ganining atong programa The Secret of Health. Sa gihapon hatod kaninyo no, sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto nga diin na grabe, no? Kanindot sa atong panglawas tungod kay padayon kini. Paghatod kaninyo og alibyo mga katropa kung kamo adunay balatian. Proteksyon sa lawas para gayon malikayan ang pagka problema gayon daniini mga katropa. Ilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3.
Speaking of Santon Plus Gold, no, and the Santon Vitamin C, mga katropa, no, grabe na amaze ang ato ang mga katropa, no, sa atong gipahigayon kahapon, no, nga Yes to Health Wellness Caravan, kauban gayud ang class of 89.1 XFM Davao. Nga din gipangunahan ni Sir Alan Abais, no, kauban usab nato atong station manager, no, Sir Jasper. And syempre ang tibok at team ng XFM Davao, no, kami kid nagapasalamat kaninyo usab mga katropa, ang tibok at team ng Yes to Health Wellness Center, no, sa pakigauban kanamo mga katropa, ilabi na sa mga mingtambong, ha, sa mga taga Aplaya, mga katropa, dagan salamat, no, sa inyong pakikuban na kanamo, no, tungod kay nahimong successful ang atong gihimo gayud nga Yes to Health Wellness Caravan, no, gahapon na mga katropa, no, gani nagsudon ta sa mga panagway, no, sa mga tao nga din nintambong, mga katropa, makita na to kanila ang kalipay, no, doon natay gihatag nga libre nga check-up consultation, health counseling and lecture. And doon na patay gihimo nga demo, mga katropa, no, nga din atong ipakita kung unsa ka powerful, unsa ka epektibo kinigayad ato ang mga produkto. Mo nang nakaingon ko ganina nga na-amaze, no, kung imong sudungon ang mga panagway sa mga katawhan nga din nitambong sa atong Yes to Health Wellness Caravan, na-amaze sila, mga katropa, tungod kay nakita nila, no, asa kana ang Santon Plus Gold kaya mo pasiga og suga, no? Kunya ang Santon Vitamin C kaya mo hinlo sa grabe ka hugaw nga tubig, mga katropa. No, inanak ka maka-amaze, no, kini gayud ato ang mga produkto, mga katropa. Mo nang sa mga katropa nato, ilabi na sa mga mintambong kahapon, I hope and I pray, no, ilabi na sa mga nag-undergo medication, isuway sa atong mga pagmanambal, sa atong mga produkto. Ako nag-apo nga din ang Diyos magahikap sa iyong gamhanang kamot, no, sa inyong mga balatian, mga katropa, o kana mawagtan o kamugayod na makaangkon o kaayuhan, no. O kaya syempre ako ang ginaawagan tanan, ilabi na sa mga nakasuway na sa atong mga produkto, ilabi na mga niadto kahapon. Welcome kamo, mga katropa, ha. Kung buot kamo mag-follow up to a check-up, and then mudawat o gadugang pang kahibalo, atuwi ang ato ang Yes to Health Wellness Center Davao Branch, no? Welcome kamo, mga katropa, sa mga taga Davao, no? Tungod kay Abrido Pirmi ang atuaga yung Yes to Health Clinic Davao Branch na nahimutang sa Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, no? Dias Kawayan Drive, Matina, Davao City, mga katropa. At banta sa Durian World, tapad gayon sa Tagum Cooperative. O, naroon na sa highway, ha? O, dayon lugsong kurbada, mga katropa, gikan sa downtown. Diya sa atuong bahin, pag hinay-hinay na mo, ay magpakusog. Kaya basig masobra mo, maglisod na mag-U-turn, ha? O, narata din na sa atuong bahin, mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative. Abrido, matag Domingo, Hunter de Bernas, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Welcome ang tanan, ha? Ilabi na sa mga buot mo balik o buot magpa-follow up check-up, or kung aduna gusto'y ipangutana, welcome, mga katropa. Ilabi na kung gusto mo makighimamat nga ni ka nato, o timing lang nga din ana ako sa ana mo o mato mo sa adlaw nga Lunes o Martes, no? Okay, mo na atong schedule din nga din ako personal makighimamat nga na ka din yung matag adlaw nga Lunes o adlaw Martes, no? Din higayon sa atong Yes to Health Clinic Branch, mga katropa. O tungod kay Merkules, Webes, Bernes, dito napunta, no, sa ato agayong Yes to Health Clinic Tagum Branch, mga katropa. O, Merkules dito ta, no? Laman Bernes o adlaw nga Domingo, mga katropa. And syempre, no, kini kayo ng ato ang programa The Secret of Health. Atod usab kaninyo sa ato ang epektibo nga mga produkto, hilabi na kini ato ang Vision X Plus. Oh, grabe taon kini ka nindot, no, mga katropa. Ilabi na kung kamo adunay problema din, ha, sa inyohang mga mata, no, or kung buot mo nga diin mahimong himsog, kanunay malikayan kining pag pang labo sa mata, hala, suwayin ninyo ni ato aga yung mga produkto, mga katropa, hilabi na kini ato ang Vision X Plus, no. Kanya kung hilig pod mo mainom og kape, pili ang healthy nga kape, no, hindi ba nga lami na healthy pa, Saturn Gold Coffee Mix,
And the Santon Plaza Coffee Mix and the Premium Aditri Coffee Mix, mga katropa. Available sa ganahan sa nabutika nga duol sa inyong lugar. O ga, among ipahibalo nga antana produkto sa Yes to Health Incorporated. Available usab kana mga katropa sa atwa gayud na mga Yes to Health Wellness Center nationwide, no? Dili lamang din sa Mindanao kundi Luzon, Visayas. Available gayud mga katropa ang ato ang Yes to Health products sa talaga yung Yes to Health clinic, no? Pag ang kanindo tungod kay Yamas Gipabrato ang atong mga produkto. Hilabi na kung ikaw gayud usa ka senior citizen, no? Pagdala lamang sa imong senior ID, no? Para gayud ikaw maka-avail sa ato ang mga biga discount ang mga katropa. Alas 12.50, yados na. Mag-alan sa pagpadayon na itong programa. Ayan na, maminaw sa kita o gamaanindot nga testimonya.

0: akong pagkatulog na normal lang yun. Yung salamat sad sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga isang pulo sa vitamin C, coffee, nakakuha na sa ako, nakahatay na nakong aligyo sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit kong kaawisan tong coffee.
0: Oh,
1: gamit kong kaawisan tong vitamin C.
0: Vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka o julo. Pero karo, nanay, kumusta? Sa diyang nangintay na kaawisan tong class gold, kung si mga kalugay na gamit sa kaawisan tong gold?
0: Pagkuma ng gold.
1: Ah, so it means sa
0: sampung class ka? Sa usap na pa sa sampung class. Pero mas, ang ako na pamilya sa sampung gold is mas paanggit siya, mas nindot ako pa magpamilya.
1: So, okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
0: Okay na ginahin ko ayun.
1: So, praise God. So, tumos na sa pag-inom nyo sa?
0: Santong Gold.
1: Santong Gold. Ano siya po yung mayroon naman nalang sa Yes to Health Wellness Center na gabi na sa atong mga gulong pa?
0: Yes to Health is really good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa anong, sa pandita ko sa inyo lang, anong sa mga synthetic. Mas maayo na siya.
1: Instead and probe. Yeah. So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
0: Sibagat.
1: Agusan. So, sa gayon ka, active user, ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
0: Okay.
1: Yan.
2: Ako si Dawn sa Kamaestra, kaka-ulcer ko. Nag-research ko sa maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Dua Kasimana, ako na siya kaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron ilang problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Balik kita mga katropan, ini atong program The Secret of Health. Sa gyapon inyong magkauban, your health consultant, CJ Nidruda. Pag-aras na to, nas ginatipok ang Pilipinas, ala una na gayon impunto ni atong programa. And welcome ang tanan ni Habina sa mga bagong abot din ha, o nagapaminaw karon sa ilang mga radyo. Welcome kamo mga katropa ha. And pwede pag kamo muhabol alang gayon sa pag-uban na nini atong programa The Secret of Health, just text your messages, no, and concerns. Atuwa kayo ng text line number na 0909-17-62844, no? And sa mga nagagunit karon sa ilang mga cellphone, no, pwede sa kamo din ha, mo search sa inyo ang Facebook app, sa atuwa kayo ng Facebook Live, no? Search lamang ang XFM 89.1 Davao Katropa Digital, no? Muna ang atuwag yung Facebook page mga katropa. Aduna kita yung mga nagpadala silang mga mensahe, no? Pwede mga tanda, asa din sa Ipil sa Buanga, Cebu, Gaya, Province, o kung saan adlawang free consultation kadaghang pula-pula akong pamanit. Sa mga taga-Ipil and then taga-Pagadian, if I'm not mistaken, no? Panatay Yes to Health Clinic din ha, ma'am or sir, no? Sa tuwag yung texter, no? Si Drop Asilio, patalinghod, na din ha, na-assign mga katropa sa Ipil and sa Pagadian. Ay, ito lamang kung unsa ang iyang schedule tungod kay duha man ang atuwang naimong branch din ha. So, pwede ninyo siya kontakon, ha, ma'am or sir, no? Or ato ang i-forward, no? Unya, mahuman niya itong programa, ato ang i-forward ng ato ang gayong contact number. Or kanyang mismong texter, ato ang i-forward dito gayon sa branch sa Ipil para ma-accommodate niya ato ang texter, ha? And then, naapay niya nag-text pod, katropa, no? From 574, katropa, kusog kadri sa Sambuan, patugtog, lason, halik. Ah, grabe, halik ka Sambuan from Nestor Cabanag. Uy, happy listening, Sir Nestor Cabanag. No, request siya lasong halik ka, di basta-basta nga kanta na. Kunya, Sir Nestor, no? Kay patugtog na ni katropang Jovet Espanyol, no? Sa iyang programang X-Rated. Nagkan ang naghulat usab o no? Nag-ata niya ng programa. I'm for sure, no? Ipatugtog na unya ang imuhang request, no? Sir Nestor sa tuwaga yung texter. Anyway, ato pa sa ato ang health information, no, mga katropa. No, ato ang pag-aisugutan karon na kining usa ka problema nga diin na kung dili mahatagan og pagtagadayon, mahimo kining dakong ikadaot sa tuwaga yung lawas sa mga katropa. O kasagaran, madato man or mapobre, no, aduna joy itawon ni ini nga problema mga katropa. Gani, gahapon sa ato ang gihimo nga Yes to Health Wellness Caravan. No, kung at sa dihang nangutan na ta kung unsay pinakahinungdan sa balatian, nagsabay tubag, no, ang katawhan mga katropa, kinijud ang kwarta. No, kasarili dad, mao dyan na. Kinsa kung tao yuwa nagka-problema ang kwarta ron, ambot na lang. No? Base siguro, katong mga grabe ka mga dato na kayo ron, wala na lang sila nagka-problema. Nagka-problema na lang sila unsay paggastos kwarta. No? Pero halos tanang tao karon nagka-problema, nining gitawag na itong kwarta. O magresulta ka na sa kondisyon nga gitawag na itong stress. No? So, mga ka na ito pagkaisigutan ka ron mga katropa, kini kayong kondisyon nga gitawag na itong stress. So, unsa kining maka daot, especially kining chronic, no, grabe or grabe kataas sa level of stress mga katropa, sa unsa kini nga makadaot na both physical and the mental health, dili lamang sa panglawas kundi mismo sa ato usab nga pangisip mga katropa, sa atong emosyon, kana usab sa atong paminsar, maapektuhan mga katropa kung ikaw adunay grabing taas sa level nining gitawag na itong stress mga katropa. Gani, sumara sa pagtuon sa ato mga eksperto, ilabi na kung dugay-dugay na taon ka nadadala din na sa imuhang stress mga katropa, kinidiay ha, maglangkop o magresulta sa mga pipila ka mga physical health condition. Kasama na lamang sa heart disease, high blood pressure, stroke, obesity, diabetes, and the weakened immune system. Isipin nyo mo, no? Just a simple stress. di mana ako, para ka na ako, di mana ako natawag simple, kaya di basta-basta ako, ma-stress ka mga katropa. Bisag unsa ka baskog sa imong lawas, pero pag kalit bito kag ka-stress, aw, tanawa, sunod adlaw, tingala, tag, kalit ra kag kabardon, di na mga katropa, no? Inanak ka, grabe makaguba. Makadaot kinigayo nga gitawag nato nga stress, no? Gani-gani na sa atuang Yes to Health Clinic din sa Davao Branch. We have a client, no, nga din ang iyang usa sa pinaka problema gina tawag nini ginamu sa iyang lawas kini daw nga di siya mag makatarong og tulog stuck na sa gabihon, no? Sa diyang ato gipangutan na, unsay napansin nimo ma'am ngano maglisod nang kagtulog tungod kay daghan kayo siya ginaisip. Wala tagaw kayo iyang isip mga katropa, no? So sa dali nga pagkastorya, no, nataas man ang mga storya mga katropa na sa na tong adin dagan jud siya ginaisip nga problema. That is why maglisod jud siya tulog stuck na sa gabihon, no? Sa dali nga pagkasulti aduna siya gitawag natog stress mga katropa. Ng stress, nagresulta og difficulty of sleeping, no? Maunang gikinahanglan, no? Ato ang susihon karon kining gitawag gayod nato nga stress. So, unsa nga din kini kinahanglan ato ang matundukan, tungod kay grabe kini makaguba, especially, no? Grabe kini magresulta og mga pipila ka mga kondisyon, no? Heart disease, high blood, diabetes, o ang pagkaluya gayod sa ato ang gitawag nga immune system. Kung labi na, mahimo kining chronic stress mga katropa, makadungag usab kini sa gitawag na to ga kondisyon sama sa anxiety, depression, and other mental health condition. No, bisan sa atong pangutok, maapektuhan gayod mga katropa. So, unsa man juday mahitabo dok sa diyang adunay stress ang usa ka tao. Sige daw, unsa man dai mahitabo sa lawas sa diyang naa sa stress kining usa gayud ka tao mga katropa. So sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto manggod, sa diyang ikaw gibati og stress mga katropa, kining atong lawas ma-activate kini gayong gitawag nato nga or makapatrigger diya kini gayong gitawag nato ga fight or flight response, no? O, kana na mahitabo sa ato gayong mga adrenal gland. Nga din, mo-release kini og mga adrenaline hormones, sama na lamang sa cortisol. Kung sumala sa pagtuon, kung everyday na lang, hilabi na kung too much of tawag ni ini production of these stressed hormones, hilabi na ini nga cortisol mga katropa. Kini po di ay grabe makapabago sa ato ang gitawag nga kalihukan sa lawas, no? Sa pagpitik sa atong kasing-kasing, sa atong paginhawa, sa pressure sa atong dugo, sa paglihok sa atong mga kaunuran, o gabisan pa man ang ato agayo mga paminsar o atong pangisip, pwede ka na maapektuhan. Sa diyang adunay gitawag na to ga too much production of stressed hormones or adrenaline hormones mga katropa. Although gikinahanglan, no, gikinahanglan nato kini sa ato ang lawas kini mga adrenaline hormones, tungod kay kini mutabang para gayud mahimo kitang mga alerto, aktibo the whole day, no, especially sa ato mga field workers or mga trabahante din nga din exposed sa pag-alsa og bugat or nanginahanglan og kusog. Of course, nanginahanglan ta og adrenaline hormones, no? Pero dili pod pwede nga grabe na ang pag-release ni ini nga diin na bisan pag gusto na unta ka mo pahuway, naghigda na ka diha sa imong higdaanan sa takna sa gabihon, apan maglisod kag tulog, tungod kay grabe ang pag-release ni ning gitawagay nato nga mga adrenaline hormones, mao na maglisod ka og pahuway og relax mga katropa. Okay, mo na grabe manggihapon ang aktibo, no? Subot pasabot adunay pagkadili balanse ni ini mga katropa. Inungdan nining gitawag gayud nato nga mga or nga kondisyon nga gitawag gayud nato nga stress ang mga katropa. So atong isa-isahon karon, no, sa unsa nga di na mahimong makaguba kini or makadaot kining stress sa ato ang lawas, atong sugdan sa mga physical health. No, number one, heart problems. Sumala sa mga eksperto, no, kung ikaw adunay stressed, especially how many months, abtan nag years, No, kini dahil mga stress or hormones, mga katropa, mupataas dahil kini sa heart rate, nag mupapyungkot nining agianan sa dugo, mga kaugatan ato, mga katropa, nga din mo pahatag or muhatag o gingbog aton, dinha gayod sa sistema sa ato ang kasing-kasing, mga katropa. O kung mapasagdan, pagresulta kini o sakit sa kasing-kasing, pagtaas sa pressure sa dugo, o gabisan pa nining gitawag nato nga stroke. Oh, di ba? Isipon nimo. Di basta-basta nga mga sakit, mga katropa, ang hinungdan lamang kining gitawag nato nga stress, ang mga katropa. Ikaduha, weakened immune system, ang pagkaluya sa immune system. Ilabi na nining atong panahon karon. No, gani no, naghatag na og warning ang pipila ka mga dakbayan dinhi sa Davao region, mga katropa, nga din magmatngon tungod kay lagi. No, mura gani grabe na ang kining gitawag nato ga toxic haze. No, nga diin possible kung ikaw luya og lawas, ilabi na aduna na kay problema sa imong respiratory system, mas taas ang chance nga magkasakit ka or magka problema ka kung magsigi ka gawas-gawas din, ha. Unya walay face mask, no. Unya duwagan pa jud og stress. No, tungod kay kini dai makapaluya sa atong immune system, edi mas magka problema, mga katropa, no. Mo nang tawon paningkamuti, ha. Ngadiin kung unsa man na ang atong gidala-dala garon nga stress, atong hinihinayon na sa pagtanggal hantud mawagtang, ha. Tungod kay usa dai kana makapaluya, mga katropa, digestive issues. No, din na sa sistema sa atong pantuna, pwede po dahil maapektuhan sa dang ikaw adunay stress, ang mga katropa. Okay nga naman, kinidang stress, makapapugong dahil kini sa atuang sistema sa pantunaw. Nga din magresulta kini sa mga problema sama na lamang sa IBS or Irritable Bowel Syndrome, indigestion and the ulcers. No, gani, napansin ninyo na, mga katropa, sa dihang anamo sa stress, tingala mo ano, maghapdos ay inyuhang chan, maghapdos inyong kuto-kuto, wa mo'y gana mo kaon, wa manunta mo nino mong soft drinks or nangapi, pero nga nung paspas man ang pitik sa inyong kasing-kasing, sige ra mong dugab o aslo, mga senyales na, mga katropa, nga din adunay disturbance, din hagayon sa imuhang digestive system, hinungdan nining gitawag na to nga stress. No? So, inana ka, grabe, makaguba o makadaot kinigayo nga stress ang mga katropa. Sleep disturbance. At waning nesigutan ganina, no? Dili na maayo ang pagtulog. No? Balisa kaayo. Hangtod magka-insomnia na dyan, mga katropa. Ay, naku po. Hinungdan gayon, nining gitawag na to nga stress. Kini bang imong lawas, gusto na unta kayo mo pahuway? Tungon kay gika po, istibog adlaw. Apan paghigda ni mo, ang imong hunahuna, tuwa naglatagaw. Lisod kayo ni mga katropa, o niya, ilabi na kuwa po kay igong kahibalo, unsay mga pwede ni mong himuon, mga techniques, no? Na pwede ni mong himuon para gayon makapa-activate sa imuang parasympathetic nerve, no? Nga din na ma-activate ang relaxation mode sa imuang lawas. Pwede makatulog gihapon ka bisag anaka sa gitawag na to stress condition. Pero most of the time, mamanta na sayod ni ini, daugon jud ta nining gitawag na to nga stress, ang mga katropa. Mao nang maabtan na lang tawag kadlawon, wa jud taon katulog, ay di dako kayo problema. Pila ka adlaw, pila ka semana, inana na lang ang routine. Mao nang pila ka bulan, maningil na ang lawas, daghan na noon og balatian, no? So please, no? Maluoy bitaw ta magasudong sa mga client nato nga din maadto clinic pag ang ilahang gina problema kining pagtulog. Kunya adunay connection sa gitawag na itong stress, sa grabe, makaguol po mga katropa, no? Weight gain. Sa mga katropa na ito din, ha, nga diin gadugang o timbang, better to check base ga stress na po mo, ha? Okay, ang uban raba, labi na sa itong mga kababayanan, pag stress ganit sila, unsa ilang himuon, banat na sila kaon, no? Kining gitawag nga stressed eating. Ang uban, ang pahimungtan, ang pagkaon. Kaon din ni, kaon dito, kay stress sila kunuhay. Ang uban po, pag-stress, huwag gana mo kaon. Pero most of the time, kining labi na sa itong mga kababayan, stress eating ang ilang ginahimo, and it will result weight gain. pagdungag sa timbang hangtod atoa na nagkuna na nanambok na mga katropa, okay? Magresulta kini og obesity kadugayan. And take note, if you are obese or sobra sa timbang, mas taas ang chance or mas prone ka sa gitawag natog any kinds of health problem, especially blood circulation problem, no? So mo na ato adyo na gina-encourage ang atong mga katawan din na nga din kung sobra kayo mas timbang, paningkamuti nga din mabalansi ang inyong timbang o mahimong healthy. Kay di dyan maayo na sobra ka sa timbang mga katropa, kay dali ka magka sakit gayod na mga katropa. Other physical symptoms, no? Kung stress po ka, adunay mga physical symptoms nga pwede nimong bation. Sama na lamang sa paglabad or pagsakit sa ulo, no? Pagsakit sa mga kaunuran, pamuypoy, no? Nga murag way kusog, kakapoy, ugang uban, adunay mga problemas pamanit. Sumala sa pagtuon ka na ang mga symptoms, it also indicates, no? Sa gayo, sa gitawag gayod nato nga, stressed condition. Daganday kaayo, no? Daganday kaayo og maguba og maapektuhan na sa diyang aduna gayo stress ang usa ka tawo mga katropa. How about our mental health? Ganina, physical health man to. Ato pong isigutan karon kini ato ang gitawag nga utok, no? Our brain area, our mental health. Pwede po ba kini maapektuhan, Dok? No, kung adunay stress ang usa ka tawo, yes po, sumala sa pagtuon sa mga eksperto, especially kini gitawag natog anxiety and depression. Kung aduna kaya chronic stress ang mga katropa, ang kung ikaw adunay na gitawag natog anxiety and depression, mas musamot gayud da kini mga katropa. Hantod ka moabot sa punto nga diin ang imuhang pagbati nga mura bitog wa na kay paglaom, na kay interes sa paglihok-lihok din sa palibot, na yung mga aktibidad, no? Na yung mga gimbuhaton, no? Or na ay unsa pa man nga mga angay ni mong himuunon, di na ni mong mabuhat tungod kay wa na kay interes, no? O ga maglisod na ka o concentrate, o tungod nining gayod gitawag na to nga stress mga katropa. So ang imuhang mental health hinay-hinay na apektuhan. Maglisod na ka og porma og himo og mga desisyon, no? Tungod kay ang imuhang cognitive function diha sa imuhang brain area na apektuhan na mga katropa, no? Increased substance use. So, mao ni ang pinakadelikado, ang uban pag dunay problema, labi nagbugat-bugat jud nga problema unsay ginahimo. Labi na aduna po'y kaila, aduna'y barkada nga di nagagamit o mga di maayo nga mga butang, hindi ikaw nga tawa gagamit mo, gamit na lang po't ka, kay imong giisip nga basig kini makawala or makatabang para gayon matanggal kini ako ang stress, no? Muna'y nahitabo, hilabi na sa mga medyo bata-bata din, ha? No? Manatawan, ato ginawag kung saan man inyong problema ay dyan taon mo padala, no? Paningkamuti, hilabi na kung nagplano mo nga mo gamit na lang anak, kay basig ka na makatabang, no? Instead, after nga mugamit mo ni ana mga katropa, ang balik ni ana mas grabe. Mas grabe ang impact na makadaot sa inyong mental health. Huwag mas asigiho na noon ninyo gamit niya ng mga butang, hantod mawala na yun mo sa inyong kagalingon. No? O gani, doon na pa'y gitawag din yung suicidal thoughts. No? Kining suicidal thoughts, no? Kinibitang pag suicide, isip og dili maayo nga kutloon na lang ang kinabuhi. Usama na sa resulta kapag aduna na dyan gitawag na to chronic stress ang mga katropa, no? Sa mga severe cases, prolonged and overwhelming stress mga katropa, muna ni magresulta og mga suicidal thoughts, no? Pero ay puntawon atong paningkamutan nga hindi kita maabot niya na nga mga punto tungkol kay totally our mental health is affected, no? Nadaot na gid og naguba na jud na mga katropa, na apektuhan jud nining gitawag nato nga stress, no? Labi na kung napaka sa gitawag nato bata-bata, paningkamuti mas taas pa ang chance ma-correct nimo ang imuhang kaugalingon. Stress management. Atong hisgutan mga katropa ugma kining pag-manage sa stress. Tudluan tamog mga simple tips, simple techniques kung sa'y pwede natong himuon, no? And then napod tayo mga specific program nga pwede natong itudlo nga na kaninyo, no? Nga din pwede ninyong himuon din ha sa inyohang matagpanimalay. nga makatabang para gayud maibsan or mabawasan ang mga stress sa ato ang kinabuhi, ha? Ugma atong ipadayon kini ato ang programa The Secret of Health. Tungod kay nagsudlong ko sa oras, no? Paspas kay nakadagan ato ang oras, mga katropa, basig mabitin ta kung atong ipadayon kining stress management. So ugma atong ipadayon kini ato ang pagtuon mahitungod sa stress sa mga katropa. No, dinhi gyapon sa atong programa The Secret of Health. No, sa ato agay yung number one radio station XFM, mga katropa. But bago ta maghuman ato sa hatagan o pagtagad, tungod kay aduna magoy pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. So ato sa hatagan o pagtagad kini, mga katropa, magani ha sa mga naminaw din nakaroon o nagatanaw sa ato ang live, pwede pa ka mamuhabol, mga katropa. Padala lamang sa ato ang text line number 0909-17-62844. Kung sa ato ang Facebook page na live karon, XFM Dabaw, Katropa Digital, mga katropa. From 512, Doc, maayong hapon, unsay ikatambag nimo sa dili maayong paglibang? Uy, kay akong namatikdan, tagdugay ko makalibang, Doc. Salamat sa pagdubak, Doc, a listener ko nimo. Uy, happy listening, no? And thank you for always listening, ma'am or sir. So, atuaga yung texter from 512. So, ang iyang problema, pasitabihan sa mga nagkakaon din ha, mga katropa, is kining gitawag na itong regular bowel movement or pagpagawas o hugaw. Kadiin dili normal, no? Sumala pa niya, namatikdan niya, nga din dugay daw siya makapagawas gayod og hugaw. Unsa man daw ang ikatambag, no? Unsay pwede himuon? So, daghang salamat, no, sa manindot nga pangutana. Gani, kini nga mga pangutana, usani sa ako ang naganahan na hatagan o pagtagad tungod kay talagsaon kini nga mga pangutana. No, kini bitong naghatag og gitawag interest, no, sa may tungod sa gitawag nga bowel movement. Tungod kay sadly sa ato ang kapanahunan karon, pag muisgot ganitag bowel movement, bisan pa mag irregular, maabtag tulog kaadlaw, tagupad kaadlaw bago makapagawas og hugaw. Sa atong kapanahunan karon, giisip na lang kini og normal o kauban na kinis panginabuhi. Mao na ang realidad nga panghitabo karon sa atong kapanahunan. Mao nang nalipay ko nga diin aduna tay texter karon nga din gihatagan niya og pagtagad ang dili niya normal nga pagpagawas og hugaw. Tungod kay sa tinud lang, mga katropa, pag muisgot ganitag irregular bowel movement, no, or kini nga kondisyon gitawag kini og constipation or constipation, no, dili jud ni dapat natong ibaliwala. Kay sa ubang bahin, ang mga health experts gitawag kini og mother of all diseases, inahan na sa tanang sakit. Asa ka ana? Ang constipation nga din ginabaliwala ra nato karon o ginaisip ra nato nga normal kauban na sa kinabuhi, kini diay usa ka inahan sa tanang balatian. Dili man natawagon o ginahan kung way mga anak. Subot pa subot, pag doon na kay constipation, musugod kag sa dili, labi nagdugay-dugay na ng panahon, mga anak jud na o pipila o daghan pa nga mga balatian, mga katropa, sa malabot nga panahon. Mao nang gitawag siya mother of all diseases, no? So, kaya nga naman, kinimagod na ito ang tinae, bago na ito hatagan o pagtagad o solusyon, no? Ang ato ang textar, ato asang subayon kadali. Kini magud aton tinai, mga katropa, sumala sa pagtuon in 24 hours kung unsa imong gisulod din ha, no, in a very and a normal cycle sa ato agay yung pagpagawas og hugaw, dapat in just 24 hours kung unsa gisulod din mo karon, imo adyo nang ipagawas, especially kung kato imong gikaon sa gana sa fiber. Ang normal nga cycle niya na dapat sulod sa 24 oras mapagawas jud na, maliban na lang kung ang imong gikaon kulang og fiber, no, mga lisod tunawon nga mga pagkaon mo nang mabtan jud nagpipila pa ka adlaw bago mapagawas, no. Ang problema wa pa ganin ni gawas, gisudlan na pud nato pagkaon nga din lisod gihapon tunawon or wala gihapon fiber, mo nang tawo nagdasok na sa imong lawas ang hugaw tungod kay wa nimo napagawas, nga magresulta og constipation. Pag mapasagdan ay nako po, daghan kayo ang maapektuhan, ha. Kaya kung ato ang bagong masusihon, gani kung maoto mo sa ato ang Yes to Health Clinic, no, mas masaysay na to pagayo tungod kay doon na puntay tarpaulin, no, mismo sa atong Yes to Health Clinic. Na din giklaro doon na to pagayo kinibitaw nga picture sa tinaay na to. Nga din ka na ato ang tinaay day, mga katropa, doon na din ay mga gagmay kaayo nga mga ugat. No, nga nagpalibot niya na nga. Kana nga mga ugat, connected po dahil na sa atong blood circulation. Huwag ang ubang ugat na connected po sa mga pipila ka mga organo sa atong lawas. Kunya ang problema, sumala sa atong mga eksperto, if you have constipation, regular bowel movement, katuday mga hugaw nga din, wa kayo na paggawas, or wa dyan na paggawas sa lawas, nabta na nagpilag kadlaw, simana, ay naku po mga katropa, instead nga din kato ilabay na sa atong lawas, there is a chance nga pwede dito ang hugaw mubalik, no? Pasulod din na sa blood circulation, mahimong toxic, no? Sa ato agayong blood circulation, especially sa ato agayong mga major organs, our eliminative organs, mga katropa. Unang ang atong mga health experts, kita wag dyan nilag mother of all diseases. No, kinigayong constipation. Kaya kung pasagdan, ay naku po, big problem mga katropa sa mga umalabot ng adlaw. Unsay solusyon, no? Para sa ato ang texter, unsay katabag, unsay maayon sa mga gitawag na ito kadunay constipation. Ang pinakatambag mga katropa, paningkamuti, kaon ka og mga high or rich fiber ng mga pagkaon. Kana mga pagkaon na sagana sa fiber, syempre, ana-ana sa mga gulay. Kung hilig ka karne, o mangkagibawalan kaon og karne, pero limitahe, ayaw po dihimu ang adlaw-adlaw. Kinahanglan, ang gulay dyan na to, dapat ang pirmi or himuon natong adlaw-adlaw tungod kay sagana dyan na siya og fiber. No, unya kung severe na jud na ang imong constipation, no, pila na jud ka adlaw nga diin wa na jud ka kapagawas og hugaw, bugat na kay sa tiyan, hunungi sa ang pagkaon og ang paggamit nining gitawag nato puti nga bugas. Okay, ang puti nga bugas usab pud na sa maka constipation. Kawa man jud nay fiber, no? Pulisa na og white pulisa na og brown rice, black rice, no? Or red rice. Para gayod na mutaas ang fiber diha sa imong lawas, hinay-hinay mapagawas ang mga karaang hugaw. No? Himuan ninyo na, unya, suwayin ninyo 15 days. Ayaw mo pag white rice, unya, likay mo tinapay, biscuit, sutanghon, bihon, pasta, mga pizza. Kanya akong ipangisgutan ng mga pagkaon, muna ang mga walay fiber, mga lisod tunawon, duwagan pa dyan sa karne. Suwayin ninyo, sulod sa 15 kaadlaw, likayin nyo na ang mga pagkaon, unya, paningkamot ninyo, kaon mo pirmi o gulay prutas. No? And then, pag mata sa buntag, ayos sa pag-inom og kape, pag warm water. No? At least one glass, pure warm water, mga katropa. And then, after nimo niinom ana, sa buntag, pag mata nimo, mag-ihap ka og tulog ka oras, sulod sa, sunod 3 hours, inom na pod ka og another one glass of warm water. No? So, dali nga pagkasturya, every 3 hours, inom ka og warm water. Di ba kay dako kay nagtabang para mapahumok ka itong mga hugaw nga di nang gahi din na sa imong tinae o ginahinay ipagawas po na mga katropa. No? Okay, nitaas naman ang fiber sa imong lawas kaya wala bang ka nagkaon o mga pagkaon nga white fiber. And then kung doon ka sa atong Yes to Health Clinic, bisitahat tungod kay aduna po tayo cleansing. No, nga din ginapainom na ito, stock na sa gabi yun bago matulog para pag matas buntag, bang discharge jud ka. No? And then syempre, naapot tayo mga pamaagi dyan niya na mga katropa. Naapot tayo kinahanglan po na og omega-3 fatty acids yung kinahanglan para gayon sa pagpagawas og hugaw mga katropa. Gani ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, dako po kayo nagkikatabang. Kauban sa ato ang Santon Vitamin C. Taas kayo na og fiber content ang ato ang Santon Plus Gold para gayon sa mga constipation. Dako kayo na ikatabang mga katropa. Ha? Wala naman tayo igong oras. Dagan salamat sa atong mga texter, mga listener and the viewers. Dagan salamat mga katropa. Ugma, mauna sa orasa mo sa Gapong Stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa Gapong ng inyong health consultant si Jenny Druda. Wala naman tayo igong oras. Dagan salamat. Oga, sa pangalan po ng Yes to Health, the Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magkaingon og magkapahinumdom. Ang pingi ang imong lawas, o ang imong lawas ang mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: that song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: X-rated sa XFM.

0: X-rated. Sa XFM.
1: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuan.
2: Paklarek sana.
3: Exciting.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Mangin, Ochia, 55. Santan daw si Bo. Nasiyot akong bumog, piging nasiyot. Nang di akong babunog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya ako kayuhan sa atong lawas. Ako dito isa tabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Salon.

0: fakta pokoknya sekarang sadar. Nalik saya sesuai jim. Anda balik yang apa? Di dalam saya hospital. Unya. Di bawah tanah saya seduktor. Dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pabahid na all-in-one sa

0: agency. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gong! Nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
2: Kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola! Pagi kayo, yab! Oh! So, kan ka namin na kong XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Napagi kayo, yab! Listen po, nagmamayot ko! Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o inid pa! Ipahit na kayo, suman, oo, oo, oo, oo, oo, oo, grabe kayo, napilato-lato, libre, oo, oh. 150 lang, 150!
7: Katupa, exciting!

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
0: Utaman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
0: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Mahal na ko siya. Dako ko ang pagsalig niya.
1: Ang buto rin mo. Gahi kagyo ko. Pero sige, tulaon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nilang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyo. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag lang naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
6: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay lalira kaayo. Sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Sa mga
15: butika.
16: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
17: Ahay, mauni laay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
16: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
17: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
16: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
17: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
16: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
18: Hala, ngano ni? Pag-upagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka?
14: ako makakita og kasaligan nga gasolinahan.
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
20: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Apat sa dihang, sugan naminaw ko, XFM saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din pete? Hindi ka atras pese? Ah, may pa'y muligin.

0: makatanggal o sakit di pariya sa ubang bra, kailangan pakamuinom o kaduha or katulog.
1: Pain. Fast and safe. System pain.
2: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.
3: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
5: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich, MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
8: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO.

0: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 3:07 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa,
0: Luzon, Visayas ug Mindanao, duha ka syudad ug 20 ka lungsod ning ato ang probinsya sa Bukidnon. Maayo gahapon. Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw ning adlaw nga Lunes, Pizza City na ning bulan sa Septiembre, tuig 2026, mga suking tigpaminaw. Kumusta man ang syudad sa Malibalay o syudad sa Valencia ning mga orasa? May mga taknaa, mga katropa, sayo sa kahaponon, mga suking tigpaminaw. Ala, kumusta mong tanan, mga katropa? Welcome og welcome sa atong panag-uban karon na kahaponon dinhi sa programang serbisyo ga katropa. Madungog ta, pinaagis dial sa inyong mga radyo 101.7 o makita usab kita mga suking tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Mo na to ang Facebook page mga tropa nga diha ta naka-live karong mga orasa. Kumusta ang ato mga drivers? Kumusta ato mga tindera at tindero? Kumusta ato mga labasero at labasera? Mga kaigsuna na to nga naasa pang gobyerno. Karong mga orasa, tingisnak na. Karong mga oras, ang uban, busy kayo. Ang uban, mga nga katropa, nang retouch na kay mo uli. O, nang retouch na silang mga make-up. Okay, pila na lang ka oras, mga suking tigpaminaw, mo uli na. Orang si Juna Iskat. O, malipayo na kay ni karon siya. O, kumusta sa nang isa diha sa Malaybalay? Okay, rabia punta dire. O, may mani si Juna Iskat, tuwanan ito sa Davao, Davao City, mga suking tigpaminaw. Dito na nakita, uglab live. Kaya siya pa daw, kaya mapanakit daw ang taga-bukid nun. Oh. Yung naa siya sa Davao karon, so malipayon ang kinabuhi. Mayroon pa rin magkatilaw po niyo, kinabuhing adunay, kanabitang naimingon nga, good morning. Oh, naimingon nga, nagkauna ka. Oh. Oh, kumusta imong pagmata? Ano ba? Oh. Parang po nga, matagamtaman po niya mga suking tigpaminaw. Kita nga mga higala, malipay rin po na itong mga higala usab nga naasa kanang malipayong sitwasyon. Oh, niyang mag, o niya og magbulag, aw. Dihan ang lay. Ito, mayong pagli-li sa tuwag Facebook Live karon na Juna Iskat ha. O nga, kali-li, oy, hoy, bastos kay ka ha. Bitaw, malipayon buka ka, malipayon. Oh, malipayon kayo, no? Atong suportahan ko nga sa malipay mga suking tipoy atong higala, no? Putante nga nakabaton og nindot nga love life. Oh, happy birthday, no? Oy, happy happy birthday di ay, no? Ato ni i-greet mga katropa kay di tay di ta kasulod unya, crispy king litson sulito. Oh. Happy birthday ni Ma'am Josefina Tinambunan, mga suking tigpaminaw! Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon, Pizza City. Roon ako classmate nga nag-birthday gihapon karon, no? Pizza City, oh. Happy happy birthday sa mga nag-birthday karon, mga katropa, no? Happy happy birthday sa mga nag-birthday, sa mga nagsaulog sila hag anibersaryos kasal, anibersaryos pa nag-uyab, ano magana, inumduman man na mga tropa, pero maminyo na, malimtan ng anibersaryos kasal.

0: Happy birthday to you, Ma'am Josie Tinambunan. Ato ipanimbaya kay basi unya dita matunulag plato. Ito happy happy birthday ni Ma'am Josefina Tinambunan sa tanang nag-birthday karo gadlawa. Happy happy birthday. Si Pulinda Bini mga tropa nakalili karo sa tong Facebook live. Ana gyud idol oy may hapon dia ni Pulinda Bini mga tropa asa ni dapita nga barangay lugar kalili karo mga orasa. Welcome, welcome mga suking tigpamina. Oh, si Juna Scott pa, at least daw buhi. Ano na importante niya? Oh. Trending ba itong... Trending kasi Ryan Bang o si Ying Constantino ba? Oh. So, naghulat na dito si Ying mga katropa itong unang istorya ni Ryan Bang ang ihang gibate. O oh, niya, mo rito nga, advice niya, wala siya kaingon siyang gibate. Ba? Oh.
1: Ayoko! Matap sa kukot!
0: Mo ni daw nga dapat daw iingon nang daw siya nga ingon. Oh. Murag pila lang kaadlaw mga katropa, walo na lang kaadlaw, pitsa 15 na. Murag diha na to mahibaw-an ang madayon ba or dili ang eleksyon. Oh, pero bahala di madayon ang eleksyon, mas madayon mo sweldo ha. Oh. Ha? Di gid ta pahinumdom. Oh, di gid ta pahinumdom. Pitsa 15. Oh, pitsa 15. Diha naman mga katropa ma kana abitaw. Kung mapirmahan ba? Madayon ba or dili ang eleksyon mga suking tigpamilya? Pero excited mi sa balag di madayon ang eleksyon, basta madayon ang birthday ni Jow. Oh, okay. Happy birthday kanang kang Jow Pagutayaw. Oh, ingon si katropang Dave Hineralaw. Oh. Si Juna man ko, di man ko si Ying. Yeah, kana gyud oh. Sakto gini mo, Jo. Oh, sakto gini mo, Juna Scott, no? Naghulat din siya nga kuanod ang pagbati, pero kini mo lang ni Angko na si Juna siguro. Oh. Oh, naminaw si mama ni Moron Jo. Wa pa'y pinili ay, pero gipili na ko. Char, tanawa, oh. Oh, nainindot, pakpaka na to. Mm. Oh, kanang malipayon kay magpuso, munindot nga kagis sa relasyon pag ando man dayon sa tulpor nito makita. Oh. Oh, nindot kayo ang dagan sa relasyon magpost-post Facebook. Oh. Ando day dito man dayon sa WCPD makita ra sa mga ma'am. Sumbag ko sir. Oh. Oy, di ba nindot mag-imog relasyon? Nausab man sir. Oh. Oh, mga katropa no. May mas mayong loki mga suking tigpaminaw. Oh. Loki niya. Ayaw mo sige post ana inyong partner po so picture magbulag mo ay bala mo delete o di ba ka maghimo lang yung account yun. Oh. Sula lagi maghimo account. Oh, bala mo delete yun. Unta pilion na sad na si Sergio diha para di na sige maoy. Pandamay. Eh nay di ta pilion ni manipa. Oh. Oh, si Paon mo ta ginakpan. Oh. Nipa mo dinakpan mga katropa. Oh. This is size minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon mga suking tigpaminaw dire sa taas uluhan sa atong mga balita. Headlines. Headlines. Uluhan sa mga balita 48 anyos gitabangan og kulata tulo ka kauban sa inom arestado. Headlines. Headlines. Ano man sad ka ni ba sinya paspas kin mo punit og pulutan. Oh di ba ka why out walay ambag pero kusog yung manginog og tagay at ito ni Sarah Onya mga suking tigpaminaw unsay hinungdan siya maong nga pag kulata dug ang uluhan siya mga balita. Headlines. Headlines. O kinisad police nagpabutog arma sulod sa party zone sa Plumulok Festival sikop. O nakakita yung tag video ni no. O oh, na ni video bro ang XFM Jinsan may atay kapos ato siguro. Nagka yagaw eh. Dugang uluhan sa mga balita. Headlines. Headlines. Kanis kay chairperson dunay kasong corruption gidakop sa korte. Ana na impas. Ah, sigo ay project kay kurakot ang kwarta sa mga kabataan. Oh. Dili sa pang-aswat og galingong bangko ha. Ang barangay kasi isa nga iski bitaw. Na drila sa malay-balay akong usa sa barangay akong nakit-an ba. Ang iski bitaw sa malay-balay, particular sa barangay Kasisang, na sila napundar, kabantay mo nang sakyanan diha nga kanang murag L300. Sa iski ba na? Mo na to nakita mga trupang uban. Mag-election na lang hapit. Wa pa intay tarong basketbolan ang ilang sitio. Oh, dili ma-repair ang mga basketbolan nga guba ang mga ring. Ha? Nya kini oh. Kani sketcher person dunay kasong corruption. Ah, impas ka diha oh.
1: Ayoko. Matatakot.
0: Kinumdum nung katong sa ka-SK Federation sa Unas Valencia mga tropa nga gidakop kay dunay sa to'y kaso, nagyan mo to'y kaso mga suking tigpaminaw. Nya, itong bayhana kay nauban bito na mo pag turnover atong mga project sa province o sa gobyerno ni Gobroke. Unay problema mga suking tigpaminaw. O niya sa atong hisgutanan mga katropa. Kaya ginilaging hiss mga suking tigpaminaw kining pagkailap karon sa sunog dito sa Indonesia nga may abot na nandiri sa tuwas National Pilipinas Northern Mindanao mga nga katropa isa sa mga napiktuhan ni ini ato na yung pag-asayro niya niya adunay gibag-ong ipagawas ang Environmental Management Bureau mga katropa ENB Region 10 ato na ang sayro niya mga suking tigpaminaw. So unsa ang hiss mga katropa, unsa kadelikado ang hiss sa panglawas tao muna itong kuan mga katropa kay imagina gud niyo 2.5 particulate matter mga katropa matters kining excuse me ang kining abog nga gidala mga katropa niining mao nga padayong sunog karon dito sa Indonesia. So about kalusugan mo gani oh unsa ba kay siguro kan to pag-ubo-ubo siguro mao na siguro na eh. Oh kinatuwa ang pagka katol-katol sa mata di pud ni ingog manglili kay mata nilili oh. Posible mga tropa. Ato ding sayro niya kung unsa ka delikado kining hayes mga tropas panglawas tao. No? Atong makauban unya paning kamutan nato. Kay niingon mas ma'am nga mga alas 4 update ato siya kay pinimbisihan ni si Ma'am Migan Domingo. So basa adlong Domingo lagi pating adlong Lunes ba. Piting bisihan niya ning konekta pud dito sa Provincial Health Office mga tropa sa PHO. Busy gapon si Doc Tabios. Akong natawagan pwede rin ta si katropang Hanilo Tabios na. Oh. Pero si Doc Tabios mga suking tigpaminaw, busy doon ay meeting. O, nagtubag siya pero nangay siya kapasaylo kaya doon siya meeting mga katropa. No? Okay, adlong Lunes lagi karon. So, ato na yung sayron niya mga suking tigpaminaw, ha? So, sa itong mga katropa niya, labi na karon mga panahon na mga suking tigpaminaw, kinanglan na ito ang ligon yun nga panglawas, no? Kinanglan ligon nga panglawas mga katropa. Bahala na inyong relasyon niya o unsa na yung sitwasyon. O char, wala gyud ko gapos, wala gyud ko gipost, wala siya gipost daw. Na. Likado na wa ka gipost, lahi ang imaide ba? Oh. Likado ni Juna Scott nga basig pag maide, dili ka ang imaide niya. Pag maide, dili ka nang gihide kas maide niya. Oh, di ka kita sing maide. Pero at least basig friend po siya simong friend niya, di ka niya makita, di ka kita sing maide. Dito sumbong ng friends mo ha. Bisa pag unsa kalig-on sa inyong relasyon mga katropa kung taptan kag mga balatian kay tungod lagi luya kag immune system wa ginaayo. Oh, may tinuod Juna Scott na. Bisa pag unsa kalindot, kalig-on, kahapi ang inyong relasyon pero dugukon mo sa balatian wa junay ayo. Bode nga liguna ang inyuhang immune system, ikaw nga naminaw karon, paliguna ang inyuhang immune system pinaagis pagtumar og santon vitamin C. Ang immune system mga katropa mo na sundalo sa lawas. Ang sundalo sa lawas na kinanglang protektahan mga suking tigpaminaw nga dili maluya. Okay, kanang sundalo bitag maluya na. Ah, baga kayo ato ang gugunon sa bukid. Oh, baga kayo ang kagubot mga katropa kung dili mo dili mo trabaho atong sundalohan. So, mura gihapon na siya og kini bitang itog na tog immune system. Ang immune system mga suking tigpaminaw mao ang pinaka labing importante sa lawas. Sa tinuod lang pagka istorya di man ko doktor, ha? Ang atong lawas bay wa gid nang hanagtambal, ay hara gid ta manginahanglag tambal kung magsakit na ta. So mahinungdan ano magsakit ang tao. Wala disiplina sa pagkaon. Wala usa. Wala saktong exercise, wala saktong tulog, sige nagdulog, wala tulog. Una mga suking tigpaminaw mga liguna ang inyong immune system. Tumar og santon vitamin C mga suking tigpaminaw. Sa to pagbalik sa ano to mga uluhan sa to mga balita gisugutanan karon na kahaponon. Standby alas 3:22 sa kahaponon. Servisyong

0: tuga problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Diyan na kayo ko kalihok, kunya, dili pagyod ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o gili kong pagyod kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santong Vitamin C. Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
0: Ako si Jud, sakit o kapong sige akong lalos. Wala dyan lami iniyo. Nakinong na kong klaseng tamban, pero wala dyan epekto. Gani, nagpasalamat dyan ko sa nagkakumandar na ko ano, Santong Vitamin C, sulod na sa tulog at daw, nabati dyan na ko ang pagtatis akong dawas.
1: Santong Vitamin C, the alkaline

0: Ay, sabihok ka ni Mataa, oy! Ikaugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Ikaugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Isabihok ka nina ng pulibata na samukan ba? Oy, old shaman! Samukan ni mo dong, oy!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
2: Kami po!

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bubong doa kabuong marag na kogoko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung wala. Nilainya na siya, magkamene siya, nagkawala. Ato, nawala na yun. Mga ganit na kanidabis niya, kinawala. Magod, basta ka ako, sarag ko kumutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa premium.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na oil.

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sa mga butika.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy ka akong June, eh. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nanungan! Unsa na addict to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Sa lahat kayo day, ha? Mawag na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
11: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay, o dagang salamat.
12: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Ser bichão com a tropa.
1: Ser bichão com a tropa.
2: Balita mga shooting take paminaw, 34 minutos aga milabay sa alas 3 sa kahaponon. Mga katropa, di ta maglangan na direta sa detalye sa mga balita karon gapon. Detalye sa mga balita, mga shooting take paminaw, sa panag-uban. Inig 48 anyos, gitabangan o kulata, tulog kakauban sa inom, aristado! Ato ni Gasayron mga katropa kung unsa may hinungda ni ining pagpangulata. Aga report pinaagi ni katropa ang Hanil Otavio sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nakaangkon og mga samad og bunog sa nagkadiyang parte sa iyang lawas ang usa ka alias Kaking, 48 anyos, kinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon aron matambalan. Subay niini ang biktima og ang tulo ka mga suspek, duha ka lalaki og usa ka babae nagkuyo ginom sa usa ka diskuhan sa Purok 1, Barangay Pinilayan, Quezon, isip kabahin sa pagsaulog sa ilang barangay fiesta pasado alas 3 sa kadlawon nitong Domingo, September 6, 2016. Tungod sa kahubog, nakahukom ang biktima nga mapauli na sa ilang balay sakay sa iyang baobao apan samtang nagbiyahe kingong gisundan kini sa iyang tulo ka kauban sa inom og didto na kini gitabangan og bunal gamit ang mga pinutol nga kawayan. Narecover sa lugar ang duha ka piraso sa pinutol nga kawayan nga aduna pay mga lama sa dugo. Nadakpan usab sa barangay Tanod ang tulo ka mga suspek og giturn over sa kapulisan samtang padayon ang imbestigasyon sa Quezon PNP aron masayran ang lawom nga motibo sa mong krimen din posibleng magatubang ang tulo ka mga suspek sa kasong frustrated murder. Mga katropa, para dili ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health. Mahatag kini o kalikon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
1: Servisyong katropa!
2: Daghang salamat katropang Hanil Otavio Cebu nga report. Posibleng silos ka ni? Oh, eh na may babae god. Oh, na babae ka uban sa inom. Di ka ni silos mga suking tigpaminaw. O di ka doga gisabutan bagi siguro di nga tabangan kining maoga biktima og pambunal aning punuan sa kato ora gipunit pag ito kay usa kural pag siguro to. Oh. Ora siya kural lapod to mga suking tigpaminaw ora gipunit sa sudaplen. Kaluoy mga tropas, biktima, gitabagan itong pambunal. So, posible kahag silos ni mga suking tigpaminaw ang maong kining hinungdas pa ang pagpambunal. Ilan, ganong maabot ng itang punto mga tropa nga na yung mabunalan mga tropa, hindi ka pagtagay-tagay. Magkong sa'yo pag-inom mga tropa, di mga ukay ning mga karaang dumot. O di ba ka naibingkil di mga tropa, labi na di maka tawag na itong makauyos, bugal-bugal. Tsaka mga tropa, posibleng magha nga nabasto sa biktima ang kining babaeng kauban sa inom. Posibleng kaha mga suking tigpaminaw. So karon ana sa itong kapulisan sa lungsod sa Quezon, kining tulo kag ingong mga suspek mga tropa sa pagpangulata. Sa pagpadayon sa itong panag-uban mga suking tigpaminaw, kini unsa kay rason ni SARS, ano nga nang nagpabuto man ni mga tropa? Atong sa herod kini pulis nagpabuto og arma sunod party zone sa Plumulocas Festival Sikop. Atong sa herod si Rason. Aga report pinaagi ni katropa Philip Oligario sa XFM Jinsan.
1: XFM Report.
4: Balhong sa selda sa Pulomolok Municipal Police Station ang usa ka patrol van human nga nagpabuto og arma sulod sa Plumulok Festival Party Zone Public Terminal sa Pulomolok South Cotabato alas 2:55 sa buntag ni nakalabayng adlaw. Ang nasampit ka patrolman ang kasamtangan nakadestino sa Regional Mobile Force Battalion 12 og nagpuyo sa Purok 3 Malugong Tipuli South Cotabato. Sumala pa nga nag-inom sa mong lugar ang pulis kauban ang iyang mga amigo og pipila ka minuto ang milabay gibiyaan sa naiskutan ng iyang mga kauban og misuway og agi sa likod nga bahin sa nasampit ka stall. Samtang pagawa sa naiskutang lugar gitabangan kini sa mga trabahante sa maong stall apan na magusmatod pa na hiskutan nga dili na siya tabangan og midiretso sa wala nga bahin sa maong stall. Samtang ginatanggalan og bala sa nasampit ka pulis ang iyang armas, aksidente matud pa kining mibuto nga miigo sa salog hinungdan nga na alarma ang mga pulis kana sa maong lugar. CR. Gilayon man usab nga miresponde ang mga sakop sa South Cotabato Provincial Mobile Force Company o gisikop anahis kutang pulis. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang 9mm nga pistola nga dunay magazine og 13 kabuhing bala. Sa kasabtangan, padayon ng investigasyon sa panghitabo samtang ginaandam sa Polomolok Municipal Police Station ang tukmang kaso batok sa riskutan pulis samtang nakakustudiya kini sa selda sa Polomolok MPS. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal o gawana effect sa imo? Diri na ta sa sabon, ganun ay hatod nga glowing o malartista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
1: Servisyong katropa.
2: Daghang salamat katropa ga Philip Oligario Shibuga report. Batok report ay pabuto, itabagan mo siya. Ibis kay suma pa sa report, ibis kay tangtangan sa niya og magasin yang armas, basin loaded ba? Aksidente mga katropa nga nimbuto ang usak ba? Kabala ani mga suking tigpaminaw. So niguro po to siya. Una niguro po to siya mga suking tigpaminaw pero iha is, basi ang unahuna ba, maximum tolerance, kaya ang tangtangag bala, kaya basi nun niya, og mahinaikan mga katropa, mamusil lang sa dito, o niya, nakainom naman, kurog ng kamot, basi na, nakablit mga suking tigpaminaw. Nakablit ang armas mga katropa, so, kini, tanawon na sa explanation mga suking tigpaminaw, i-undergo mo na siya ang investigation. Posible ka ni, sigara ni, admin gini mga tropa, administrative case ni masing ane. So, admin ni mga suking tigpaminaw. Yan, bugawas din sa investigation mga tropa. Kinra bang ato mga imayo bitaw? Mga makakasupak bitaw sa balaod mga suking tigpaminaw? Kinra hanang mawala eh! So, walaan ka og, labi na hinangat na ni Disyembre. Walaan ka og bonus. Sa daghang mawala yun. Daghang mawala mga suking tigpaminaw. Hindi mo suspended pag ikakunom ka bulan, wapag iswildo. Oh, kung amigo sa una, tiluya. Aksidente gito ya ha? Aksidente ba? Sa una, kay, kuwan, may bengkabang lang sa una. Kusukusubay kayong kalihukan diya. Doon ay turnover, hanging bridge, mga tropa, sa barangay ba? Nag-escort ang mga police dito. So, ang isa ka police, natumba man niyang armas. Yang armalite, natumba. So, pagbuto, mga suking tigong yun, okay. Diferensyado na siguro itong karaang armas. Oh. So, pagbuto mga tropa, naigo dito ang paa sa usa ka barangay opisyal. Kini nga gitawag mga tropa, mga suking tigpaminaw nga gagawad sa barangay. Unom kabula na nakuha no eh, suspended. Unom kabula niya, daghan nangawa siya ha. Daghan mga wala na mga katropa. Ito, luoy po mga suking tigpaminaw. So, kini, tsaka ilaw mga investigation sa itong kapulisan na sa Flumulok, South Cotabato. Nining pulis kay sumasa report ni katropang Philip Oligario. Kuan man, iharantang tangtangan o magasin niyang armas, kuwag bala, tungod lagi, gitabangan siya, basin sa kong nakita lang, o sa kong galingong opinion mga tropa, basin iyang ipaniguro ba nga, di siya ka pabuto, di siya ka pang pamusil mga tropa, muna nga, naniguro siya kuha tangtang siyang magasin. Basin loaded to, niya nag-safety lang, nakainom-inom na lagi, nakablet ang gatilyo mga tropa sa armas nga issue na ini. Kada, sa tuwan ng pananaw mga katropa, kagulingon ito ng investigasyon. Randy Arteaga Santisas Menghap, mayong pagpaminaw kang Leo Labrador. Gikan kini ni Randy Arteaga Santisas. Okay, shout out niya, ipanimbaya. No, si Leo Labrador, gikan ni Randy Santisas. So, maying hapon yung tanan, maying hapon, mga suki gatig paminaw. Sa atong ikaingon gaganiha mga suking tigpaminaw, kinalaging problema karon sa Hayes mga katropa dili sa tuwa nga nahimo utang usa sa mga nakasinati ini mga suking tigpaminaw labi na dire sa tuwa sa Northern Mindanao o labi na dire mga katropa sa pipila ka mga sikwit nga dapit mga katropa nining atong nasinati karon. Unya karong adlaw mga katropa dunay bag-ong gipagawas nga datos. Ang atuang isa mo ubos ako kadiot. Sa mukay basta makatubang lagi ning aircon ko, oh, dali ra ko bako no. So kaganiha o karong adlaw lang gyud mga suking tigpaminaw nagpagawas og pahimangno ang Department of Environment and Natural Resources, Environment Management Bureau of Region 10, mga katropa, ngadto sa publiko, human nakatala og taas nga level sa fine particulate matter 2.5 ang pipila ka air quality monitoring station sa amihang Mindanao nining adlaw, September 7, 2026. So nakatala karong adlaw mga tropa og bag-o na pod, no? Subay sa 24 hour air quality index kuning AQI rolling average nga gipagawas sa probinsya, oh, ang lungsod sa Iligan mao ang nakatala sa labing taas nga polusyon sa hangin. Pastilan ang Iligan mga tropa. Samot na pod siguro kay na diha ang factory sa kanang semento. Sigusa pod sa mga nakakontribute ani ba? Excuse me po, mga kaibigan. Ang Iligan City, ang iyang air quality index mga katropa, 192. Subuot pasabot, very unhealthy. So dili siya healthy mga katropa. Ang Tagluwan Station, air quality index 139, unhealthy for sensitive groups. Okay. Niya ang Cagayan de Oro, DNR 10 station, air quality index 102, unhealthy for sensitive groups. So grabe ang Iligan gyud. Ang Iligan may grabing taas sa mga suking tigpaminaw. Ikatulo ang Cagayan de Oro. Oh, tungod ni ini, gipahinumduman sa EMB Region 10 ang katawhan nga magmatngon og magamping labi na kadto mga tao nga dali nga maapektuhan o vulnerable groups sama sa mga bata, tiguang, mabdos o mga adunay gihambin nga sakit sa kasing-kasing o baga sama sa hika o kining asma. O kay kini man kung hubak, kining ngani mga tropa, hika o asma, wala diha, pag maabug-abugan kini ka mga tropa, diha gini sila mugara, sensitive gini sila. Kini mga tawhana, mga suking tigpaminaw. Aron malikayan ang epekto sa micropollutants o PM2.5, girekomenda sa mga otoridad o sa kining o mga kining EMB Region 10 ang pagsulob og N95 face mask kung kinahanglan nga mugawas sa balay o ang paglimit sa mga bugat o kining mga kanabitang mga aktibidades sa gawas mga tropa sa kana mag-jogging kada sa gawas sa nakaroon ang gilimitahan sa tuang mga otoridad ni ana mga suking tigpaminaw. Aron masubay ang hourly monitoring sa kalidad sa hangin sa rehiyon. Oh, pwede mo bisita mga tropa sa kining EMB Region 10. Silang application o silang Facebook page mga suking tigpaminaw. So Iligan City yun, no? Dakuas Iligan mga suking tigpaminaw. 192 mga katropa ang Iligan karon sa gimonitor, no, kining air quality index mga katropa. 24 oras na 24 oras na mga suking tigpaminaw. So naota nga karon sa tong pagbalik sa tong programa mga tropa, atong makuha ang kinabitang tubag, no, kay atong pangutana manggod unsa kadelikado kining hes sa panglawas sa tao. Kay kuha tong hisgutan mga katropa, kining pino pa ni sa kanaabitang kuan si imong buhok. Tanaw ka ni imong buhok. Pino pa ana. So kana, labi na nga kita gahangad po na itong ilong. Daling musulod ang abog. Hangtod, bupadulong, sbaga. O muna, hinungdan, ubo-ubo. Mga suking tigpaminaw. Katong mga adunay problema sa kasing-kasing. O sa baga mga katropa, delikado na. Nga musamot. Muning kinahanglan mga suking tigpaminaw nga mag face mask nyo. Ang recommend karon kining N95 mga katropa. O, gipalitan na kung inday ato. Wapag ino masuot. So, ana mga suking tigpaminaw. Basta ato ang kanunang timanan nga dapat mga katropa sa ato ang pag-adlaw-adlaw ng pakigbisog, patarbaho, labi ikaw breadwinner, lig-on yun ng immune system. Muna nga, motong recommend ganiha, Santon Vitamin C, naapag yun usa, kining premium D3, soft gel capsule, kining adunay virgin coconut oil, adunay malunggay, adunay vitamin D3 mga katropa. Nindot ning food supplement mga suking tikpa. Pwede na siya nga si katropang Dave ganin pag muinom siya ani. Ihagin ni siyang bungkago ayang paakon bahangtod nga mananam niya ang oil mga suking tigpaminaw. Nindot ni siyang kombinasyon sa Santon Vitamin C o Premium D3 Soft Gel Capsule mga suking tigpaminaw para sa itong ligon nga panglawas o bakterya o viruses mga katropa. Alas 3:49 kapo noon sa tumagbalik niya mga katropa at ang paningkamutan nga makutay na itong linya sa City Health Office o Malaybalay kay atong ipangutaan na ba kung unsa kadelikado kining hayos mga katropa sa panglawas sa tao. Alas 3:50 sa hapon, standby mga suking tigpaminaw.
5: Servisyong katropa.
6: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa Moringa Seed Oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.

0: alcohol sa iyong katawan, baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst, at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
3: Ay, kayo, wala magbisyo kayo.
2: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kaniyong akong nadunggan sa mga kauban ako na kaniyong
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Murumag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
3: Sawa na? O,
2: siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
3: Kasay, gina kong lahat ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga kawayan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko mo adto sa school.

0: Balik ta mga shooting team paminaw, tay 4 minutos milagapak ang alas 4 sa kahaponon. Murag pakiyas gitarong maoban ang stihal kay wagin kamulo pa bay. Oo, sige lang mga shooting team paminaw, di gina to mapugos. Di na to mapugos mga katropa, no? Di na to mapugos mga shooting gatig paminaw. Sa gihapon, kamulo pamilin nga naminaw sa XFM Bukidnon mga katropa. Mga katropa, daghan po na kayo salamat to. Salamatan na to ang kabuhatan sa itong mayor sa siyudad sa Malaybalay. O di pinagin ni City Mayor Juwarin Pabilyaran. O sa buhatan po ni City, o ingon man ni Second District Congressman Janjan Flores. Sa tabang po, gagipaabot no, para sa itong coordinator nga si Ma'am Mercedita Keder. Para sa iyahang tambal mga katropa, maintenance. Tambal gini, pindighana mo gito. Oh. Tambal mga katropa. Salamat kayo. O niya, salamat pod kayo ni Sir Bung Tan sa Gapo. Bubong Tan, no? Ni Sir Bubong Tan sa Gapo Fraternity. Mga katropa, pagtabang usab, no? Para sa dinalian pod, para sa tuwag amigo. Mga katropa ka, na dialysis nga nanghanlan og tabang mga katropa para sa dugang tulo kabag nga dugo mga suking tig paminaw. So, salamat kay ni Sir Bubong Tan mga katropa sa Gapo Fraternity mga suking tig paminaw. Natunol na to. Oh, grabe ka busy gyud. Okay, kaganya ga Facebook live ko dito sa Sapa. Suba suwaga mga katropa kay akong nauna sikog tanos kung oras. Kay kang Ma'am Keder, alas 8, posible nga dito, makanto na ko dito. Ano pagka alas 9, alas 8:50, makadaanto na po provincial. Masa ko makitag dugo, kay alas 9 po, buntag, dapat ang dugo, sa pasinti, gihapon. Pero salamat sa kusog, Lord, okay, nahumanagitanan mga suking tigpaminawa. Nahumanan mga katropa, ubaming day, binuto sa Polimedic Hospital. Asa naka kwa na to aga abigo mga katropa aga taga iba ya po ni kabanglasan linga na to mga katropa ba lang pusod na nangit lamat sa opisina sa mayor sa to siyudad sa Malaybalay o sa congress sa second district congressman Janjan Flores. Muntay igong sa lapi nga ida itunol mga tropa apan pinagres to mga sa kutong kusog ato dag buhaton mga shooting tig paminaw. Sa tong pagpadayon 7 minutos milagapak ang alas 4 sa kahaponon mga katropa sa tong pagpadayon sa pagtunol sa mga detalye sa tong mga balita ato ni nga sero report mga tropa kani iske chairperson dun ay kasong corruption gipa dakop sa korte. Ang report pinagi ni Junji Libria sa XFM Agusan.
1: XFM report.
2: Sa sikop sa Buena Vista Municipal Police Station agusa ka kanhi sangguniang kabataan iski chairperson sa lungsod sa Buena Vista Agusan del Norte ning nakalabay nga adlaw wa bulan sa September 2026 kini humaan na gimando sa korte nga sikupon ang kanhi iski chairperson nga si Aliasmi og nagpuyo sa barangay Manapa Buena Vista Agusan del Norte matod pa ni Police Colonel Ruel M. Kagapi ang provincial director sa Agusan del Norte Police Provincial Office nga gipusasan si Aliasmi base sa orden de aresto nga gipagula sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 33 Butuan City. Si Aliasmi nagatubang og kasong Anti-Graft Corrupt Practices Act sa Republic Act 3019. Ang korte nagrekomenda og 90,000 kapisos alang sa iyahang temporaryong kagawasan. Sigun ni Kagapi nga ang akusado gipahibalo usab sa iyahang katungod nga sa karon ana-ana nakakustodiya sa kapulisan sa Buena Vista Impes. Mga katropa, aron lig-on kanunay ang atong panglawas nga mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Junji Libria si mong report. Linghod pagani, kabalo na mong rakot. unsa na lang kanang naa sa taas nga posisyon. Mao mong ginag-ingon nga ang korupsyon nagsugod sa katawhan. Oh, ang korupsyon mga tropa nagsugod na to. Oh, kita hinungdan nganong may korupsyon naman. Nagpabayad man taas tong buto. Oh, na pag korupsyon sa katawhan. Diya na din sa barangay level na din mga suking hangtod mga katropa pasaka tuwas kataas-taasan. Oh. O na? Ha? Oh, sa purok pa lang daan. Basta kay gikan na giskuan. Gikan sa gamay hangtod sa babaw na diya magsugod ang korupsyon. Ya, tungod, isa na, kita dyan hinungdan. O, mindawat man taas sa atong butog. Ipaliter na to o tag-ibabaligyar to, tag 150. No, buto ha, tarungan nyo papaminaw si lahi po na yung pagdungog na karon. Atong buto mga katropa, ato ang ibaligya o barato. O mo na nga, dugay kita, pag-abos panahon nga kuhan, kita na po mangayo, alisod na sad. O, maglinya ka nagtaas kayo. Nga, matay, atong mga katawhan, no, kay, atong mga katawhan, pagbisita ni Senador Meg Subiri, mga katropa, og ni Executive Secretary to the President, mga katropa, Ralph Ricto, mga katropa, sa Bukidnon, particular sa Kisyon. Mga ni magbitignaghan ang negatibo, mga katropa. Negatibo, mga katropa, ang miani, mga suking tigpaminaw. So, di ba ito mapugos? Mo, believe ang tao, mga katropa, pipila ka mga tawhan, kay ilaha po na opinion. Di ba ito na sila pwedeng gumagan. Uy, kumusta na nito itong nisaka din sa stasyon nga isog kayo? Oh, katong taga sinanglana mo na itong bata, ah? Oh. Oh, nakaisgot noon ko na, oh. Kumusta na ka, dong? Oh, kailar ba ko ni mo? Kumusta na rin tuod ka? Sunod, manghangyo ka, sunod bay. Ayaw pag suko-suko, ha? Ayaw pag suko-suko. Mangani, kaya wakag hagbong ni manager sa portaha, sa hagdanan. Oh. Ay pagsuko-suko, hangyog tarong ba? Mingon-ingon pa ka nga, wamin na ngayog consent ni mo? Katodeyong, ning sibat ka sa duwar to ka police officer nga nag-conduct nito o checkpoint o kining tawag na to, nanitawag la enter mo na? Nananghid ba ka? Ha? Sibat-sibat mo ikang tawhan na ka? Ano ba? Ayaw pagsuko-suko, kung nakituyo, hangyog tarong ha? Oh, katilaw sa nakuha itong sabado kaya nahawag sa kompulis. Oh. Istoryahan daw ko na, sir, be. Oh. Ako pong istoryahan. Oh. Ayaw pag anak kay sa una pa lang, siyong ipakita ang taras dito sa pulis, wala na kang nagrespeto. Ano ba? Kabalo, bita ka wilisin siya, kita ang pulis niya. Oh, I mean, wakahilmit ng bakred, patuga kang sugok niya. Niya mabidihan. Suko og hangyo human di tarog hangyo. Dali ra magutang ang istoryahon basta maayong pag-approach mga suking tigpaminaw. Ano ra gyud? Hangyo ba? Di man ta tantong dautan nga pagkatao ni babaw sa kalibutan. Ha? Oh, dali ta hangyoon. Dili kay anhi ka diri pa isog-isog ka. Sumaron sa mga pareso ng tao. Oh. Nang mas maayo pa ning taong talawan kay kining taong talawan bitaw. Oh. Kining mahadlukon ba? Kumusta na tutuod ni mataan eh? Nanam mo ko'y pangalan ni mata? Kailan mo ko kay itong sabado pa lang daan, nungutan naman ko si pangalan eh. Sunod, mag-helmet ha? Huwag may helmet, di ba kay? Kay masusuko. Magani kay, ako itong pangutanon itong naka-video ni usay issue ani kay, kato, kuha man to? Disobedience of authority. Disobedience man to. Kaya, huwag helmet. Mga duha, pwede ito duha, oy. O, duha, gito. Kung ako'y police officer ato, ha? O, posible. O, wapag ito side mirror. Marag may side mirror ang motor. O, una, mga suking tigpaminaw ni nga, hangyo-hangyo ba? Di kayo magsinalto, bitaon sa hay? Di magsinalto, bay. O, di magsinalto, ha? Ang kuno ni mong sayo pa, pwede rin paghangyo na stasyon tao, eh. O, na ba? So, direta mga suking tigpaminaw. Balik ta, kaya nalakbitan na to, kaya nahuna-hunaan mo na to eh. Nakatong nanipa nga, nadakpas ba iba sa operasyon? Di mong pagbahad. Bahala ka sa buhay mo. Oh. Hala kasi mo kinabuhi. Pabilin na kita magpaubos, kinasa ubos ang lami. Sa atong hisgutanan mga katropa, kinilaging his karon diya sa Indonesia, kining kailap naman tao ni mga katropa, no? So, pakias kita. Sige lang kay, di man po mahurot ang tuig mga suking tigpaminaw. O gadlaw, no? So, hindi naman ni mulihok akong laka. Ah, naraday. Hindi naman mulihok kong maos, no? unsa ang his mga suking tigpaminaw? Unsa ang epekto ani? Ang his nagikan sa kalayo sa lasang. O kaning forest fires ba? Mga katropa, kagidala sa hangin nga habagat o southeast monsoon. O southwest monsoon mga suking tigpaminaw. Ang epekto ng islawas, mahimong makairita kinis mata, ilong, o tutunlan. Maka, kuan po ni sa asma, mga tropa, makapausog sa asma, ubo o sipon, o makalala mga tropa sa sakit, sa kasing-kasing, o sa baga. Unsa ang duha ka protection mga suking tigpaminaw? Paggamit o mask. Kung ordinaryo nga mas lang ang gamiton mga suking tigpaminaw, dublihon na siya. Dublihon para mas dako ang protection mga suking tigpaminaw. Mga warning signs, mga tropa, ha? Kung aduna kay balatian mga suking tigpaminaw nga tungod sa haze. Una, magkanang kanabitang mga balatian mga suking tigpaminaw, maglisod ka ng epekto tungod sa haze ba? Maglisod o ginhawa. Kini ba maglisod o ginhawa mga suking tigpaminaw? Duha ra ba hinung at tulo ang hinungdan ani? Ay duha. Maglisod ka ginhawa kay tuod na kay sakit or maglisod ka ginhawa kay wa na kay kwarta. O mo na hinungdan sa isa. Maglisod o ginhawa sigig ubo og hagok. Mag malipong sakit ang dughan. Perteng sakit sa ulo. Manglago, mangabil o nawong mga suking tigpaminaw. Una ipikto mga katropa sa haze. Unsa ang imong pwedeng buhaton mga katropa? Mga safety tips ba? Pagsulob og N95 o KN95 nga mask kon mogawas. Mogawas kas balay. Pabilin sa sulod balay og isira ang mga bintana og pultahan. Inom og daghang tubig o mo ni karong sige na tag inom og daghang tubig. Gamit og air purifier kon naa. Kon walay maayong mask, pwede gamiton ang basang panyo o panapton aron itabon sa ilong og baba. Likayi ang pag-ehersisyo o pagdula sa gawas labi na sa mga bata tiguang og kadtong nagsakit o masakiton mga suking tigpaminaw. Kumustaha og bantayi ang mga kaubanan sa balay nga dali rang magsakit. O, ngunit mga suking tigpaminaw, usan ni sa mga makuha na to diha sa balati, o kininghis mga katrup, mga suking tigpaminaw. So, naadireho, ato pa ning, atuan ning pangbasahon mga tropa kung unsag yoy ipikto anis nung panglawas mga katropa, no? Naadireho, kaysa. Naadire mga suking tigpaminaw, natulagi sumpay ni unsa ang his mga katropa unsa kini kadelikado sa tao. Muna tong ingon ganiya nga ang his usa sa mga hulga sa kalidad sa hangin nga sagaran gilangkuban sa gagmay nga mga tipik sa polusyon sama sa abog, smoke o kini nga gitawag atong 2.5 fine particulate matter. Tungod kay microscopic o pwerteng gagmayan ini mga tipik mas gamay pa sa lapad sa usa ka pabilos buhok o kanay mong buhok ba kanang sitawag ng granos mong buhok mga kasuking tigpaminaw dali ra kaini nga makalabay sa natural nga filter sa atong ilong o makasulod sa pinakalaom nga bahin sa atong baga o para sa itong atuwa dali na kang abog makasulod kay gahangad na itong ilong o iwa man tayo kapulit atong ilong sa Amerikano sa una itong iparaffle siguro to o maning antos-antoso dawato sa kamaturan mo nagini mo man naghihatag sa agibagay rapon sa itong kagwapo. Padayon ta mga risgo o daotang ipikto sa panglawas o kini mubo kining pangatol o panakit mga tropa o katarong talamak nga pag buhat og pagkatol og pagpulong kana sa mata bitaw pagpanakit sa tutunlan og pagubo na mo na siguro niya kuha bay ani o kining paglisod sa paginhawa paghuot sa dughan o grabe ka mga grabe sa mga reaction sa allergy na impas dali nga makapauswag o makapausab sa kining respiratory diseases sama sa asthma, chronic bronchitis o COPD. Ang 2.5 o ang PM2.5 makasulod sa gianan sa dugo nga makapataas sa peligro sa pagtaas sa presyon sa dugo, stroke o heart attack. O kay kaning kanang abog ba? Musudod na sa mga kuan si mong dugo, mga tropa, mabara ba, mabara? Okay. Kana ganing imagine nyo nang magsiminto ka ba? Kanang abog sa siminto ba? Grabe, gyapon na siya. Kung wala kay mast, ana, abog sa siminto, kanang ipikto sa sikagpamintal, kanang pintor ka, ka delikado, gyapon ka na, maghigos, gyapon ka na, mga soking tigpaminaw. Muni nga, kinatong nasinati karon ngayong hiyos lagi, kusuking hangin, o niya, mga likabok o abog mga tropas, bukid nga nasunog, dadon muna, muna ni karon. So, padayon ta mga suking tigpaminaw. Paghubag sa baga, ang dugay nga exposure makaguba sa baga nga makapamino sa abilidad sa paginhawa. Muna ni nga maglisod na ng kaginhawa mga suking tigpaminaw. Mga bata o gagmay nga pamilya, tungod kay mas paspas sila kini mga gagmay bitaw nga mga bata mga matigidaran mga paspas sila mo ginhawa og nagatubo pa ang ilang baga mo ni kinsang labing o dali maapektuhan kini mga bata o mo ni daling maapektuhan mga tropa mga bata o gagmay nga pamilya mga suking tigaw kini mga chikiting mga tigulang o senior citizens kay kini sila mga kini mga bata dili pa kayo sila abtik o immune system nga itong mga idaran, mga tropa, mga senior citizen. Usa na po ni mga tropa nga prone kayo ni mga balatian nga ani kay dili na kayo abtik ilang immune system ani mga suking tigpaminaw. Mga mabdos, o kana, mga tao nga, mga taong daan ng, mga taong daan ng adunay, asma, sakit sa baga o sakit sa kasing-kasing. O katong hubakon. Adunay problema sa kasing-kasing kamo dali ra kaayong matandog niining balati kining inyong gibati ani nining hiyos mga suking tigpaminaw abog man siya abog man siya mga suking tigpaminaw unsaon pagpanalipod sa kagalingon kani unsaon pagpanalipod sa kagalingon mga suking tigpaminaw gawas sa balay o kung mugawas ka sa balay mo itong ingon lagi nga pagsulob og N95 nga mask dili lang ordinaryong surgical o cloth mask tungod kay dili kini makapugong sa PM2.5 kay pino mugod kayo so ipikto ani posibleng mumahal lang napod ang mga mask ini nga girekomenda o pastos COVID-19 sa una mo kami sa una tungod speak station gisyuhan yung mga mask nga kanang noog oy gipahibuwa ang ipahimuan gid may mo gipahimuan gid may mga katropa nga isa ka semana gyud kasi mana laba so nanapuntaan ino dili makinitantong delikado sa mas COVID kining hayos mga katropa kay di man ni makatakod sa katao so, ang atoa lang diri karon kining kung aduna na tay daang balatian musamot mga suking tigpaminaw kunay delikado mga katropa nga ikaduha katong unsa o pagpanalipod sa kagalingon pagpuyos balay ang pagpuyos balay mga katropa manong ingon nga manira ha sirahe ang mga bintana o pultahan o gamit og air purifier nga dunay HEPA filter kon anaa o kana mga suking tigpaminaw malaan na punta ani nga bisita di ta mo gawas balay malaan madudahan putos mga tao anak ano kayan madudahan onya katapusan pagkunhod sa mga aktibidad likay ang pag-exercise o pagtrabaho sa gawas samtang taas pa ang air quality index level mga suking tigpaminaw. Okay. Karon ang gagayan ang illegal bigay ang nanguna karon mga tropa. No, ang iligan karon mga suking tigpaminaw ang nanguna sa pinakataas nga air quality index 192 mga suking tigpaminaw ang kuan karon dito sa Iligan City. So posible baka mga katropa mao ni kuan mo ni ang dako po silang contribution no ang katong namugutay kuan diya sa Iligan kanang factory mga katropa sa siminto ba. Posible kaha mga suking tigpaminaw. So ing ani nga mga balatian mga tropa immune system na gid na dapat lig-on mo jud mo ra gid na niani nga kuan mga suking tigpaminaw immune system na gid ang atoang panglaban diri mga katropa no. So, naot nga dunay pila andun na moy mga nakutlo sa tuong pangisugutan karon kay manato na uban ang City Health kitungod na gis kabisi mga katropa nga linyada. So, lang at least nahatag na to diha ang atong kahibaw gamay mga suking tigpaminaw matakahuman sa pagka-doktor god. Oh, atong nahibawaan mga tropa kanara man yung pagtawal ang usap og udlot biyabas itawal smad. Kung ingon ka og medical doctors di pagita medical doctors medika kuan pata MD yapon ta murag doctor kato bitang adunay kanang sakyanan diya kanang sakyanan mga tropa ninyo nga hugaw oh labi na nga ulan-ulan karon musugok mo matumog may birthday oh sugok mo ng mga lapukon nga area na gihubak na ta kining pitinang itong nawa dre tugno na kay mga suking tigpaminaw. So kung gusto ka magpawasing sa imong sakyanan sama ra gihapon ang silang services mga katropa sa imong gipahinluan layo pa gid kaayo adto na sa 4Fs Car Wash mga suking tigpaminaw nga nahimutang des barangay San Jose Malaybalay City diya sa may padulong kag sitio mabuhay ba o sitio mabuhay tapad sa San Jose National High School na diya ang 4Fs Car Wash mga katropa. Oh, gikan sa 100 ngadto sa 300 pesos ang imong mabayaran ra. Mogi na. Oh, gikan sa 100 ang ilang motor 100. Sa uban mining motor bay kay kuan mini 150. Kina kapatesting ni kog car wash dili ko masabaga dapita. Kay mo puto nang daot ningon ra man compare ra man nato. Oh, ang sedan 180, ang van mga katropa 280. Ang high roof 300, pickup 230, ang Raptor mga katropa 250, SUV 230, ang minivan 180. So ilang services na mga katropa with blower, vacuum o tire black na mga suking tigpaminaw. O di ba? Hinlo niya. Pagawas magini mo silang car wash, dili pagini mo nga makatunob kag lapok kanang rough road ba dili. Kay pagawas mo karsada na, hayo ka ng simintado ng dalan. So, asa pa ka manangkong nga na. O niya, kung masugertihan dito, mahagbong tong mga bungas, durian, tapos na, tapad sa 4Fs, kakaon pag durian. O dito na ta sa 4Fs, karwas, mga suking tigpaminaw, magpahinlo sa itong sakyanan. O niya, ikaw, malabi na karon, birmans. O niya, mga bata karon, murag naka, simisteria, naka term break, masiguro ka ng, Term 1 na may tawagan na karon. Term 1, term 2, term 3. Di naman na grade first grading. Todo rin may ka-term karon. Naka-term break man. Na gusto mo manglaag, huwag mo syakyanan. Malisyo mo babao mo. Tawag mo si Jubert. Dugi mo matas, Jubert. Magabang lang mong syakyanan. Magabang mong syakyanan, mga katropa. Kay ang dili lang 4Fs Car Wash ang naa dito. Pwede mo makaabang. Kaya doon na sila'y syakyanan na maabangan. Barato ragyapon kayo. Yung kanyang tani. Libre kag duha ka oras? Oh? Libre kag duha ka oras mga katropa. Kailang van dito 24 hours 3,000. Ninapoy 35 ni katong high roof man siguro 35. Ni ang 12 hours mga katropa 25 sa van. Nya siyempre namagin ni mga washing charge mga suking tigpaminaw. Ang washing charge ni 280. Ang pick up og SUV 25 ang 24 hours, 2,000 ang 12 hours mga katropa nya ang washing charge 230. Sedan 15 ang 24 hours. 1,000 ang 12 hours, 180 ang washing charge mga katropa. Di ba? Perteng barato ha. O niya, pwede mong mapabook sa lahang number. 0970-287-2613. O di ba ka sa 0915 541-3653, mga katropa. Magkita sila sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City. O niya, magpatubil mo, siguraduha nga, dili mabarahan yung nozzle hook. Okay ba? Sino niya inyong sakyanan ba? Di mo kaabot sa inyong giadtuan, kapurot-purot. Okay, tubigon man yung natubil. Wa man mo katubil dito siya. Ili-ili yun sa Shell, mga katropa. Ili-ili yung mobility gas station. Dapat di agito sa Shell. Kung saan ka sa Malaybalay, duha kabuok ilang gas station dire, Barangay City, na di ang ili-ili yun. Napo dito sa Barangay Kasisang Purok 5. Ubos lang sa City Hall, na di ha? Di hata magpatubil, mga suking tigpaminaw, ha? Unya kay, basing igutom ka. Unya, dapat nagi mo'y balon. Hapit mo mga katropa o pan sa Dian's Big Shop. Mauna'y dindot. Hapit mo sa Dian's Big Shop o pan. Kaya while ga-travel mo, kaon-kaon mo pan diha. Lami ilang mga pan diha mga katropa. O di ba ka, padulo mo birthday. Putambong mo kasal. So baka, pagpalit mo dito o cake sa Dian's Big Shop. Barato kayo. Barato. Dahan kang mapilian nga pan mga suking tigpaminaw, ha? Mauna'y nakanindot niya. Kompletos, rekados, mga suking tigpaminaw niya pohon. Base na magparty-party mo, sinaminaw si Manong na ron sa GD Electronic, mo ito dyan, no? Kanang mga speaker, electronic, ano? Electronic supply, minom na XFM si Manong diha. Oh, si magparty mo, wa mo'y kanang suno, balikanan, lagi ko rin si Manong lagi, naminaw ko rin. Malimta mo, ito busy lagi, oy. Dito mo mag-order ng speaker pohon, diha sa GD Electronic Supply. Puhon mga suking tigpaminaw. May hapon ni Manong diyan, no? O kariyahang abutan nga nastapad naman yung vulcanizing diyan. Abutan ni si Kuya diyan. May hapon ni Tanan diyan. Yan diyan po siya Rin Mars Tiloring ni Ati Irene o ni Sir Dong mga katropa. May hapon yung Tanan diyan mga suking tigpaminaw. 31 minutos naman diyan itong ilagapak ang alas 4 sa kapunong. Wala naman tayo yung oras. Nag-story dito kulang man tayo. Oh. O inyong atangan karon kay murag first time mo ni una ron adlaw sa tuang extra balita sa hapon. Ah. O extra balita walay hapon. Ah sige okay. Extra balita mga suking tigpaminaw hosted by Rusty Marie Codino. Pag wala siya, murag si Dave kay problema Dave man eh. So, moto mga tropa, naglangkob sa panag-uban karon nga kahapon noon mga suking tigpaminaw kay musunod na pod ang extra balita mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa kitibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwag station manager katropang Miss Rusty Marie Codino, katugbag si Pikas Lawa, katropang Jao Pagutayaw, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Surano Mingo ng pagkabot sa ustisya, kinhanglan ang pagtinabangay. Apang lisyon kabuton kung kamaturan matabunan siya maling binuhata na maing hapon bukid nun. Dalay ko ng Diyos katungtanan mga katropa. Happy birthday, Ma'am Josefina Tinambunan.

0: Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
1: Usa ka call center agent.
0: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
1: Nahitag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain.
0: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sisda Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sisda Pain.
3: Symptoms persist. All the doctor. Sa mga
4: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.

0: Lalaki arestado humanakuha anok armas ug mga bala sa Valencia City. Headlines. 46 ka mga barangay sa Malaybalay, benepisyaryo sa bawat bayan makikinabang program. Headlines. El Nino posibleng makaresulta sa kulang sa tubig o makaapekto sa agrikultura sa Agusan del Sur. Headlines. Tawa Oriental, apektado sa haze. Headlines. Safety awareness lecture o drill, gipahigayon sa Talaingog Municipal Police Station para sa mga estudyante. Headlines. Yes to Health Wellness Mini Caravan, mabungahong ginlusad sa Davao City. Mga nisalmot, nagpadayag og tumang pasalamat. Headlines. Malacanang, ni pasalig kang VP Sara og iyang mga kaalyado nga dili mohimo og agresibong aksyon ang PNP batok kanila. Headlines. Katsalyan, namahayag na ang kasong grave threats batok kang VP Sara wala epekto sa impeachment trial. Headlines. Mount Canlaon, subling ni Alboroto. Headlines.
1: Extra balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa
1: Extra Balita. Maayang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Lunes, Setyembre 7, 2026. Anyan ang detalye sa tuwang mga Extra Balita. Pedestrian na banggaan og sakyanan sa Valencia City, Bukidnon, patay. Extra balita. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki human kini nabanggaan sa pickup sa National Highway Purok 12, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Atubangan sa Polymedic Hospital, alas 3:05 sa kadlaon nitong Sabado, Setyembre 5, 2026. Sa investigasyon sa Valencia City Police Station, ang pickup gikan sa Purok 17 Hagkul, padulong sa Valencia City proper, ug nagbiyahe sa inner lane sa National Highway. Pagabot sa naasin niya lugar, kalit matod pa nga nitabok ang biktima hinungdan niya nabanggaan kini. Tungod sa kusog nga impact, nakaangkon og serious injury ang biktima o ginala dayon sa Polymedic Hospital. Apan alas 3, Jessica Dlawon, gideklara sa attending physician nga patay na ang biktima. Sumala sa Valencia City PNP, ang pamilya na pahibalo dayon o nakuha ng patayng lawas sa biktima sa susamang adlaw. Samtang, ang driver o ang maong sakyanan, gidala sa Valencia City Police Station alang sa dugang investigasyon. Sa laing bahin sa itong mga balita, lalaki nakuhaan og armas og mga bala sa Valencia City, Bukidnon. Ekstrang balita, pinaagi ni Jao Pagutayaw.
3: Magatubang karon sa kasong kalapasan sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang usa ka alias Mario, 29 anyos, human kini nakuhaan og armas atol sa gipatumang search warrant operation sa Purok 5, Barangay Lourdes, Valencia City, Bukidnon, alas 12:01 sa kadlaon, September 6, 2026. Gisunod sa mga otoridad ang panimalay sa suspect pinaagi sa search warrant nga gipagula sa korte pinitsahan September 1, 2026. Atol sa pagrekisa, nakuha sa mga pulis ang usa ka kalibre 45 shooter pistol, usa ka steel magazine, unom kabuhing bala sa kalibre 45 ug usa ka holster. Ang mga nasakmit nga mga ebidensya gidala na ngadto sa Bukidnon Provincial Forensic Unit aron ipailalom sa ballistic examination. Sa pagkakaron, ang dinakpan nagpabilin sa kustodiya sa Valencia City Police Station. Mga katropa, para healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad Dres XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Samtang mga katropa, 46 ka mga barangay sa Malaybalay City, Bukidnon, nahimong benepisyaryo sa bawat bayan makikinabang program. Extra balita. nahimong benepisyaryo ang City Government of Malaybalay sa bawat bayan makikinabang Rice and Local Government Support Fund o LGSF check distribution. Pinagi sa Office of the President of the Philippines, uban Executive Secretary Ralph Recto o Senador Mig Subiri. Ang tanang 46 ka barangay sa Malaybalay nakadawat og tag 200,000 pesos. Doon ay 100,000 pesos alang sa bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Diin lima ka incoming fourth-year college students, matag barangay ang nakadawat og 20,000 pesos finisher fund. Prioridad ang Buena Fide residents gikan sa vulnerable households ilabi na kadtong walay miyembro sa pamilya nga nakahuman og tertiary education. Samtang ang laing 100,000 pesos gamiton alang sa development priorities o immediate community needs sa matag barangay. Pinaagi sa mga programa, mas mapalig-on ang suporta sa edukasyon o barangay development aron mas daghang katawhan ang makabenepisyo o makaangkon o mas maayong kaugmaon. Personal na gitambungan ni Malaybalay City Mayor Attorney J. Warren Pabilyaran ang paghatag sa maong grants ni atong Setyembre 4, 2026 dito sa Quezon City, Bukidnon. Sa laing bahin na sa itong balita, El Nino posibleng moresulta sa kakulang sa tubig o makaapekto sa agrikultura sa Agusan del Sur. Extra balita, pinagi ni Katropang Ray Allenton sa XFM Agusan.
4: Nagkadako ang kabalaka sa posibleng epekto sa nag-develop nga 2026 to 2027 El Nino sa Agusan del Sur, ilabi na sa supply sa tubig sa agrikultura, panglawas o panginabuhi sa mga residente. Ilaong man, ang ubos nga normal sa pag-ulan o mas init nga temperatura nga mahimong hinungdan sa pagkunhod sa tubig sa mga sapa, suba at abay o uban pang tinugdan sa tubig sa probinsya. Posible nga mapiktuhan ang mga mag-uma, ilabi na kadtong nagsalig sa ulan alang sa ilang humay. May mais ug uban pang mga pananom tungod sa dugay nga panahon sa pagkauga ug pagkakulang sa tubig.
5: Wala na gyud koy ingon nga ug sa basakan ra magay amo dire gyud kasagari unya kay gumikan lagi wa gyud tubig, wa gyud namo basakaron kanang standby, wala gyud ingon wa natortol, wala lang gyud namo tanduga kay gumikan dili man gyud makatortol ug wala koy tubig, wala lang gyud sa kay kini laging area po namo dire muuan lang og mga pila ka oras mo pundo dayng tubig niya og natay mga another crop nga itanom, madaot ramangkot gihapon pod kay pananglitan magmaista or unsa mga kalbasa, maagi ana og pila lang ka uwan, madaot ramang nga murag magdugang lang murag makagasto lang hinuunta.
4: Ang grabing kainit mahimong magpataas usab sa risgo sa heat-related illnesses, ilabi na sa mga bata, senior citizens, mga nagtrabaho sa gawas ug mga tawo nga dugay nang adunay kondisyon sa panglawas. Gipakusog sa mga ahensya sa gobyerno ug mga local disaster response team ang ilang pagpangandam alang sa posibleng epekto sa El Nino. Ilakip ang pagpanalipod sa supply sa tubig, pagkaon, panglawas ug agrikultura. Gidasig ang mga residente sa Agusan del Sur nga magtipid sa tubig, kayan ang sobra nga paggawas ilalom sa adlaw ug sundo na mga pahimangno sa lokal nga panggamhanan ug pag-asa. Ang sayo nga pagpangandam ug gusto nga paggamit sa mga kahinguhaan, importante aron maminusan ang posibleng epekto sa El Nino sa mga pamilya, mag-uuma ang komunidad sa tibuok Agusan del Sur. Mga katropa, apektado na baka sa daghang mga balatian karon nga nagapalibot sa atong kalibutan? Ayaw ka balaka, inumi ka na sa Santon Vitamin C aron ikaw karunayng protektado. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Samtang mga katropa, Davao Oriental, apektado na usab sa haze. Apektado karon ang Davao Oriental sa nagpadayong transboundary haze tungod sa aso nga gikan sa wildfires sa Sumatra o Kalimantan, Indonesia, nga gidala sa hanging habagat paingon sa nasod. Base sa pinakaulahing datos, lakip sa apektado sa haze ang Mati City, hinungdan sa reduced visibility sa kadagatan o kadalanan. Ingon man ang mga lungsod sa Baganga, katiil o karaga nga nakasinati o white haze o daw gabon nga aso. Ang lupon na San Isidro o Governor Hineroso nakatala usab o taas nga level sa unhealthy air nga unhealthy for sensitive groups. Sumala sa Department of Health kung DOH 11 o DNREMB ang haze sayad adunay sagol nga aso, abog o abo. Mahimo kini nga hinungdan sa lisod nga paginhawa, pag-ubo, pagpanakit sa dughan o pagluha o pagpula sa mga mata. Ang Region 11 nakatala o pagsaka sa particulate matter kung PM2.5. Ang pipila ka monitoring station sa kasigbit nga dapit, gideklara na nga unhealthy for sensitive groups nga nagpasabot nga delikado kini alang sa mga bata, tigulang o mga tao nga adunay huba kung asma o sakit sa kasing-kasing. Padayong nagpahinom dom ang DOH 11 nga magpabilin sulod sa balay kung mahimo o isira ang pultahan o bintana. Magsuot og face mask kung kinahanglan mong gawas. Likayan usab ang grabing ehersisyo sa gawas sama sa pagjogging o pagdagan aron dili mudaghan ang makasulod nga hugaw sa baga o mag-amping sa pagmaniho tungod sa white haze. Samtang mga katropa, safety and awareness lecture drill gipahigayon sa Talaingod Municipal Police Station alang sa mga estudyante. Extra balita, pinaagi ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
6: Live report. Gipakusgan sa Talaingod Municipal Police Station ang mga lakang alang kinis kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og school personnel pinaagi sa sunod-sunod nga active shooting lecture and drills og koordinasyon sa mga eskwelahan. Ubos sa pagpangulo ni Police Major GC Ray Y. Larua, Chief of Police, gipasiugda sa Talaingod Municipal Police Station ang kaminungdanon sa preparedness og safety awareness sa school community panahon sa emerhensya. Gipahigayon ang active shooting lecture og drill sa Palma Hill Integrated School. Gihatagan og orientasyon ang mga estudyante og school personnel kabahin sa hustong safety protocols atol sa simulated emergency situation. Gidugtungan usab kini og mga lecture batok sa bullying og smoking. Gipadayon ang maong safety initiative sa Butay Integrated School og sa Misulong Integrated School ang active shooting lecture og drill. Samtang gipalig-on usab ni Police Major Larua ang koordinasyon tali sa kapulisan og mga eskwelahan pinaagi sa pagbisita sa mga school authorities sa Napunggas Elementary School, TBTB Elementary School ug Dato Jose A. Libayaw Memorial National High School. Tumong sa maong mga kalihukan nga mas mapalambo ang kahibalo, kaandam ug hustong pagtubag sa mga emerhensya samtang gipalig-on ang Police School Partnership alang sa mas luwas nga learning environment. Samtang sa pikas bahin gibutyag ni Police Major GC Ray Y. Larua sa XFM News Team Tagum nga ang mga eskwelahan nga sakop sa ilang area of responsibility way mga nadawat nga pagpanghulga dili susama sa ubang mga lugar nga nangahadlok na tungod sa gipang-post sa social media o gitumbok pagayod ang matag eskwelahan. Ang mensahe sa Talaingod Municipal Police Station padayon sa pagpanalipod, pag-andam o pag-alagad alang sa luwas nga komunidad. Katrupa siguruhan nga lagsik kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita. Ako si Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Live report. Yes to Health Incorporated Wellness Mini Caravan gipahigayon sa Davao City. Mga katawhan, mapasalamaton. Extra balita, pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao.
7: Mabungahon ang nahimong tibuok kapahigayunan sa Yes to Health Wellness Mini Caravan sa Purok Bliss, Barangay Bago Aplaya, Davao City ning Milabayng adlaw. Human nga daghan ang nakabenepisyo sa nagkadaiyang serbisyong paglawas nga libreng gidalit sa Yes to Health Incorporated ngadto sa mga misalmot. Uban sa XFM Davao team, gipangunahan ni Naturopathic Medicine Doctor Dr. CJ Nedruda ang health lecture, libreng check-up, consultation ug uban pa. Dungan kana sa libreng patilaw sa Zanton Gold Coffee Mix. Niini nga kalihok kan sa Yes to Health, nagpadayag sa ilang tumang pasalamat ang mga nakabenepisyo tungod sa maong kahigayunan nga gawas sa mga papremyo nga nadawat. Gihatagan sab sila og kahibalo labot sa insaktong pag-atiban sa lawas uban ang discount sa mga produkto sa Yes to Health.
8: Rumilita ba karos? Kuan man ko kay testing naman ko ana. Santon Plus Coffee Mix. Gaano ko malamin na kung tulog ana. Importante jud sir kay para pud sa amoa kuan may maayo mi ana.
9: Mario Dandoy. Okay kay na sir. Kay na nga okay. Dako ka tawag. Salamat. Salamat, salamat. Salamat sa Ginoong Klaus.
10: Ako si Romeo Amado. Ayo kayo makatabang sa mga pobre, mga nagpuyo ko diri sa Bagua Playa, Bliss. Salamat ko sa Yes to Health.
11: Nora Bunsupan, salamat sa inyo ha, outreach program regarding sa health na nakatabang yun diri sa amo ang lugar. Inaot na mo, balik mo puhon, labi na sa uban pang area na gusto po mo makita dito.
12: Ano sa pinaka-best na service inyo hang na available ng mga?
11: Kani ang kuan, kani inyo hang gipanghatag nga awareness sa mua, dili lang sa regarding sa medical, inyo hang gipasabot sa mua o sa best care na imuuna mo para malikay ni sa mga sakit-sakit unya through herbal nga process. Ako, labi na ako, perminti dyan ko nagakuan sa medical, no, kanang puro tambal nga, mahal ba kayo, kini siya affordable yun siya kaayo para sa low-level income na pareha sa mua.
7: Nahimong posible ang aktibidad tungod sab sa pagigtambayayong ug suporta ni Bagua Playa Barangay Kapitan Marlon Campos. Nasairan nga ang maong aktibidad kabahin lamang sa mga inisyatiba ni XFM Philippines ug Yes to Health Incorporated President and CEO Dr. Remilito Uy ug Vice President Olivine Uy agig pagpasiugda sa kaimportante sa pagmintinar sa maayong panglawas

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
3: Oh! Unya garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon!
4: Exciting!
1: XFM.
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Jenny Panlawal, watak-tak na lobalaw. Ako ibatok na pagpanakit sa akong pagkubo. O blog na ito, pahaw pagod, napabatok ko gusong lipo. Ito nga, nakabingog ko na radyo na ng Tonplak Gold. Batong makinaan na ating lila. Ito ni Pangito, akong gusisiman, akong giminto. Napaharot yung buwa pastap, akong nabantawa. Nga nawala naman itong pagpapit sa akong pagkubo. Gusong lipo, basang salamat pa sa Tonplak Gold. Mga paruha o gibatok sa ako. Gustingin ninyo ng Tonplak Gold. Basing paruha na ako, baangaw sa mani. Ako doon si Jenny Panlawal, Tonplak Gold user, patap.
5: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
7: Zanton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maltar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
7: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gareklamo sa nasa kahalap, pananaw, pagpabili nga mabasko, bumalinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas sing-aw ang ako pananaw sa kadaan.
5: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o gubang pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalaksik na ko balik. Ang niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning aram-aram gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
13: Turbo?
12: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
5: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.

0: Damdam ka ng stress. Kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, eh, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Misael, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
1: Pinagpapawisan pa rin.
0: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
0: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na, ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung saniyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on, ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano, nalang sweat glands.
0: Sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, ano? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Very frustrating na problema.
0: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although, yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Ang sabi pa nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety or yung babalisa, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis.
0: Mm-hmm.
1: Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kaysa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
0: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuhan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
0: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan, tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi ma-close, tulo ng tulo.
1: Ayun
0: yung nangyayari.
1: Nako. So, yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po wag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Dok, ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung meron man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung meron mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede niyong maibahagi sa atin po mga kababayan?
0: Yeah.
1: Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
0: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton at
1: marami
0: silk.
1: Marami na ngayon yan.
0: Kaya lang mahal yung silk. Ano? Ayan. So, maligo araw-araw at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwede makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol na ayan, pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
1: magkakape pa.
0: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
0: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po, mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag sira dun sa mga nerves atin pong pangatawan.
0: Saka mag-take kayo ng ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin, ano.
1: Yun.
0: At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: At sa mga kababayan po natin, pwede rin yung ano, gamitin ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod, tapos nagbasakan ng kamay mo, pwede mong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
0: Oo, hindi ka pa nga hindi pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
1: Pero wag naman din yung ano, Dok.
0: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
0: Oo, iba na yun.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na mayroong ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakoop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969 609 6545.
2: Suwame. ang aroma. Samsung Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santone Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Samsung Plus Gold. Yeah!
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
13: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
12: Ano po bang problema niya na yan? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
13: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santone Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santone Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santone Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ko. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apa? Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaganan pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamagandin ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santone Plus. Siguro yung mga nakasubok na.
12: Wow.
13: And nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya lagka ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
12: Opo.
13: Nang ako'y subukok ulit na bumili ng Santone Plus, nakita nung mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako. Tama, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
12: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
13: sa advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. Saka yung 774. Ay, kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, sasakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon, dahil pangalawang uri ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
12: Aba.
13: Acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
12: ayos na.
13: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap ng matulog.
12: Opo.
13: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check-up.
12: Apo.
13: Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
12: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
13: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
14: The Secret of Health.
1: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Na parang tatumo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
0: Malaki na pinagbago. Si nanay ay nasa 80 na ang na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
1: Tama.
0: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
1: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha, na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano, yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin, ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano, kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong ultimate trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santone Plus Coffee Mix. Wala bang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw. Salamat po.
0: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, mm-hmm. walang side effect yan. Ibig sabihin,
1: yung budget lang
0: ng budget ano. Mong, oh. ano. Pero sa health, wala. Walang, mm-hmm. wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan.
1: Mm-hmm.
0: Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
1: Mm-hmm. So sa mga kabayan po natin, ano? Ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients ano na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santon Plus. Ang Santon Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong ano sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro hindi mo naman kayang umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano?
0: Mm-hmm.
1: Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan, wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So sa mga kaibigan natin, mga kabayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Eh, pwedeng-pwede to. So, mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
0: Oo naman, wag lang talagang, ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon mm-hmm. sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger oo, yung nerve mo.
1: Yung papapawis mo ng
0: gusto. So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Oh, pwede.
0: Wala. Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw eh matitrigger yung init mm-hmm. at yung stress sa yung katawan.
1: Mm. Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan, no?
0: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit eh.
1: Oo nga.
0: More on cold drinks sila.
1: Oo. So yan na, sa mga kabayan po natin, ha? Pwede yung gamitin ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag niyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata. Especially sa mga medyo nagkakaedad, ano? Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration. Ano?
0: Ayan yung, ngayon halos kahit hindi na umiedad eh may problema na rin sa dami ng blue light
1: mm-hmm.
0: at saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. Ano. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
1: Yes.
0: So kailangan nating gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
1: Yan.
0: Gamitin po niyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
1: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
1: Thank you so much, Doc. Ayan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tanging dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix,

0: naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa!
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
5: XFM.
4: Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, XFM!

0: lang uwi. Maayong gabi, bebe. Okay na kaliha. O, ni plaster na di ay kaliha ha. Karoon ako kabalungan, nag-plaster na di ay ka. Maayong gabi, ila sa imuha. Sa inyuhang tanan nga naminaw karoon sa tuwang programang putahe sa gabi. Welcome once again sa tuwang programa gikan alas 9 hangtod alas 11 pos kagabi on. Kauban po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Hello! Welcome sa tuwang programa karong gabi unang inyuhan na pugong kuyugan hangtod alas 11 biha. Maghisgot na po kita sa mga butang-butang na dapat na unta dilihisgutan. Pero kay Marites Manta, ato gihapon siyang ungkatun. Hangtod sanay makadungog o makaingon. Nga nagpadungog-dungog na sad ka? Ito, uy, char lang gani. Ko ba kay guilty rapod kayo? Relax lang. Lingaw-lingaw naman yung atuwa in town. Uy, nga nung gina-personal naman kaayon ni mo ang atuang programa. Kalma lang diha. Ha? Kalma lang diha. Ang atong programa, gipalayuhan po sa produkto sa Yes to Health. Especially po sa pampawala sa mga baho-baho sa imuang kalawasan. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Nakubi, kapag ka ikaw po na ay problema karon sa mga baho sa imuhang lawas, especially sa imuhang kilikili, nga grabe na gid kay kabaho bi nga di na gid nimo kayang pugngan. Maski nun saong pa nimo pahumot diha pero kapangalisbog gihapon, kapangibabo gihapon ang baho sa kilikili power. Bi, kinahanglan nimo na siyang solusyonan. Ang kinahanglan nimo ang sabon nga adunay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Last Herbal Soap, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang atong programa usab gipaluyohan sa Turbo Man Enhancer, pampaligon sa relasyon, pampadugay sa labing-labing, Turbo Man Enhancer nga tag 85 pesos lang per capsule, mapalit po sa mga suking butika nationwide. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Yo! Okay na yung mong isa kadalunggan diha, girl. Yeah, okay naman. Ito, BK. Murag feeling na ako, bungol-bungol tagamay. Sige lang. Sige lang. Okay na ni, okay na ni. Okay na ni. Dabi, abrihan na to ang kaban kadali, B. Ang kaban. Ang atong Sir BB question, gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang isgutan, di ka ridadog pag international na brand. Dili ilaro na imuhang motor or sakinan, El Ilion Shell Mobility Station. Aba? Nga nung pag i-profile pic, kay dili magdayon. Mona, ayaw sig kuan diha, sig kampanti-kampanti diha. Basiging ending ana, di mo magdayon. Mayo ba no? Mayo ba ka lang lucky lang kayo sa laba? Kanyang, ang ilahang relasyon kay more onto, like, they just wanted to be like personal. Oh. Gusto lang nila nga walang makabalo, like limited lang, like sila lang duha. Pero, for some reason, matingala na lang ta, nag-profile pic na sila sa uban. Pero bita, nga naman na, no? Nga naman na, bingga kasagaran kapag i-profile pic niyo mo tong babae ba ron or lalaki ba ron, like majority, wala pa mo i-label kaayo, ka nagong label na, ay pumukasal. Pero nga nung, dili din mo magdayon. Is this somehow like pamahiin? Is this somehow like mga tinuhuan sa sinaunang panahon na kinahanglan gyud daw nga para dili daw masuhong? Kinahanglan nga imuha gidong itago, di gidon ni mga kinahanglan na ipagawa sa publiko, like dili daw kay nahanglan na i-profile pic para malaman ng buong bayan ni ikaw ang nagmamay-ari. Kasi daw tinuod daw ng evil eye. Sabi connection ana good. Oh, wala gud ta kabalugod. Sa inyong mga komento, karong gabi una, pwede na gud kayo binga imuhang i-text sa ako sa 0945-443-5869. Kinsa yung bisita? Who's that? Kinsa? Si? Aw? Binakog food delivery. Ha? Huh? Tama. Uy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday po sa nag-celebrate sa iyahang adlong natawahan karong gabi una, ika 69th na birthday. Happy, happy birthday, Mommy Josefina Tinambunan!
1: Happy birthday!
0: Salamat kayo sa pag-invite sa muang makikaon. Happy, happy birthday po, me. Wish you all the best and wish you a good health. And strong lang permi ang ato ang kalawasan. Sa mga nag-birthday po din ha, gwapo gid inyong irigalo sa inyong or sa mga birthday celebrant ang ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C para ligon gid ang bukog layo sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon ug sure jud nga maabot gyud sa desired na edad. 0945-443-5869. Live usab kita sa itong official Facebook pages BE. Pwede ko ni mong i-chat. Pwede ka nga mag-comment sa XFM Bukid 9. Pwede ko pa-follow, pa-like, o pa-share po. And then XFM Bukid 9 News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, official Facebook pages and official radio stations. Saracho, amigo. Mayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Nadi akaran sa Hong Kong, mayong gabi. Diha, me, I hope you're doing well. O, kanang paningkamot lang gid me, perminti me kay wag ito'y mahimo kay poor manggid dami. Kinsao na to, o kanang ingon-ingon sa itong kaugali yung gipang kapoy na ta, dinataganan manarbaho, pero dawata ang kamatuuran nga poor lang gid ta. O, nang every time kapoyon ka, remind yourself, dili mi dato. Motrabaho jud ko kay daghan kay mi utang. May gabi, Mommy Jacqueline Labis. May gabi pod kang Mommy Josefina Tinambuna. Ang ato ang birthday celebrant for today.
1: Happy birthday!
0: Salamat kayo, mi Monski. Oh, unsa naman po ni Monski. May gabi, idea sa mga Monski. Anin yun, kwerpo. May gabi pod kang Charlene. May gabi pod sa mga namina pod karon sila tag sa ka mga panimalay. Motrabaho kay daghantag. Oh, daghag na kaminus. Ay, hala! Oh! Trabaho kita ani kay ang ubandihan ang kaminus bito sa tua niya. Lamunog na'y kinahanglan, mangduol ra ba? Ma, kung kisa pa itong nakaminus sa imo, mapunti magduol-duol sa imo, haing anak yun bayan na. Munang, kung nakaminus ka sa mo, ayun duol ha. Kay, charo. Hi, kung Gloria Malala Apelo, may gabi po.
1: Thank you!
0: Si Empalmado Tatsky, may gabi po. Watching Little Hong Kong of the South, Pagadian City. Uy, salamat kayo, B.
1: Thank you!
0: Sa mga naminang po karoon sa 89.5 XFM Pagadian, thank you kayo. Live dito sa Pagadian, no? Sorry naman. Okay. Sige, anak-i ko. Good evening po. Always listening po tayo sa gabi from Bayugan City, Agusan del Sur.
1: Thank you!
0: May gabi, Ma'am Gloria Malala Apelo. May gabi po kang Glenn Tumakian. Greet ko ni Jason ng Egyptian Combati. May gabi, diha. Hi, Zai! Dugay na kayo ko wala ni Salmon sa imong programa. May gabi, Ninong Kikit. Sinubyagon. Salamat, Ninong!
1: Thank you!
0: Miss you, Nong! Sa naman ka nung, oh, it's been a long time naman ka, ayun, no? Nga muraga. Ikalimta naman minimo diri, no? No? Hindi mo na ba kami mahal? Mayang gabi ikay, Bibi, na apa ko diri sa CDOD, naku ka, agoy. Mayang gabi, idihase mo, dapat karong gabi una, na-adjunta ko'y kauban, pero kay, muragtuwa pag CDO, pasalubong na lang, sir, ha? Double B, mayang gabi, idiha.
1: Thank you!
0: Ato ang katropang si Double B o gangato ang kaubanan rin sa El Ilion Shell Mobility Station nga naagihapon karon napakaroon sa Cebu. Murag, Cebu? Sa CDO? Murag nindo siguro, sir. Kung nakipasalubong din nga mga donuts nga gigan sa CDO. Ha? Pastel da. Hala ka, Double B! Naguan, oh, nag-ingon si manager nga lami daw kayong karon ikaon og pastel. No. Pastel na gikan sa CDO. Na. Comment gid diha. Dami bito kay kaw pastel karon kana kung pag-ingkit nimo kay manggawas ang mga tubig-tubig nga yema. No, basa nga yema. Uy. Gimingaw na juta magkaon-kaon anang donut nga green matcha. Donut nga dagko kay bangag. Wala nang sukad-sukad nga nagbalhin bito ko diri sa Bukidnon. Murag wala na kay ko kakaon og donut nga dagko kaayo. Donut nga dagko bangag. Pero lami. Hindi ako pangalan ng brand. Basta kay donut na siya nga dakog bangag nga lami. Ay. Pero gusto gid ni manager og pastel. Ala, naghaha siya manager, oh. Naghaha siya. So, nadyo tayo posibilidad nga naa, gid ni.
2: Mapriso ka.
0: No! No! Ni-comment siya, manager, haha daw. Ala, i-try doon. Ala! I-try daw niya, manager. Nga naa daw pastel tonight. Wala akong ganahan ni Double B. Kaya i-joke lang gani. Salamat kaya daan in Double B, ha? Bahalag, dali ragul may mamayad. No? Lami ang siomay sa Tisa, Cebu, Cindy. Wala pag ito katilaw-ana, no? Saan taman nga, ang atong laag dito sa Cebu, utap ra magigiantuan. Utap ang tuyo dito sa kuan. Hindi lang kung magsaba, basta kaya nabudol ko na butong 5,000. 5, no? Ah, masama niya, nagkaon ko buhok. 5. 5,000. Ito, abi na ko ganang dos na kapi na kung napalit. 5? Ano daw sa, nasa buluwa? Buluwa. Uy, double B. Ano daw ang pastel sa buluwa? Mahapitan lagi dahi double B. Mag yun. Ako double B, magpasalamat gid ko nga. Ay, double B. Ay, kaluoy ani amo ang single nga friend, oy. Kaluoy ani amo ang double B nga single hangtod karon. Ay. Ay, gyud mo joke ani kay marinuod gid dayon ni Siza. Diha ana gina na mong ang pastel nasa buluwa. Ningon ra pud siya try. No? Lain mi di siya moingon og try kay magdala gid na siya. Inganat lang gyud bitaw sa mga mag-asawa po din ha karon nga naminaw ha maayong gabi sa inyo hang tanan.
1: Thank you.
0: O galalis di ay mo di ha. Normal ra gid na bi kana mga mag-asawa din ha ang galalis. Normal ra gid kaayo na. Normal ra pud nang mag-away-away mo. Do na gyud mga butang na dili ninyo gi kasinabutan sa usag-usa. Di gid mo magkasinabot most of the time kay naa gyud desisyon si Mrs. Naa gyud desisyon si Mr. Pero pag abot sa satisfaction sa matag-usa, dili pwede nga dili mo magkasinabot. Dili pwede nga ang usa human na ang isa wala pa, dili pwede nga ang isa okay na, ang isa dili pa. Kinahanglan gyud bi. Dapat lig-on gyud ang mga mag-asawa. Di ba, Ma'am Emily Saliwa Lopez?
1: Thank you.
0: May gabi, Ma'am Ems. Salamat, Ma'am Ems, sa imong pagsilip sa Facebook si Ma'am Ems. Hala, ang akong mouse kay dili naga. Baritang hatod ka na to sa akong mouse, hindi na muliho. May gabi, Ma'am Ems. Salamat kayo, Ma'am Ems, ha? Bitaw ka ni si Ma'am Ems, huwag ang iyahang bana kay grabe gid kayo kaligon. Congratulations sa mga ligon o panag-uban din haakaroon o ubani gid permanente bi sa ato ang Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, aduna kayo na siya'y maka and kalavo huwaska. Dako kay kining tabang sa mga mag-asawa, ilabi na po sa mga kulang na sa kusog kasi gig overtime sa trabaho. Dako kayo kining tabang sa inyo habi aron mapakusgan ang inyong mga tuhod, ma-perform ang mga obligasyon sa inyong mga asawa o sa inyong mga bana aron walay balibaray. Para po sa mas masaya na pagsasama, ayaw kalimot once again, available na po sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, Gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik tas itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Di na lang ko magsaba sa oras kay wala naman bitaw po siya nagasaba sa imo. No? Kira? Pwede ka nimo'y kasakit? Hay na lang. Sige na lang. Sige ra, good uwi. Pasag diin na lang na siya uwi. Ang atang programa, gipaloyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa inyohang panginahanglanon sa pagpa-prenatal check-up. Or di kaya manganak na wala kay budget, at 2-hour bisitahan po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic na naamay mutang sa Mimbarangay Size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, diri sa Malaybalay City.

magpas ka sa imuhang gibati. Or pwede ka nga magpa-schedule, or pwede po imo akong i-message sa atong official Facebook page. Hello, BB, Cinderella, sexy. Ay! May gabi, Ma'am Ann. Ma'am Ann, ang baka pugi na nadyugog sexy ni Ma'am Ann ay. Salamat, Ma'am Ann. Salamat kayo. Luipod sa mga gi-profile pic unya. Wala di ay nagdayon.

0: Upstagam. Unang pag naamoy mga uyab diha, naamoy mga partner diha, ayun na lang ginawa pagsaba. I-sikreto na lang na ninyo kay... Masuhong talaga. No? Iba talaga pagka nang maunhan ka sa evil eye. No? I-profile pic, pero... hindi ka pala mahal. Glenn Tumakin, may gabi. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Huwag sa pagpaminaw sa inyohang radyo karong gabi una. O para po sa mga naagiha po'y comment, pwede ragid kayo nga sa itong official Facebook page. Once again, taon-taon at tangin ninyo ang ato ang putahe confession sa mga ganahan nga magpagawa sa ilahang gibati. Sila mga hinanakit. Yes, pwede ko ninyong tawagan ha sa 0945-443-5869. Mga hatag, usag kitag pa-premyo, big kay Muraga. O, basing gimingaw na mo sa ito ang mga pa-premyo ko ng gabi una. Welcome po sa ito ang pinakagiabangan o ginahulat. Ang ito ang egg, scrambled egg.
1: Exciting!

Welcome po sa itong programang putahing Eggs, Crumbled Eggs. Simple lang yun kayo mong buhaton, biimuha lang yung tagnaan ang mga naka-scrambled letters na naa sa inyo ang mga screen kanong gabi una. Para po sa ito ang jackpot price for tonight, it is now 430 pesos. 430 na! 430 pesos. La, Bisaya. Pero once yung nagbisaya, that's Cinderella. 430 pesos na po ang ato ang papremyo karong gabi una. Jackpot price po na ito. Hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Simple lang kayo bing imuhang buhaton. Kung naa ka sa Facebook Live karong gabi una, imuha lang yung tagnaan kung unsa ang naa sa imuhang screen. Tapos B, simple lang po. Kung naa ka karon nga naminaw sa imuhang radyo, tagna ilang ang 34 letters nga nakabutang sa imuhang screen. O, tagnaon. Ay, nag-wondera. Pwede ramang good na good. Oy, depende. Sa inyo ha, lahi man po sa amuang. Ano, magbuot ka? Sobrang po. Dili man siya bulol kay ang other cities, nagagamit man gud mo og tagnae. Wala po kay respeto sa kuan ba? Sunod na ko mag-appeal B kay still working pa man akong story or wala pa yung ending. Ana, di ay na. Sige. Whatever you call it. Sige, maghulat na dyan ko kung kanos aka ready B. Bitaw din ako maglangay pa biha. Taon-taon at tanginin niyo po ang ato ang putahe confession. Sa mga ganahan mo tag na ha. 0945-443-5869. Din ako maglangay pa kay taon-taon. Muragapanikad niya to ang letter sender. Again, sa mga ganahan po nga magtag na unya. 0945 tagna naman awa. Oh, sa mga ganahan nga magpagawa sa ilang mga hinanakit, pwede na po sa 0945-443-5869 or pwede ka nga magpadala sa itong official Facebook page XFM Bukidnon. Para sa itong story teaser. Ato ang teaser later para po sa itong putahe confession. Ang atong BB nga gi-profile pic. Ang iyahang pagtuong destiny niya. Pero di ay. Iba pala ang makakasama. At tingin niyo ito, ito yung hawa dayon diha ha. Lingkod na, plus star na mo din ha. O timplahan ng imuhang Santon Plus Gold with glutathione and collagen. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kayo na siya sa imuha bi. Ilabi na kung panggabi ang imuhang trabaho. Makatabang ka na siya nga maalibyuhan ang mga gibati ni mga sakit-sakit sa imong kalawasan. O plus kung panggabi ang imuhang trabaho, makapasigag yun sa imong mata. Apan magpabilin kang healthy, tungod kay healthy po, ang ato ang Santon Plus Gold with glutathione and collagen, mapalit po sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usap sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, and pwede po sa Generica nationwide.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adik to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, post

0: saka ako makita og kasaligan nga gasolinahan.
1: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
1: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwedeng imahasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa tawang programa karong gabi una, ang Potahe Confession. Sa mga bibi nato o gusto magpagawa sa ilahang mga hinanakit, sa ilahang mga kasakit, sa ilahang mga gipangbati sa dughan, pwede rin kayo kunya tawagan base 0945-443-5869. Huwag pwede po mo nga mag-message sa kuwa sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Ang atong story karong gabi una, nako, mawalagin niya akong isa ka, maingon sa inyo habito binga kapag gagani, dili pa sure kung kamo ba gayong magdayon or sa dili. Kanagay mga mag-asawa din ha, i-profile pic, magbuwag pamanggali. Pero depende na ginpud na siya, no? Kung mutuo ginpud ka anang kanang, ah, kani kay i-profile pic, magbulag ra gid ni. Kanagong murag, you're actually inviting the negative energy. Diba, maging anak ka, maguna-huna ka, dapat positive lang gid permanently. Pero sa to ang letter sender karong gabi una bi, gihatag na niya ang tanan-tanan. Giprofile pic niya, girespeto niya, gioffer niya yung tibuok kinabuhi, gipagsilbihan, gitagaan sa mga pagkaon nga deserve na deserve, apan, ang ending, adunay apan. Din ako maglangay pabikin, nagpanikad na po itong letter sender for tonight, rated SPG po. Ang ato ang Potahe Confession, hangyo mismo nga ginikanan, nga palihog lang, kamuno po ang guide sa inyong mga anak, kay there might be some words na dili suitable sa inyohang mga kabataan. Once again, welcome po sa ito ang programang rated SPG, ang Potahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
8: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang kog Almera. Di na nako iingon, Cinderella, kung taga-asa ko. Basta kay napugos lang jud ko nga magpagawas ako ang gibati. Tungod kay na feel na ginako, Cinderella, nga ako na lang usa ug wala koy masultian sa kuang mga problema. Aduna koy uyab for 3 years. Sa tanan-tanan, Cinderella, sa iya ako nag-effort ug bonggang-bongga. Graduate na ko sa kuang kuruso ug ang ako ang uyab, estudyante pa lang. Magulang ko sa iyaha og duha ka tuig. Cinderella, pagtuon ako og siya na. Pagtuon ako, siya na ang mukompleto sa tanan-tanan na kulang sa akong kinabuhi. Muna kay sure naman ko, ako siyang gi-profile pic. In short, sa tanan na akong social media accounts, siya ang profile picture. Proud kay ko sa amo, Cinderella. Tanang achievements, gina-credit jud nako sa iyaha. Nagatrabaho ko karon, o gina-make sure jud nako, Cinderella, nga kahit papano, makahatag ko sa iyaha og tabang para makahuman siya og eskwela. Kaloy sa Ginoo, Cinderella, yes, nakahuman po siya pag-eskwela. Nakagraduate. Nakakita og decente nga trabaho. And Cinderella, happy gihapon kaayo ko. Kay maski naabot na niya ang iyahang panghandoy sa kinabuhi, palangga gihapon ko niya. Pero Cinderella, sa likod sa pagkamapinanggaon sa kong uyab, sa likod sa pagmahal, pag-amping nga ginapakita sa kong uyab, adunay mga ginatago. Adunay mga ginatago na di na ako kayang pugngan. Sa pila ka bulan nga nagtrabaho siya sa iyahang kumpanya, Cinderella, aduna siya'y usa ka amiga nga gitrato niya nga grabe niya kasuod. O gani, best friend ang tawagan nila sa usag-usa. Ang tinuod, Cinderella, pag nagatanaw ko sa ilang duha, marag mas uyab pa sila tanahon kaysa sa amo. Ang akong uyab nga dati, grabe ka, caring, grabe ka buutan, grabe ka mainampingon. Karon, aduna na'y paglikay sa tanang mga ginabuhat. Masilipan lang ganin ako ang cellphone. Mura nagmabuang sa kasuko. Despite Cinderella, gilunok gihapon ako ang pride. Love gihapon ako akong uyab. O ganit tungod sa akong paghigugma sa iyaha, ako siyang gipangutana kung kanus amin magpakasal. Yabot na sa part, Cinderella, nga nagsabot na mi. Nga since huma naman ming duha sa pag-eskwela, na naman mi sa mga saktong edad, magminyo na mi. Tulo ka bulan nga gaplano mi sa among kasal, Cinderella. Ako tanan ang gasto. Masuko pa siya kung dili na ako ibutang sa invite list ang iyang mga suod ni higala. Og ang gusto pa gid niya, Cinderella, isa sa mga bridesmaid, ang iyahang best friend. Nga baguhay lang gyud, Cinderella, nga iyang nakaila sa trabaho. Cinderella, wa namin nagkasinabot tungod kay daghang kasyag mga demands, daghang kasyag mga ginapanghayo sa ako. Ang tinuod, kaya na ako.
makaipon man ko kahit papano. Ang din ako kaya, Cinderella. Na daw mo nagwalay pakialam ang akong uyab sa kuha. Kung okay pa ba ko? Kung kaya pa ba na ako magtrabaho? Kung ikapoy ba ko o wala? Motaw, Cinderella, nga sa kong kakapoy, nangayo ko cool off sa amo ang duha. Gikapoy kong pinakalit. Gikapoy kong overthink. Hangtod sa nabalaan na lang nako, Cinderella, nga after 1 week, sa cool off nga akong gipangayo. Gi-profile pic na siya sa uban. Na'y pina-hashtag na best friends. Hashtag lovers. Sakit kayo sa kuha, Cinderella. Tungod kay up until karoon, kami gyapong duha ang akong gibutang sa among profile picture sa akong social media account. Samantalang, gi-profile pic na siya sa uban. Cinderella, sa tinuod lang ang kasakitan ko. Wala ko'y right nga mangutaan na saya kung okay pa ba mi. Tungod kay in the first place ako ang nangayo o cool off. And it seems like wala na siya'y plano nga makigistorya pa sa kuha. I think ka-enjoy na siya, Cinderella. Ka-enjoy na siya sa cool off nga akong gipangayo niya. And I think wala na'y rason nga magbalik pa mi. Kay pag-i-chat na ko siya, sin zone na lang. Ay, gusto ko mag-move on. Gusto na ko makalimot sa tanang sakit ng akong naagian sa iya. Gusto na ako dawaton na lang, Cinderella, pero dili. Dili pa na ako kaya. Sa mga naminaw karon sa kuang problema, mangayo ko og tambag sa inyo. Unsaon ba pagkalimot sa tao nga kihatag na nimo ang tanan-tanan, pero dili pa dai imo. Para sa Putahe Confession, Almira.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: nothing can stop us now. Oh! Wala nagyo makapugong sa inyo hapag bito bino ko nang karang kung kamo nagyo pero kung dili nagid kamo nothing can stop us now gyud. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan sa ito ang nindot kaayo nga haplas ang ito ang Santon Plus Herbal Oil. Nakubi ka pagka ikaw po gapanakit ang imuhang mga kalawasan o gipanuhot ba ka o unsa ba imuhang gibati sa imong kalawasan karon nga morang feeling nimo sakit gyud ang imuhang mga kasukasuan or kadalihok nimo morag na mabali sa imong lawas. Pagpahilot bi o pagbandi mo sa imuhang banner sa imuhang asawa, magpamassage ka tapos ang imuhang gamitin nga oil, isang atong Santon Plus Herbal Oil. Available na kana sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan nato ang istorya ni Almira kun asa. Oh, gi-profile pic na gid niya kay abi niya sure na gyud nga mao na gid ang iyang makauban sa tibuok kinabuhi apan. Hindi pala siya. Be careful with the people nga inyuhang makasalamuha or makasalamuha sa inyong mga partner na tinatawag nilang best friend. Kay wata kabalo, basing lahi na. Dili ninyo pwede tawagog best friend ang inyo ang usa ka tawo kung bago lang ninyo nailahan o inyuha lang nakahimamad sa sunod lang sa usa ka semana. You cannot call them best friends. Martis na sila sa imong life. Or, dili man sila martis sa imuhang life pero na'y posibilidad na bungkago niya ang imuhang panag-uban sa imuhang partner. Tambag na ako kang Almira, Cinderella ka ng mangita na lang siya glain, baby. Oh, luoy man siya magampo gid siya nga tagaan sa lalaki nga buutan bitaw pod. Tama gid pod bitaw. Hello, maayong gabi.
1: Maayong gabi, baby.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Aje. Orly ni, baby.
0: Sige, Orly. Unsa man ang imong matambag sa tuang letter sender karong gabi una?
1: Ay, si Mira. Akong analyze kay Mira. Antong lalaki. Gawas nga butan sa iyang pagtanaw. Anaka fitiap lang kay Sherman ang nahigugma.
0: Oo.
1: Oh. Kanya ang lalaki, pulang gugugma sa iya, ha? Akong ikantambal sa iya, ha? Mira. Kung makakita kang laki nga asama ato kabutan, kung nga diha nahigugma si imuha, kung nga nahigugma po ka sa iyaha, so diha ka makalampuan anang laki hapon. Pag-upon ka anak kung mabot na sa imuha, dili pa karun masin sa ugma o sunod simana o sunod bulan, sunod tuig, mabot na.
0: So, kumbaga, sa lakto ng pagka-istorya, di na lang yun magdali-dali, magpaabot na lang kung unsay para sa imo.
1: May bisan unsaon, kung dili yun sila may surti sa usag-usa, dili gina mahimok.
0: Correct.
1: Pero surti sa usag-usa, kana siya bisan pa o dili siya manguyab sa imo. Kung kinahigugma siya sa imo, ikaw po, magkaming yun ang japon mo.
0: Tinuod.
1: Pero bisan pa sao ni mo, napakita na maayo ka siya ha, kung kagayang kasing-kasing, wala man siya yung imo ha. So, wala din. So, ang mahitabuan na sa imo, diligin ka ka mo. Magkita.
0: Uy. Orly, nawala ka, Orly. Magkapalong-palong ang imuhang linya gayon na Orly, pero tama ito, no? Tama ang gingon ni Orly. Kung para gid sa imuha, maskin pag ilogo na sa laing tao, di gina magpailog kay para gid na sa imo. Magina ang realidad. Kung para gid sa imuha, maskin pag unsaon ni mo na siya ganang tupo-tupo sa laing tao, kung kabalugid siya nga mulistan siya sa iyang kaugalingon, maghatag siya limitasyon, kay kabalo siya nga taken na siya og naa sa imuha, di na gid na mailog sa laing. Ang mga ilhanan nga loyal na nga lalaki sa imuha, di gina mulingi sa layo nagmuingon nga gwapa lagi na siya, lagkuan lagi na siya, sexy lagi na siya. O, ingana lang na. Munang, do not kumpiyans. Red flag ba sa usa ka partner or sa isa ka lalaki ang mo-appreciate pa sa laing babae? Para sa kuya, yes. Red flag siya. Ano man, na naman kay partner, na naman kay asawa, na naman kay lalaki itong gisagutan na dili babae. Ba? Kung usaha ka lalaki tapos mo appreciate pa ka sa laing babae, knowing na na kay partner, yumingon kasi nga gwapa lagi na siya ay, sexy lagi kayo na siya ay, or tangkad lagi kayo na siya ay, anak baka nang ngalo, iganahan kayo siya ang kuan. Dapat dili na din mo buhatan because that's already a disrespect sa imong partner. Ibig sabihin, dili pa ka kontento kung unsay naa ka. Ang pinakalala diha ka nang i-chat na niya. Nga, impasgyo ka diha. Lala na gid kayo na ka nagung ni-appreciate lang siya permiro tapos ang ending kay gi-chat na niya tapos gina-erase. Halag yun. Ako lang yun i-pray nga di mo makitag imong anang klaseng laki sa inyuhang kinabuhi. Kaya pag once gani masudlan na o ganang inganak nga klaseng laki ang inyuhang kasing-kasing, guba gid mo hangtod sa naapana sa inyong kinabuhi. Ang ending anak magsigag question sa imong worth, magsigag question sa imong unsay kulang sa imo, magsigag question sa mga butang na nahatag na nimo unya wala ka ginasuklian. Ang ending anak ikaw pay namoy boy. Ba? Diba? Munang amping gyud bibi. Kung mahimo, kung dili pa gyud para sa imuha, ayaw gukda. Kung mahimo paabutan na lang gyud ang tao nga para gyud sa imuha. Kay maskin pag-unsaon na nimo o ganang likay, kung para gyud na sa imuha, gukuron gyud ka ana. Kana ra gyud akong maingon sa imuha, Almira, sa kuang kabahin. Siguro Almira, siguro. Siguro kung maingon ko sa imuha, Almira nga biyai na. Ayun na pag-expect ana. Depende sa imo kay kung ang desire sa imuhang heart kay gusto gihapon nimo siya maski ingon anak yang treatment sa imuha wala gihapon kuy mabuhat. No? Kani mga nagtambag diri a biyae na Almira single pa ko diri. Oh, ingon anak maski maingon ko sa imo Almira nga daghang king lalaki sa kalibutan kung desire gihapon sa imong heart nga pilion gihapon nimo ang tao nga gapasakit sa imuha wala gid mi mahimo anak. Munang, the final decision will always be yours. Ganang, nasakitan namang yun ka, imo lang nang ibutang sa mga una-una nga di na ka maghatag og chance tungod kay mo na yung gibuhat sa imo. How much more kung mas dugay na gid ka ayaw mo or dugay na gid kay mga magkuyog, mas lala pa diha nga sakit ang imuhang makuha. I remember na po na akong experience, Anna. No? Tagaan ni mo na og chance, bugara man na, ba? Mugara na sila og chance pagkauman kay abuso ko na kaana mo sige na lang siya kay naghimo og sila kay ngano man kabalo man siya nga every time maghimo siya sila imo gyapon siyang pasayloon kay imuha mang gitolerate ginamanipulate kaniya nga wala ka kabalo kana lang daan yang ginabuhat sa imuha it's already a disrespect sa inyong relasyon ay tasan pa ba nato ni ikapoy na magtambag nimo ay bitaw, kapoy mo hatag og tambag sa tao nga maskin sa ni mo tambag kay di maminaw. Pero bitaw Almira, kabalo kung ikapoy na ka and it has to end. This has to stop. Kung ikapoy na ka, hala pagpahuway, paghulat nga maabot ang para sa imo kay again, if it's yours, it will chase you no matter what. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah, yeah, yeah. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

Thank you. Thank you.

Tonight is your night.

0: business owner by Noli Singbahon, ay contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Tong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Ayo! Ayo!
7: Si pangayo eh, naram ko din eh.
3: Papalita ragod kong sigarilyo.
7: Unsa ka sigarilyo?
3: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
7: Uy, Kaplodi, bagay sa imuha, more.
3: Kay nga naman.
7: Asa pa, more?
5: Mga katupa, excited!

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
3: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang lokal, 530,000 pesos nga balor sa Shabu nakumpiska atol sa gipahigayong checkpoint.
3: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang regional, DNR 11 ibutyag nga kalidad sa hangin sa Davao Region nagpabiling unhealthy alang sa mga sensitibong grupo. Kadelikado sa hangin, dili makita sa mata.
3: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang nasyonal, Romualdez nasilbihan na og warrant of arrest sa kasong plunders.
3: Headlines. Headlines.
4: Samtang 2 months old nga baby, pinakabata nga gingong nakadawat og confidential funds.
3: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang international, Iran ideklara ang Strait of Hormuz isip prohibited zone.
3: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang sports, Carlos Alcaraz og Arena Sabalenka abante na sa US Open quarterfinals.
3: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang pangkalusugan, leptospirosis sa Manila ananas epidemic condition.
3: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang showbiz, Muka Uson gitubag na ang isyong nga gipamabdusan ni Senator Padilla.
3: Headlines. Headlines.
4: Ug sa balitang kakaiba, elevator nga may gitas-on nga 945 feet gitukod sa China aron masayon alang sa mga bata sa pag-adto sa eskwelahan.
3: Headlines. Headlines.

0: Express Balita. Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Express Balita sa mundo kasiban si Katropang Honey Lou Tabios.
2: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes, pizza 8 ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Honey Lou Tabios Armisin. O kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
2: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Tagat sa bypass operation, nakuhaan og 25 gramos nga shabu. Sa detalye sa report, pinagi ni Katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
3: Nasikop ang target sa bypass operation, kinsa nakuhaan og ibarabarang 5.50 gramos sa gituang shabu nga nagkandidat og 173,400 sa Purokwan, Barangay West Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon niadtong Domingo, September 6, 2026. Ang suspect na ilang si alias Caloy, 34 anyos, nga residente sa Barangay Siranguyan, Don Carlos, Bukidnon. Nasakmit gikan kaniya ang tulo ka pakete sa gituang shabu. Lakip niini ang usa ka pakete nga gigamit isip bypass item og duha ka pakete na nakuha gikan sa iyang posisyon. Nasakmit usab ang 500 pesos bypass money, coin pouch ug mobile phone. Ana nakaroon sa kustudiya sa Kalilangan Municipal Police Station ang suspect ug giandam na ang

0: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa lean and fit ka panglawas o malayo sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirmi sa pinakakusog food supplement nga Gigamasi Health Incorporated, ang Premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nga nukad, Grisex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News!
1: XFM Report, Balitang Bukan, Balitang Sarili. Express Balita.
2: Sa balitang lokal gihapon, 530,000 pesos nga balor sa shabu na kumpiska atol sa gipahigayong checkpoint. Aliya karon ang report pinaagi ni katrupang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
3: Gidakop ang usa ka lalaki human nasakmit sa mga awtoridad ang gibarabana nga 78.2 gramos sa gituwang shibo nga nagkantidad og 531,760 at toll sa checkpoint operation sa Porok Sais, Laredel, Misamis Occidental niadtong Domingo sa buntag September 6, 2026. Nagpahigayon og checkpoint ang mga personal sa First Provincial Mobile Force Company human nakadawat og impormasyon kabahin sa usa ka lalaki nga sakay sa depasaherong van nga gituohang nagdala og ilegal nga druga. Ang suspect na ilan sa alias nga Tuto, 48 anyos, laborer og residente sa barangay Look Proper, Plaridel. Atol sa inspeksyon gituohang gilabay sa suspect ang usa ka pakete nga giputos sa tissue paper og gisilyuhan gamit ang packaging tape. Sa pag-able niini, nakaplagan sa mga awtoridad ang gituohang shabu. Kasamtang ang ana sa kustodiya sa Plaridel Municipal Police Station, ang suspect samtang giandam ang tukmang kaso subay sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News!
1: XFM Report! Balitang Bukan, Balitang Sanggal, Express Balita, Express Balita.
2: Alas 12 na sa buntag sa Balitang Regional. Trabahante sa Municipality of Santo Tomas nga gipusil sa kapalong, luwas na sa talandugong kahimtang, imbestigasyon gipakusgan. Sa Irontang Italia sa report, pinaagi ni katropang Bong Umaki Algabres sa XFM Tagum City.
1: XFM Report.
4: Luwas na sa talandugong kahimtang ang usa ka trabahante sa Municipality Government of Santo Tomas, Davao del Norte nga gipusil sa Luna Kapalong, Davao del Norte. Sumala sa inisyal nga impormasyon, nahitabo ang pagpamusil sa maoga lugar gihang ang biktima nakaangkon kini og mga samad tungod usab sa pagpamusil ug dali kining gidala sa balay tambalanan alang kini sa hustong pag-atiman ug medikal nga pagmonitor. Gibutyag ni Police Major Rael Patalinghog, Chief of Police ngadto sa XFM News Team Tagum nga luwas na ang biktima human natanggal ang tulo ka baga bali sa bala sa .45 nga pistola nga gidudahan nga may gigamit sa suspitsado. Gipahugtan usab ang mga police visibility sa pagpahigayon usab og mga checkpoints para mapugnan ang lain pang mga krimen nga posibleng magakahitabo. Samtang gipakusga na sa Kapalong Municipal Police Station ang investigasyon aron matino ang motibo sa pagpamusil og mailhan ang responsable sa naisgutang insidente. Sumala sa opisyal nga posible related kani sa trabaho sa biktima, sanglit anaaman siya na assign sa licensing office sa Municipality of Santo Tomas, Davao del Norte. Hinaw nagapadayon pa ang kapulisan sa pagtigom og mga ebidensya og impormasyon gikan sa mga saksi aron masuta ang tinuod nga nahitabo. Gilauman usab nga mosunod ang tukmang legal nga aksyon batok sa suspek kung makumpirma na ang iyang identidad og responsibilidad sa maong krimen. Gidugang pa ni Police Major Brail Patalinghog ng biktima, gilalamang sa usa ka alias yan. Nagsakay matud pa kini sa itom nga Suzuki Gixxer nga motorsiklo, uban usab siyang igsuon nga babay gikan sa Kapalong sa dihang pauli na unta apan paghindangat ngadto sa Luna Kapalong, Davao del Norte, kalit lamang kining gipamusil sa suspitsado hinungdan sa pagkatumba sa mga motor motorsiklo. Nahitabo kining pagpamusil ni adto ga September 4, 2026, alas 10 pasado sa gabi. Yang iusab karon sa kapulisan ang publiko nga magpabiling magbinantayon og mo-report dayon sa Kapalong Municipal Police Station sa bisan unsang impormasyon nga makatabang kini sa pag-ila og pagdakop sa mga suspect. Katropa siguruhan nga baskog kanunay imong lawas, pagtumar og santon, vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa ikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express Balita. Express Balita.
2: Samtang DNR 11, kalidad sa hangin sa Davao Region nagpabiling unhealthy alang sa mga sensitibong grupo. Kadelikado sa hangin dili makita sa mata. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
5: Nagpabiling unhealthy o dili luwas ang kalidad sa hangin sa Davao Region, ilabi na alang sa mga sensitibong grupo. Sumala ni DENR 11 Environmental Monitoring and Enforcement Division Chief Marilo Blanco, gikan ni adtong Agosto 31 hangtod ning kasamtangan, nagpabilin ang PM2.5 nga air quality sa rehiyon gumikan sa wildfire sa Indonesia.
6: Ang atong air quality level in terms of particulate matter 2.5 or PM2.5 for Kalinan and Digos na itong stations, nag-indicate siya nga naa siya sa unhealthy for sensitive group. So kung kanawo na to, sir, ang gikan sa August 30 up until now, makaingot na nga naagad ang presence sa PM2.5 nga attributed na to gikan sa transboundary. So until such time nga mawala ang attribution gikan sa forest fire, gikan sa Indonesia, so kana, mubalik ang ato ang air quality. Hopefully, na maano siya, ma-disperse siya dahil
5: giklaro sab ni ini nga dili makonsiderang haze ang mga naobserbahang daw fogs o dagom sa kapanganuran, sanglit dili visible sa mata ang sitwasyon sa kadelikado sa hangin ug visible lamang ang haze ni atong mga lugar nga mas duol sa nahitabuan sa forest fire sa Indonesia.
6: When we are talking about PM2.5, di na siya makitaan sa naked eye, same with PM10, but then of course parihaan ang ma-observe nato nga halang anong ni dagom, it might be because nga habit na muulan, but we could not really pinpoint nga ay tungod siya sa haze. Kaya nga no, ang 2.5 again, hindi natin siya makitaan. Ang ilahang smoke na gikan sa ilang forest fire, ang mga gagmay ato nga particulates mao'y naabot diri sa ato. Kaya ang kagamayo niya, it is 2.5 micromillimeter. So, kung natay strand sa buhok, marag ang composition ano gamay pa, so hindi natin siya makitaan sa nito.
5: Tungod sa nagpabiling kondisyon sa hangin sa Davao Region, girekomenda ni Blanco, ilabi na sa vulnerable groups, sama sa mga bata, senior citizens ug mga dunay respiratory illnesses, nga magpabilin sulod sa panimalay o magsuot og tukma nga face mask kung mugawas, sama sa mask nga ginagamit panahon sa COVID-19, aron masiguro ang kaluwasan, gikan sa dili luwas nga kalidad sa hangin. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express Balita. Express Balita.
2: Dugang sa Balitang Regional.
1: Balita Regional. Balita sa Regional.
2: Region 8, Top 1 Most Wanted Prison, Sikop, Salianga. Aniya karon ang report, pinagi ni katropang Ali Vicente sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
7: Nasikop sa inyosang operasyon sa kapulisan ang top 1 most wanted person sa Region 8 niadtong alauna 30 sa maayong hapon dito sa Barangay Banhaw, Lianga, Surigao del Sur. Nadakpan ang wanted person pinagi sa hiniusang lihok sa Lianga Municipal Police Station, First Lady Provincial Mobile Force Company o guban pang unit sa kapulisan. Human sa padayong intelligence gathering, surveillance o koordinadong operasyon. Giservisyuan ang nadakpan sa tulo ka warrant of arrest ang operasyon gihimo subay sa police operational procedure, samtang gitutukan usab sa mga operatiba ang seguridad sa komunidad ug makatungod sa akusado. Gidala ang dadakpan sa buhatan sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon ug legal nga proseso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus soft gel capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita sa
2: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:19 na sa bundag. Padayon sa pag-aton sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal. Gisilbi sa mga otoridad ang warrant of arrest batok ang kani House Speaker o Representative San Leyte. Nga si Martin Romualdez samtang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center. Lunes sa gabi, September 7, 2016. Gikumpirma ni Department of the Interior and Local Government kundi DILG Secretary June Vic Rimulya nga ang kani leader sa Kamara opisyal na karong giisip nga prison deprived of liberty kun PDL. Humaniya na dawat ang warrant sulod sa iyang kwarto sa ospital. Diha-diha gihimo sa mga otoridad ang gikinahanglang mga pamaagi sa pagproseso sa pagka-aristo o booking procedures. Og ipahibalo kini sa iyang mga katungod mismo sulod sa pasilidad. Sumala sa pahayag sa DILG, gidali pagdala sa ospital ang magbabalaod human siya nakasinati o problema sa kasing-kasing. Kalit nga pagsaka sa presyon sa dugo o agsayang ti-ataka, human niya mahibaloi ang mando sa Sandigan Bayan. Sa Balitang Nasyonal gihapon, giingong nalakip isip paid kung nakadawat o confidential funds ang 2-month-old nga baby nga nahimong dakong diskusyon atol sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte adlang Lunes, September 7, 2016. Matod ni PSA Assistant National Statistician Mariza Grande, ang maong paid giilang si Marlene Sunga. Sa pagsusi sa database sa PSA, nakita nga kini usa ka single match entry alang sa usa ka 2-month-old baby nga namatay ni adto pang tuig 1965. Mga pipila ka dekada una pa man ang pagdisburs sa maong confidential funds. Si Grande nagsilbi nga testigo gikan sa PSA aron i-verify ang mga ngalan nga anaa sa acknowledgement receipts nga gisumite sa Office of the Vice President of Department of Education ngadto sa Commission on Audit aron i-liquidate ang ilang confidential funds. Gawas sa mga 2-month-old baby, ligawa sa verifikasyon nga adunay 37 pa ka mga payees ang patay na ni atong 2023 o 25 ka mga payees ang mga menor de edad. Laki pang usa ka 1-year-old baby nga si Beatriz Quinca. Gani kapin sa 1,600 ka mga pangalan ang nakitaan nga walay rehistro sa birth, marriage o death records sa PSA. Giklaro usab ni Grande ngang iyang gikumpirma mo ang pagka-match sa mga ngalan sa records sa PSA. Apan dili niya hingpit nga makumpirma kung mao ba gayud kini nga mga individual ang mismong nakadawat og confidential funds. Katapusan sa Balitang Nasyonal. Gisaway ni House Prosecutor og Bicol Sargo Party List Representative Terry Ridon ang giingong special treatment kang Vice President Sara Duterte sa diyang nibayad kini og piyansa ni atong Sabado, September 5, 2026. Matod ni Ridon, wala mo agi si VP Sara sa mga naandang proseso sama sa booking og pagkuha og mugshot nga mga lakang nga gipatuman ngadto sa ubang mga opisyales. Lakip na kang Senator Rodante Marcoleta. Giinsister ni Ridon nga angayng ipadapat ang susamang proseso sa tanang akusado bisan unsa pa ang ilang katungdanan. Nanawagan usab ang magbabalaod kang VP Sara nga nagingon nga kung kaya niyang mutunga sa korte aron magbayad og piyansa, angay usab niyang atubangon ang impeachment trial nga kasamtangang gipahigayon bato kaniya. Alas 6:23 na sa buntag, samtang sa Balitang International. Iran, ideklara ang Strait of Hormuz isip prohibited zone. Sa Italia, sa report pinagi ni katropang Dave Vinilalao sa XFM Bukidnon.
8: Gikadaktang idiklara sa Iran nga prohibited zone ang katubigan nga naglibot sa Strait of Hormuz sa sulod ka pipila ka adlaw nga naghulga nga ibutang sa sanction list ang bisan unsang barko nga pandagat nga musulod sa lugar September 7, 2026. Ang lakang seguridad gipahibalo niadtong Domingo, September 6 ni Mossad Razai, kalihim sa Supreme National Security Council sa Iran ato sa usa ka interview nga gisibya sa telebisyon sa estado. Sumala ni Razai nga ang gipunggan nga perimeter sa kadagatan miagikan direkta gikan sa linya sa pagbabag sa US Navy ug maglungkab sa mas lapad nga mga sektor sa Persian Gulf. Ang pahibalo mitumaw human gumikan sa nagkataas nga tension sa kadagatan ug nagkagrabe nga mga pinagbaluay sa mga regional waters tali sa mga pwersa sa maritime sa Iran ug militar sa US kabayen sa mga makatungod sa navigation nga nagbabag sa commercial shipping ug mga local airstrike. Mga katropa, aron malikayan ang tension sa matag adlaw nimong buluhaton, i-relax imong kaugalingon, pag-inom ug pagtimpla sa healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Nerelao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:25 na sa buntag. O karon sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Gipildi sa defending champion nga si Carlos Alcaraz ang American player nga si Tommy Paul pinaagi sa straight sets nga 6-4, 6-3, 6-4 aron makabante sa US Open quarterfinals. Din gikatakda siyang makig atubang kang Ben Shelton. Kini ang labing impresibong kadaugan alang kang Alcaraz. Ang ikaduhang seeded player sukad siya ni balik sa pagdula human sa 5 kabulan nga pagpahulay tungod sa injury nga iyang naangkon itong Abril. Plano ni Alcaraz nga gamiton ang iyang agresibong estilo sa pagdula bato kang Shelton. Kinsa ni abante usab sa final 8 human gipildi si Stefanos sa score nga 6-2, 6-3, 6-4 sulod lamang sa usa ka oras og 52 minutos. Gilauman ang usa ka kolbahinam nga panagsangka tali nila karong Martes sa gabi alang sa pwesto sa semifinals sa maong Grand Slam tournament. Samtang ang two-time defending champion sa women's division nga si Aryna Sabalenka ni abante usab sa quarterfinals human nidaog sa iyang dula. Gikatakda nga makig-atubang si Sabalenka sa Wimbledon champion nga si Linda Noskova sa quarterfinals.
1: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
2: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
1: XFM Health News.
2: Giisip na karon nga usa ka epidemya ang pagsaka sa mga kaso sa leptospirosis sa Manila. Ang natala nga mga bagong kaso sa maong sakit gikatahong nilapas na sa gikatakdang epidemiologic threshold. Ang level din ang sakit giisip na nga epidemya. Gikan sa attack rate nga 1.27% sa nakalabay nga semana. Nisaka kini ngadto sa 3.48% sumala sa Manila City Health Officer nga si Dr. Grace Padilla. Anana sa full capacity ang City Government District Hospital sa lakip na ang ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital ug Justice Jose Abad Santos General Hospital. Sumala sa mga eksperto ang pagtumar o premium D3 capsule nga gama sa Yes to Health. Mupaligon sa immune system aron makigbatok sa mga sakit nga virus, bakterya o fungi ang hinungdan sama sa leptospirosis. Kung ang imong lawas adunay saktong level sa vitamin D3, paspas kining mugama og mga protina sama sa catecholamine og beta defensins. Kini nga mga natural substance nagsilbing natural antibiotic og antiviral sa sulod sa lawas nga mudaot sa mga virus og bakterya. Gipakita sa mga medical nga pagtuon nga ang vitamin D3 makatabang sa pagpalig-on sa mga natural killer o natural killer cells og macrophages. Ang mga selyula sa tambing sa lawas nga maoy mangita og mukaon sa mga fungal organism. Gawa sa mga gawa sa pagpakigbatok sa kagaw, gipungan usab sa vitamin D3 ang gitawag og cytokine storm o ang grabing pagubag sa baga o lawas nga sagad mahitabo kung dunay seryosong viral infection.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
2: O ganyan ang balita ng showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Sa balitang showbiz, mukha uson, gitubag na ang isyong nga gipamabdusan ni Senator Padilla. O karon makitsika pinaagin ka tropang Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
9: Gihimakak sa controversial vlogger o kaning pisya sa kagamahanan na si Mocha Uson ang dugay nang nanggawas ng mga isyu nga matod pa ipamabdusan siya sa aktor o karon senador nga si Robin Padilla. Sa iyang interview o programang kay Susan Tayo Vlogs uban sa broadcast journalist nga si Susan Enriquez, prangkang gitubag ni Mocha ang maong isyu. Matod niya, walay kamatuuran ang maong tabi-tabi o giangkon niya nga gikatawa na lang gid nila kini ni Senator Robin. Gipahayag ni Mocha nga makauulaw kaayo ang maong chismis nga sa kang Senator Robin Oglabina sa asawa ni ini nga si Mariel Rodriguez Padilla ug nadamay lang sa basurang issue. Matod ni Mocha, nagsugod ang tanan gikan sa usa ka online blind item nga naghiskot bahin sa usa ka kontrobersyal nga babayi sa gobyerno nga giingong nabuntis sa usa ka sikat nga politiko. Bisan wala ginyanlan ni Mocha o si Robin sa maong post, apan natingala na lang siya kung nganong silang duha ang gidaot sa mga tao sa social media. Dugang niya, dako ang iyang pagtuo nga ang mga kritiko ug kadtong mga bitter sa gobyerno ang nagpakatap sa maong bakat nga balita aron dauton ang ilang dungog isip mga ilanong supporters ni kanhi presidenteng Rodrigo Duterte. Aron magpabiling abtik ang mga mata o gayo sa mga gabon-gabon nga magtabo ni ini pag-inom o Vision X Plus Capsule. Adunay lutein nga bitamina sa mata, pampatinaw sa mata. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, sa tropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
2: Sa katapusangan ay sa tuwang mga balita ang balitang kakaiba! Mas sayon na karon ang pag-adto sa eskwelahan alang sa mga bata nga nagpuyo sa elite nga lugar sa Yunnan Province, China. Human gitukod ang usa ka dako og bag-ong elevator sa gawas nga bayan, Daplin sa Niger River Grand Canyon. Ang bag-ong Fuyao Ladder Elevator adunay gitas-on nga 945 feet katumbas sa usa ka building nga adunay 80 ka andana. Naimutang kinitupad sa Qingyun Ladder Elevator nga gitukod niyatong 2022 aron matabangan ang mga bata gikan sa barrio sa Nizuhe nga makaabot sa Guanzai Village Primary School. Sa wala pang elevator, ang mga estudyante kinahanglan nga maglakaw ug musaka sulod sa hapit tulo ka oras subay sa delikado nga mga dalan sa bukida. Sa dihang natukod na ang Qingyun Ladder, pipila na lang ka minuto ang gikinahanglan aron makasaka sa pangpanga. Libre usab ang paggamit ni ini alang sa mga estudyante.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:32 na sa buntag, mao katong mga katropa nga atong mga balita nga nakalap sulod sa 24 oras. Good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
10: Good morning.
2: Nga naka-tune in karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Samtang live day kita ninyo nga makita karon mga katropa, pinaagi sa itong Facebook page. Sama na lamang sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, o Busaya Bukidnon. Happy birthday day sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw Martes, September 8.
10: Good morning!
2: Sa tanan-usab nato ng mga Rela drivers, bao-bao, habal-habal o multi-cab drivers nga nakatune in karon sa 101.7. Nagmaniho mga katropa samtang nagapaminaw sa XFM, 101.7 XFM. Good morning, usab. Diha kaninyo mga katropa. Ato rin ang itimbaya po mga katropa pangbasahon ning mga nagkomento sa ito ang live karon. Kay Ma'am Josefina Tinambunan, good morning katropang Miss Hanilo sa Express Balita XFM. Happy Blessed Tuesday from Tinambunan Family. God bless. O kay katropang Randy Santisa sa listening. Alas 6:34 na sa buntag mga katropa. Musunod na di ay ang programang The Secret of Wealth. Karong alas 6:40 sa buntaga og sa dili madugay ang programang Bullseye kauban si katrupang Rusty Maricodino ang atong station manager. Karong ang alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Samtang mga katropa, ang atong mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa atoang buhatan sa XFM. Ayaw magkakuli mga katropa, saka diri mga katropa kay mapalit na mga katropa ang atoang mga produkto sa Yes to Health. Sama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Softgel Capsule o uban pang mga produkto. Mapalit sa itong buhatan sa XFM, kita na himutang sa door 2, second floor, Tala-Tala Building sa May Carbajal Street, Barangay 8, Ning Siyudad sa Malaybalaya. Kita doon rapod sa Nuvo mga katropa, kita matultulan mga katropa, narata at bang sa Nuvo mga katropa, doon ay eskina diha, muna na ang Carbajal Street. Gikan sa highway na ata sa ikatulong edipisyo sa kamudiri mga katropa sa second floor, Tala-Tala Building. Alas 6:35 na sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide. Sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino. Sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna karon ni Katrupang Rustom Villafranca. Kauban sila Katrupang Dave Viniralao o Katrupang Jao Pagutayawa. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead Katrupang Jonathan Lee Soriano. Huwag sa naginusara na mga disipensa sa XFM Bukidnon, Bibi Senegala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express.

0: Ah, gusto mo na mag-isalista rin mo na sa pelya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Bansa? Ano na naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko sukol ni mo?
1: Problema ba din na? Eh, di akong irisyon. Eh, oo, ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?

0: kinatian, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Uy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ang
1: sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagmilde, medyo na ako'y problema sa kong mga mata. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zanthan Plus Coffin Mix User.
5: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, santon karo. Wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Urak?
6: Oh, Kapitan!
2: Unsay Inglesya langaw?
6: Fly!
2: Ah, ang Inglesya kahoy?
6: Wood!
2: Unya, kung mutungtong ang langaw sa kahoy, usa may English anak.

0: Adhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Iya, sa akin, Lumawan, 53. Kaming agang council, 1976, pamitya nagsugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na o nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong doon. Dili mo na nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo ko na akong sakit. Ano ba na sa Santon Plus?
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Sion. Kahit nga ubo. Mag premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Unsa man ang imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya bo ni.
6: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
5: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
6: Dili ma. Unsa man akong buhaton?
5: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
7: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
8: Hala, happy na akong June Day. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adik ko?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuon? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: makita ka ba og di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay Mabel, Malaybela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
12: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
13: Mag-Santhol Plus
12: Herbal Oil.
13: Garantisado.
12: Maaasahan.
13: Sa sakit na katawan.
12: Kaya, para sa mag-inawang pakiramdam,
13: Mag-Santhol Plus
12: Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santhol Plus Herbal Oil.
14: Kung naay makita sa katubhan nga Red Stripe Soft Scale Insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
15: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Softgel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Softgel. VisionX Plus Softgel. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, para mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
16: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong gisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituyan nga mapulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
17: Tong, nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: kalah naon sa maningay akong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina, malawag bugi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Apply sa barberohan o dinhi.
4: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
5: Basta man!
4: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
5: Basta ato!
4: Ang mga apply unta ko barbero.
5: Ala, show me!
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
5: Bayot ka?
4: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Anday ko di ang mga katropang, kaway-kaway ko. At tag signal katropang, ready na taon niya, kaya nakita naman itong naong lady ha. Kumusta man na itong mga sukitig paminaw? Kumusta man mo di ang mga katropang? Naot ko nga okay ramong tanan di ang mga katropa ha. At ang aras sa 7:07 sa buntag, ayaw kalimot sa pagpangapi katropa ang Xanten Plus Coffee Mix. Kini nga kape mga katropa, maul gini ang sagot or kanang tubag mga katropa. No sa inyo ang mga problema diha kay gibawalan mo sa inyong doktor pagpangapi niya. Lami kayo pangapi. Hindi mo gin malikayan mga katropa ang makakuan gin ka, makasupak gin ka sa doktor ni mo. Mayroon ang dili mga pe, mayroon may minog, talagsa na lang man. Ang kanibang pagbawal sa doktor mga katropa, wala araw-aray talagsa. Basta kay bawal, bawal is bawal gina mga katropa. O mayroon ang ayaw inuman ang para kanino ka bumabangon, kay wag gina ikahatag ni mong nindot ng benepisyo, tumana gina. Oh. Kasi ang imo ang ganahan, di ganahan ka kay 10 in 1, masa ba diha? 3 in 1. 3 in 1 daw. Dirita katropa sa kape nga doon ay ninot kabinipisyo ang Xanten Plus Coffee Mix sa mga katropa. Aron nga matabangan sab ka nga ma-regulate ng sugar level sa imuhang lawas. Ibalansi ang sugar level sa imuhang lawas mga katropa. Mao ka na ang Xanten Plus Coffee Mix. Wala na ang answer na ha, Xanten Plus Coffee Mix regyon mga katropa. Di ta magpabuyag mga katropa, kaya daghan na kayo magsiglilinya, mga yung tabang niya sa kuha na. Opisina sa mga politiko, unya, masakitan, rabatag, di ta matagaan. Mauna nga, mag-ampitas nung kaugalingon. Mingon gali ang doktor nga bawal, bawal is bawal. Nya, ikaw mismo, tabangi mong kaugalingon. Kung sa pamangka, mag-Xanten Plus Coffee Mix. Kung taas na kayo imuhang sugar, kung di na gina maapas mga katropa, dihan na ka mag-Xanten Plus Coffee Mix. Mayong buntag sa to ang mga katropa diha nga nagatan-aw pinagi sa to ang Facebook live. Good morning kaninyo. Good morning sa to mga katropa diha nga kanunay gyud mga katropa nga naga-share, naga-follow mga katropa. Ato ang mga katropa diha nga nagaatang permente sa to ang programa kada buntag. Salamat kaayo mga katropa ha. Salamat mga katropa. Good morning. Good morning. Nadya mga katropa si Mommy Josie Tinambunan nga nag-birthday kagahapon. Happy birthday! Niingon si katropang Jonathan, manager, asa ang lechon? Tuwa man kung itaga ang lechon. Kamu may mga unog lechon, gano'n ko may pangitaan. So, aw, abi na kung nagbalo to si Mami Josie og lechon, ihatag sa ako ah. Ngita si Jonathan Mami sa lechon mi ay asa. Hindi, ang ako ang ibit-bit kay Kuan man eh, makaroon eh. Paborito ni Dave, hiniranaw. Uy, ayaw na yung mga tawanan eh. Katropang Dave, yung kuya kong takagahapon. Huwag ni sila ayaw dalon o ganang asay kay mangayo pa man hinuunog take out ng sal. Iayaw na nila kusik-kusik itong lechon dito niya pagkahuman. Mangayo pag yun o ganang balot, baluton daw. Abusado niya, abusado. Ha? Bit-bit.

0: Yung silagsaging isa kabulig. Wait, okay. Happy, happy, happy birthday, miha.
1: Happy birthday!
0: Belated happy birthday. O salamat kayo, tinambunan family, sa inyohang pagdawat sa mga kagahapon, isa may kabatalyon. Birthday, mga katropa. Nakalungag yung tawag utros ni Mami Josie, mga katropa, kay nahutdan o kanon. Salamat kayo. Good morning, usap din ha, kang Busing Ben. Lakip na kang Inday Mitch o di kay Baby Boy, kay Baby Jana, sa Tibok Banay, sa Tinambunan Family. Di sa Bungkaon Lantapan, maayong buntag, kung silang mga suki o sa mga katropa sa Busing Ben. Change to Trading, di katropa sa Aglayan, doon na sa Live Branch katropa sa Alae, Manolo Fortich, Bukid nun, maayong buntag. Diyak ang Alex Olivares, mayong buntag, ka. Kamulong nga kape. Unsa man na emong ikape, be. Sige. Katropang Alex, unsa na emong ikape ni, ha? Asa man ninyo, katropang Alex, laag na registrasyon, kitagaan di kang kape. Laag na rin, laag istasyon. Good morning ka naman niya, katropang Alex, ha? While nagkapi ka, pakusgi na imuhang radyo diha kay para mabungol na imuhang silingan, labi itong dunay utang ni mong wapa kabayad. Maningil, maningil, madag utang di ayah. okay. Ha, ha, ha, balik ka dito. Meron pa. Anak ng CEO. Napa daw dito katropang Rostom. Today ka ng kuwan dito. Lechon. Sa to ang mga class coordinators o sa to ang class officers, maayong buntag ka niyong tanan. Lakip na nga to ang mga miyembro sa katropa listeners and solid supporters. Good morning mga katropa.
1: Good morning.
0: Kaniya ko ang bangs ba kay Mulutaw. Gimuratag si Dr. Jose Rizal. Ano yung... Si Will, gini ang bangs mga katropa. Ma'am Floramie Alagos, good morning kanimo diha, ma'am.
1: Good morning.
0: Diha sa mga tropa kang Ellen Napalit, diha kang Handayan Athan. Good morning sa inyo hantanan.
1: Good morning.
0: Makita na ito rin mga katropa. Kinsa ang sayo kayo nga nag-share mga katropa. Uy, si Elgin Adaya, sayo kayo nag-share sa toang programa. Salamat kayo, ma'am, ha.
1: Good
0: morning kanimo diha.
1: Thank you.
0: Salamat, salamat o good morning yun. Mga katropa, karong adlaw, ha. Adlaw karon nga Martes. September 8, 2026, mga katropa. Aduna tayo nakahanay nga mga topiko karong adlawa sa to ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa, karong adlawa atong paghihisgutan mga katropa. Kini mga balita nga itong nakalapsul sa 24 oras. Ato ning tanawon katropa, paminaw nato kay Basin o miyembro sa inyong pamilya o dili ba kasut ng higala na lambigit na sa to ang mga balita. Direta mga katropa sa to ang headlines.
1: Headlines.
0: Negosyo sa illegal nga armas na bisto, duha ka lalaki na pusasan.
1: Headlines.
0: Oy, gipusasan di ay. Gipadagan unta. Joke ra na ha. Samtang mga katropa, estudyante samdan sa pagpangdunggab sulod sa tulunghaan, bullying. Ginatudlog, hinungdan, mga katropa.
1: Headlines.
0: Dito ni nahitabo katropa sa Jensan, summer in Jensan, mga katropa. Kining word nga bullying katropa, gas-gas na kayo ne. Gas-gas na kayo ni katropa nga wording bullying. Most of the time, nagamit na lang ni mga katropa para katropa nga mag-victim, victim blaming mo. Dili ba ka mga katropa, gamit na lang ning word nga bullying para katropa tabunan ang salaod. At ni paminawon unya mga katropa.
1: Headlines.
0: Sa katapusan sa tuang balita katropa, si Ngampo nagmaka sa panaghiusa sa 149th Aldauta Impasugong.
1: Headlines.
0: Nato ni nabisita dito mga katropa. Samtang katropa, nga to ang topic karong kabuntagon. Wala to na lakbitan kagahapon mga katropa tungod lagi sa panghitabo. Nga doon ay allegedly katropa ni Ambak. Kung sa kababae dito stulay mga katropa, din nakabsan siya ang kinabuhi. Condolences sa pamilya. Motong wala to katropa kagahapon. Nahisgutan na nga to ang topic. Katropa, VP Sara Duterte na lunsod og warrant of arrest sa kasong grave threats apan na nakapiansa. Makasubo katropa ang iyang pamahayag tungod kay wa naw siya mga katropa salig. Walay salig sa kapulisan. O walay salig sa gobyerno o sa atoang justice system. Walay salig mga katropa. Huwag itay sa Alex Bana. Hindi magiging ka mo salig sa imuhang bana o sa imuhang paminaw diha ka muna minaw. Huwag itay salig sa toang banag sa uyab diha. Kana pa bang justice system? Kawa na to na nakita. Wa nakita. Wa nakita or wa nabate.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ang matod pa sa kadaghanan ang hustisya para lang na sa dunay kwarta.
1: Bullseye.
0: Tinood o dili? Gali, ingon na. Agree siya o. Agree man gali siya. Ikaw pa ba? Ang hustisya para lang sa mga adunay kwarta.
1: Bullseye.
0: May bawaan ninyo na unya ngano mga katropa. Tanawa si Martin Romualdez mga katropa, bilyonaryo. Asa man ron mga katropa? Napusasan ba? Tua og private hospital, mahal nga hospital katropa, nagpa-hospital. Tana na lang dakpon magpa-hospital. Kinsa ra may gidakop nga wa nagpa-hospital in town? Kinsaray gidakop nga wala nagpa-hospital mga katropa. To na lang na sila nga iampo katropa nga madali na ilahang pagka. Badabad. Kagwapa ba nimo katropa Inday Mare? Hay buyag. Martes ra baron. Layo ra ba kad igo kapatutho nimo? Jovi Binalo Barat, mayong buntag ka nimo diha katropa ha.
1: Good morning.
0: Amping ka diha, kung asa ka man gibutang sa Ginoo katropa, amping ka diha kanunay. Good morning mga katropa, matod pa ni Jovi. Diha kang Greta, mayong buntag ka nimo ma'am. Ma'am Greta.
1: Good morning.
0: Unang ka nimo diha ha. Matod pa ni Mami Josie Tinabunan. Jonathan, pinahappy niyo ako, magaling kang kumanta. Magaling kang kumanta katropang Jonathan, pinahapi mo si Mami Josie. Wala naman siguro mahiubos ha. Wala naman mahiubos kaya wala gibasa. Kinis Randy sa tisas, nagpahipi rin SW. Mayong buntag ka na mo. Katropa, palihok kong share sa toang programa para makadaog mo mga katropa. Kagahapon na yung kong magpatigmo-tigmo ta, kada buntag na. Huwag man ko nakaprepare, hinuunog. Pagtigmo, rusto. Niya, uputa nakaprepare og effects dali. Ugma na lang. Ugma na lang, kay huwag man may nakaprepare og pangtigmo mga katropa. Unya kung mag-start na tagtigmo, tag 100 itong ihatag. 100 kada adlaw. 100 kada adlaw itong ihatag. Kung dili makuha, mahimo na po na siyang 200 pagkaugma. Sa ay mamuntag poor. Starlight Williston, good morning ni Mundi, katropa.
1: Good morning.
0: Sa barangay Patpat, isa sa mga tugnaw nga lugar, dito sa malay-balay mga katropa, usas Tubigon, sana all. Tubigon na iyang lugar diya, sana all na lang tayo rin nasa tunga-tunga dito sa syudad. Happy, happy, happy fiesta, barangay Impalambong. Nya, way mang-invite diya. Happy fiesta sa mga taga-barangay Impalambong, ha? Kanang pwede rami i-message ninyo sa mga messenger katropa. Kung need ninyo o mukaon diya sa inyong mga handa, naarami dire. Message rami mga katropa. Jimar sa Talose, good morning. O itong tibayag mayong buntag si Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran.
1: Good morning.
0: O i-congratulate na to katropa ang LGU Malaybalay mga katropa kay nakuha na sila o permit gikan sa DENR or ECC mga katropa. O no, puhon-puhon mga katropa. Relax lang kita. Sama pa sa ingon mga katropa ni Boyeng Rimulya. Relax lang kayo. Relax lang ta mga katropa kay hapit na nato matagamtaman o mapahimuslan katropa ang proyektong patubig sa gobyerno. Nga gobyerno na katropa ang maghawi, dili na mga katropa ang prime water nga paborito ninyo. Latulat lang kita. No, kananing kamot mga katropa nga to ang lokal nga panggamhanan katropa para nga ma-realize or mahatag yun, no, nila ang ilahang nga gisaad ka na to. Kinimangod kay basic need, mangguning water mga katropa or tubig. Kinahanglan nga i-provide gina sa gobyerno alang sa katawahan sa malay-balay. Muna nga to ay congratulate daan si City Councilor, si City Mayor, J. Warren Pabilyara na mga katropa. Hapit na, ha? Gapadayon na ilang construction. Yung makita niyo sa inyuhang magian diha mga katropa sa kalsada, labi na diha sa mga kanal area mga katropa na nagabutang sila diha og tubo o ang uban, nagakalot mga katropa. Maunagin na. Maunagin na mga katropa. Ito po itibayag mayong buntag si City Councilor Jason Chadayala. Mayong buntag, ganin mo diha, cons. Lagip na si City Councilor Kirill Dinlayan. Mayong buntag. Diya kang kagawad Artemio Golie, good morning nimo diha wan. Barangay San Jose mga katropa. Andam-andam na diha wan kay mag-file na ta og COC wan. Hapit na madayon man gina, madayon gina mga katropa og way mo pugong. Bawan, basta na ita. Sugarol gyud. Katropa, itong oras, alas 7.21 sa buntag. Kung ginisminuriya ka mga katropa, pwede mo na haplasan ay mohang puson diha ang santon na plus herbal oil. Para mwala katropa ng crumbs, baka nabitang sakit sa mohang puson. Haplasin na ang santon plus herbal oil mga katropa. Nga gama sa virgin coconut oil, moringa seed oil katropa, o adunay vitamin E. Ingon anak katropa, kanindot ka powerful ang ato ang haplas. Dili lang na siya basta haplas lang mga katropa ha. Dili lang na basta haplas mga katropa. Ang ato ang Xanthan Plus Herbal Oil healthy ka na tungod natural ingredients lang. Unya mga katropa, musulod na sa imuhang kaunuran na so dili gid na mga katropa harmful sa imuhang lawas. Importante katropa pilion ninyo ang quality katropa nga haplas nga inyo ipahid sa inyong lawas mga katropa kay para safe food mo. Una nga gamit katropa palit og Xanthan Plus Herbal Oil, pwede mo musaka diri sa atong Sibiana na door to second floor Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8 mga katropa at Bang sa Novo. Nadiri amo ang Sibianan mga katropa. Balik sa taon-taon mga katropa, ay mong panghawa kay pagbalik na to. Daghan kita pagkahisgutan mga katropa o mga live reports nga to ang pagkagawa to. Balik na sa to ang programa nga Bullseye.

0: sa XFM.
1: Matay ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apa sa dihang, sukan na minaw ko, XFM saan man nga. Diba, mabo pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: Exciting!
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
5: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 user.
10: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahan, yun na tumalik.

0: nga napatihin din nato kasagda na nga tong lawas.
1: Premium Beefeat, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa pud ibasakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Hindi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Hala, happy taong Junte. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa na adikto?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Aragway, hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
10: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. and Big Shop. Dian Big Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko. Cheese bread, Spanish bread. Chocolanay, loaf bread. Pastries, cookies. Chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukid Don. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
11: Dong, nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El El Yon Shell Mobility Station.
3: XFM. Oy par, pakuratira ko lang imong lolo niya par nga ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Tano na bitaw na par?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
7: Bullseye!
8: Alas 7:30, 13 oras mga katropa. Mga babae nga prone kay mga katropa kita sa mga bukol-bukol sa matres, suso, ovary, katropa, lagip na ang goiter. Mga ka na katropa, mga inflammatory problems dala sa hormonal imbalance. Hindi na malikayan katropa, mo na nga doon natin dysmenorrhea panahon sa tuang menstruation. Delikado dahil na mga katropa. Aron malikayan ang dysmenorrhea, aron malikayan ang bukol-bukol mga katropa sa imuhang lawas, mga inflammatory, tumal kita katropa o Xanthon Plus Gold. Dili ka katropa ang Xanthon Plus Capsule. Kini katropa makatabang aron mapugan katropa ang mga inflammatory problems sa tuang lawas. Tumara ang Xanthon Plus Gold o dili ka ang Xanthon Plus Capsule. 30 minutes, mga katropa, usa ka mukaon.
9: Bullseye!
8: Nasa pakaslina si katropa nga Dave Hiniralaw. Kay Martes karon mga katropa, ting taas na pod o ting ubos mga katropa, kung ting ubos ba yun. Presyo sa krudo, gasolina mga katropa, o ga... Kumusta man ang ato ang palibot niya, kumusta ang ato ang kahimtang sa itong mga gasoline station sa katropang Dave? Live report.
10: Yes, katropang Mari. Tuesday, sakto na katropang Mari. Kung diin, ato ang ganunang napod ang presyo sa gasolina, katropang Mari. Kaya matag Tuesday, musakat, umubaba, gida ato ang gasolina. Pero apan karon subo na po gayo kita mga katropa. Kung diin, ni sakat na po doon 5.
8: 5 ang?
10: 5 matag litro sa ato ang tulo kabuk produkto sa gasolina, sa fuel, katropang Mari. So atong niagi katropang Mari, kung di nalipay kita katropang Mari, kinibaba siya og 3. Karon gibalikan na pod og paksakat sa 5.
8: Oh, di ba? Unsa may ingon ako?
10: Oo. So wag gyud tinubatan na pod ani katropang Mari, kusmaot na pod dani kay ngano. Kung diin atong balikan lang sa atong September 1 ato ha, nga update sa to ang kan ato ang presyo sa gasolina. Ni rollback kini ang tulo nato ka produkto sa gasolina og 0.3. Sa atong diesel 3.8 kundi 4. Sa kerosene po dayon, 3.8 gapon, kundi 4. So, ni baba pa ni siya, og 4. Og, analipay tani, kay, mo lagi, kay big numbers ni, whole number naman ni, consider naman ni nga 4. So apan karon September 8 katropang mari diha na pod tagi bawi ana pod og 5 na pod katropang mari. Ela ni man ka katropang mari ang atong gasolina katropang mari na nisakat siya og 4.69 per liter katropang mari. Kung whereas katong September 1 ni baba kini siya og 0.22 punto ra ha. Wala ra ni abot og 5 0.5. So ara gini siya na imong piso gyud.
8: Kwarta pa na.
10: Wala na sintabos na siya ha. Pero apan karon pagbalik karon nato September 8 ni baba ni sakat sa og 4.69 nga makonsider na nag 5.
8: Kay round off ni muna to the nearest
10: number. Yeah.
8: Bright ang matoy.
10: Apin apan diri sa tong diesel ka tropang mari 5.8 ang ni sakat matag litro. Og sa ato pong kerosene pod ka tropang mari 5.8 yapon siya 5.58. So, happy tag size. So, diha na sa daan yung magawa na po ka tropang mali. Kung din, gibabaan ta. Pick, yung lagi tag. Gibabaan na po ta.
8: Unsa na po yung rason nila? Napay gira?
10: Katong kwan ka tropang mali, pamahayag sa tuang Iran ka tropang mali. Kung din, nagkwan sila ka tropang mali. Ngayon lang, ikordo na po. Na po nila, pahinta na po nila ang seguridad. Ngayon na po makasulit gawas dito sa Strait of Hormuz. Ang mga commercial vessel katropang mari.
8: Dali aragon ng effect sa Pilipinas.
10: Tani siya katropang mari. Sama sa ingon lang katropang mari. Dagan o proseso ani katropang mari. Apan, mo man ato makuhan katropang mari. Makita katropang mari. Naamagin sa ito ang mga private ani ng mga company ang gapamalagad ani.
8: Oh.
10: O sila man yun ang supply ani sa ito. Walay labot atong gobyerno. Apan namang guru intervention gamit sa gobyerno. Gawas kumahatag na po sila ani o banit system sama sa ayuda na po. Agul-ol na po dani.
8: Ano na po?
10: Nanasad. Kaya Pilipinas, pinakapaspas sa paghatag o ayuda biya daw.
8: Ayuda na po.
10: Diya daw ta mag number one kino daw sa pag-abot sa ayuda.
8: Mura magod katropang Dave ba nga para muundang mo gano eh. Common good na very Filipino threats na mga katropa nga. Kanang sa balay bitaw katropang Dave kung magyaw-yaw paslakan ragwarta. Hilong.
10: Tapto katropang Mari.
8: Diba?
10: Imuna na siyang tapakan o blue or yellow. Wala na.
8: Kanang asawa nga yaw-yawan kayo. Ano asawa nga yaw-yawan gano kayo muli. Kwarta. Hilong oy nahilong.
10: Pagkakpichik. Apan wala na yung kwarta, paycheck lang.
8: Ingon ana, sab na mga katropa. Kita, kwarta is kwarta. Maugin na.
10: Yes. So, inani na po katropa ang mari. Balik na po daan eh. Agul-ol na po yung mga, yano na to ang mga kanani, mga gapamasahiro, atong mga drivers. Labi na gito mga kwan.
8: Kini mga namasahiro katropa ang Dave, usahay mang good kay. makabungat sila ba o kuan bitaw ka ng pamasahe? I don't know kung allowed ba na dali kaya dito sa Tagom, sikat makain yung Tagom nga dili mo dawat og 7 kay ang gusto 20.
10: Sumura lang siya ka ng unwritten rule lang ka tropang mari nga
8: wala
10: at least na siya sa ilahang kwan, sa ilahang paligid ka tropang mari kundiin. Balag mo ang regular. Naano mo yung nani nga standard karon ron? Yan ang lugar.
8: Wala man po. Wala man po 7. Wala man po 7 karong panahon na.
10: Palagyan,
8: O niya, ikaw nga, manakayay ka, kahibalo ka nga ang, tigpaminaw kang balita sa XFM, kahibalo ka nga ang presyo sa diesel o gasolina, gasigiga taas. Kung ako, musakay katropang Dave, matingala gunang mag-drive, kay, ay ka nga driver, kay imbis ang tresip, ang pamasay tresip, agaan man ako og 17, 20.
10: Oo. So, nakuratan sila.
8: Kuratan kay sa tanan siguro manakaya. Eh, ang uban muhangi, ako muhatag sobra. Makasabot ta ba sa ikaw kung doon na kay motor, tumili nag-isa ka litro, aha ka padulong?
10: Oo. Igo, ragitawa na kung kwan ka karon ka na imuhang regular ni mga 50. Kung what lagi kay mga side trip, paingon sa imong jutihan, pauli sa imong balay, gamay diyon nga kuan dayon.
8: Ana ra gina. Diha ra gina padulong.
10: Igo ra gid ka makahom gyud.
8: Labi na kini mga namasahero nga, wa may namasahero nga magsigirag pundo, magtuyok-tuyok manguna sila mangitag pasahero.
10: So, exacto.
8: Muna nga kita nga duna tay kaalam may tungod aning mga pag taas sa presyo sa petrolyo, makasabot man ta. Muhatag ta katropang Dave og extra. So, okay ra. Ang pinakaluoy ani katropang Dave, kita ba nga tubil og sakyanan, nagatubil og motor, nga to ang gisaligan katropang Dave, ang ato araw mong sweldo?
10: Yes.
8: Ang ato ang sweldo ra, ang ato ang sweldo ra gisaligan, sa to pa, kung nagali ka karon short nagali ta karon sa ato ang sweldo nga medyo okay pa ang tubig sa gasolina, unsaon na lang nga ni taas na pod sumakwaan na pod ka tropang Dave ang ato ang budget.
10: Yeah. So subo gid kayo paminawon ka tropang Marino nga imuhang gibalance nimo gi igo-igo na gid nimo nga kwarta ka tropang Marino. Matis balance si Pekid, tungod ani nga kuan katropang mari, tungod ani nga panghitabo, ah.
8: Yeah.
10: So, taon na lagi itong mga wala yun gayo katropang mari nga. Kung dili sila mo trabaho katropang mari, o mag-inadlawan, wala sila ika, uli sila ang balay.
8: May mantag, may mantaog parehas ani ni Kuya Loloy Cipriano Morelos Jr. nga, kurtakan. Nga, tag-iyaog ka ng New Kurilia, kay?
10: Oo.
8: Saon man nga, anak man ta sa pobreng tabadids.
10: Na, yan ang kini katropang man ito.
8: Kani mga anak sa pobreng tabadidoy, way mabuhat.
10: Ligo na lang kita, lingo. Lingo sa wala, lingo sa to, agyo di ay.
8: Sorry sa ko ang word ha, napa, ingon pa sila, dili daw sala sa ginikanan nga gipanganak ng pobre. Kay kitang tanan, gipanganak ta, hubo man ta, wa man tay gibitbit nga yuta, narag din na sa tong pagpaningkamot gyud daw.
10: Mm-hmm.
8: Pero karong panahon na katropang Dave, unsa na to pagpaningkamot nga murag iduot maghiapon tas kalisod.
10: Siya ko sa ano yung paningkamot, katropang mali, di nakakaabot dito sa imong paingnan, kay kulang na imong plite.
8: Halos,
10: ipit na imong pamasahe.
8: Ipit ang pamasahe. Unsaon na lang manino? So, unsa kay di man pud good maka-decide ang LGU ani mga katropa kinato ang grupo pud sa ato ang mga operators kay ang ato ang presyo mangud sa petrolyo is up and down no, dunay pagsaka dunay pagubos but sad to say ang pagubos is gamay ra gyud
10: gamay ra kayo
8: gamay
10: ra gyud naliman ka sentabos ra ang ibaba or point sente kan ng cent lang tapos ang pagbalik dayon big numbers whole pa gyud 5 tag 2 tag 3 kun saon na lang pagbawi ana. Tapos karon pa gitropang mari dili pa gid pwede po na ato mga kuya drivers na to diyan na ato mga PUB drivers nga mo kalit lang sila og sakat sa presyo sa ilahang pritihan. Kay kinanglan na pumunta na ato kuan na po na ipaagi na po sa proseso labi na diri sa to ang SP. I-propose po na siya. So isod gyud kayo na labi na gid sa ato atanan kay ano apektado kita ani dili gid ingon nga ato ang usa ka sektor ang
8: apektado
10: na apektado kun dili kita tanan yon. May mabutang gini siya domino effect gini siya katropang mali.
8: Kini si katropang Dave, si Kuya Loloy Morelos, dako kay ni Kalubinan. Nangutana siya kung pila ang kumprada sa kuprasa. Palihok ko ana, puhon-puhon. Ugma siguro mo na ito i-report, ugma.
10: Yes, katropang mali, mga tana katropang mali, na mga kumpradas dili sa mais, kupras, o mga balanghoy. So, nang kanon, labi na kay hapit na po, lang pangandam na il ninyo katropang mali.
8: Ato anang pautanon, mga ato ta sa kanang nagapangumpra yun.
10: Para
8: daghan na po ang mga suko. Daghan na po mga high blood, magyaw-yaw niya kami, raba sa XFM, mga yaw-yawan, niya, igor mami mag-post.
10: Di ba kami ang namaligya?
8: Di ba kami ang nangumpra? Di po kami ang namaligya? Pagtarong mo ha.
10: Partida, press out na yun ha.
8: Mag-post na tag-presyo sa karning baboy na rin, mga suko mo smua. Mauna nga, usahay bitaw katropang Dave. Kani bitaw sa tuang trabaho ba? Dire nimo makita ang klase-klase nga kinaiyas tao katropang Dave and majority ba sa mga Pilipino makaingon bitaw katropang Dave nga no wonder nga no maglisod ta ba kay kulang taog comprehension. Kulang taog comprehension niya mas murag mas paspas ang ato ang ba-ba ug ang ato ang keyboard kaysa sa mga pangutok.
10: Mula ni nga katropang mari nga lisod jud mga rason jud. May kulang og reasoning. Samot na akong kulang og reasoning.
8: Abti kita sa cellphone pero kulang kay ta og kanang
10: action.
8: Action. Unya. Mura bag tap how para sa tuwa ang tanan ba? Easy lang sa tuwa mang insulto, easy lang sa tuwa mo comment og dili mao, easy lang sa tuwa magpasakit sa isig katawo. Diha tama ayo.
10: Hindi yun natutunawan yun ang long-term effect o ito ang mga, kuan ani, mga,
8: pero,
10: ang resulta ani ang mga action niya itong pagbato.
8: Taliwala sa mga bashing sa tuwa katropang Dave, kaya trabaho mang yun nato ning mag-post. Paling kamuta na to, magkuha tag, Kuya Loloy, manguha may ugma og presyo sa kuan, presyo sa kupras, ato yung i-post dere, presyo sa kupras, mais, humay, balangoy, usap ka niya, kamote.
10: Kamote.
8: Balikya na tanan dia.
10: Okay, okay. Ito nang kwan. Ito na miso na nato. Bansa to ang news set nga si Action Man Katropan Jonathan.
8: Suko ganito nga nung ibalita daw ang Luzon nga taga Bukid noon man ta.
10: Oh, okay. Isod po. Dito man paingon na tong kwarta. Mahon sa tong Luzon dito. Dito naman tag-budget rin. Impasta.
8: Lami paloon to.
10: Oh.
8: Himo na siya. Himo na siya. Iyang kaugalingon niyang istasyon.
10: Ah, sakto.
8: Suko, mahino. Ibalita na to si OJ Diaz. Ganing hatag 1 million siyang anak. Tambalus-lus. Ang dakot to. Suko, mag... Nga nung dili daw ibalita ning sa Bukidnon, taga Bukidnon taw niya, pagtanaw na ko sa iyang account, taga Davao ba ning dako, ngaw nabot kag Bukidnon.
10: Nakalak-profile pag ina yun.
8: Nakalak-profile pag ina, taga Davao kang dako. Di ko mo believe, ano, nakalak-profile katropang Dave niya, way klarong profile pic, marag mga artista.
10: Mang troll na lang gali, di pa yun gan, dili ba yun, legit pa yun.
8: Gali, di magali mag-lak-profile o mag... karton or king coin ng profile picture ano, ng mga artistang magwapa na. Ikaw, mahinong wa kay panghingi, ki, iguro. Wa ka pa'y panghugas niya. Wala sila kay balo sa meaning sa news. Gusto nila katropa nga pinatyanay diretso. Mga amaw. Mayo mani si Ma'am Rizmalin Lubido di San Fernando katropang Dave. Updated kini na lug-lanug na iyang radyo di katropang Dave. Good morning di ano may mo mama. Good morning. Unsa galito iyang pangalan siyang tindahan na oh, nakalimot na mahinong ko. Oh, lanug-lanug di dia si Ma'am Rizmalin di comment ko unsa tuyo mohang pangalan di sa inyong tindahan, Ma'am? Habi na kog na empty na. Ato tawagan otro si Dave kay mang luwa ni og dili kay extra mga katropa. Katropan Dave. Asa mi sa unsa nga number yung gigamit? Katropang Dave.
10: Yes, katropang Mari. So, mao ka na no. Ato ang update sa to.
8: Tagaisa mi og tip. Every time nga mag-report ka katropang Dave, presyo sa krudo og kani ato ang presyo sa mga palaliton, paghatag og tip related sa imuhang kuan.
10: So, kanisa no, amang gitay mabuhat ani labi na gid sa to ang presyo sa tong gasolina kay kung moingon tag karon mosakat or next week mo bawa na pod. Ato ana lang yun, no? I-cut lang yun na ito ang mga unnecessary na ito, ang mga lakaw. Okay, makaya na ito, matutag merkado. Mag-walking na lang ta. Kaya ang sa papod ana, ilipod kalimot tayo sa face mask dahi. Para po nga healthy po, makakardyo ta. So, katang mga lakaw-lakaw na ito dyan, pwede rin na ito mga walking distance, ha? Ato na lang yun ang
8: lakaw. Lakaw na lang?
10: Lakaw na lang yun.
8: Naka-exercise ka pa?
10: Yes, sakto na. So, naka-expose pa kasi mong kuhan mo ang lawas. Sa kwan na ito. Tagaan na ito, kwan. Panahon na itong lawas. Naliman ka, mag-uki, makawala po na sa itong stress food sa itong agay na una. So, mawa ka na, no?
8: Unya, so, katropang Dave, napaila itambag na ayaw naging maghatod o sundo o maling tao.
10: Sakto, katropang Marila. Samot na kung ang kwan mito, ito ang ato mga kwan ato dili pa sure.
8: Muna nga, kung kamudya, nag-uyab-uyab mo or doon na baboy ka, parehas diya, talawag yun o panid-i kung walay kay Speringhoy lain. Speringhoy. Kay Basin o...
10: Basin wala sa messenger ang iyang kulukididang. Tawa sa Telegram o sa Viber.
8: Maigo ang mga Sarge.
10: nanay kamay di dito sa Telegram o sa Viber.
8: Lahi man yung pangalan dito. Di gapo rin mo masakpan.
10: Impact. Mayagin. May pagkakwan yun. May pagka-seminar yun. So, mau ka na mga katropa. ang atong tips na to sa itong mga tropa dyan, samot lang yung gamal na gina itong mga paliton. So, ano lang yun? So, hugot bakos, cut ang mga necessary nga mga kwan, mga expenses o mag-walking na lang if makaya na to, labi na sa to ang mga ato mga schedule o itong mga rendezvous na to. So, para sa itong mga katropa dyan, labi na karon nga busy o tutok sa biyahe, sa itong screen, ayaw kalimta nga ginanglan gyapon nato ang ampingan nato ang mata, so magtumarta og Vision X Plus of gel capsule para sa tinaw tataw nga pananaw. Dili lang sa gawas para sa update sa tong gasolina. Nakatutok si katropang Dave General para sa programang Bullseye. Live report. Live
8: report. Kunyo kay ni si Dave ya. Ana na siya bagong word karon Rostom, ayaw kalimta. Yeah. Ninot ni pa-reporto na kanabang mga bis, kanang, usa ba, mga biz news. Atay, kanang kauban ring anak kong CEO. Vladimir Leon, good morning ni Mudia. Good morning! Si Fulgencia Bagutsay, Pinuhan, maayong buntag ka ni Mudia, katropa. Good morning! Ganyan talaga ang ibang tao, yung sayop ang binabantayan nila. Hirap yata ng work nyo, mga taga-news, di na lang magpasalamat. Tinood! Di na lang mo magpasalamat nga doon ay mainstream media nga mutunol kayong mga balita niya. Ma-aware mo, unsay panghitabos, palibot, patay, droga, unsa pa diha, kawat, masayod mo. Labi na ang balita gikan sa kaunuhan mga katropa. Kita doon na tayo reporter yun nga naa dito sa Manila mga katropa. Gikan sa XFM Mega Manila. Nga nag-feed sa tuwa katropa ang mga balita every now and then. Dapat makahibalo taong sa mga balita. Katong nag-comment katropa nga suko nga nung naabot balita ng taga Manila. Ibalita daw na mo. May kagkuanggol man ay ka. Katong nga tao to. Excuse me ha, pasensya kung doon na pa'y kaparehas ni anak niya nga pangutok na address bukid nun. Inaan ang klase nga tao mga katropa mo na hinungdan ganong third world country paghihapon tahantod karon. Bullseye! Bullseye! Nga naman, muna yung mga tao katropa ang di ka ba lumaminsar. Mga tao katropa, nga ang makitaan o gamuhatag o kwarta mo ay butaran, muna ang klase tao. Di ka ba lumakisayod unsay mga balita sa palibot labi na sa nasyonal. Importante kay makahibalo ka unsay kalakaran diya mga tropa na itabo des Malacanang Senado sa Kongreso. Kay naa diya ka tropa nga to ang kwarta na unsa dai mo. Basin ka tong nag-comment utro po tong lipay ra po ng tunulan o bugas dihang naa kung tatak diya sa politiko. Lipay ra po siguro tong namiyembro anang AX unsa pa na diha mga katropa mga cash assistance diya. Lipay po siguro utro sa tong pakanunon tong tarong nga kay Bullseye! Bullseye! Comment ka o niya pagkahuman kuyos na imong lagay kay tago ka na imong profile pic diyang di mao. Aminin nyo, kanay bitaw magsige comment-comment bitaw mga katropa magsige panghinaway sa mua sa page na mo katropa nga nakalock profile o niya ang profile pic di mao. Ha? Muna ang mga klases tao katropang way mga buot. Bullseye! Way mga buot, way mga pamatasan, way mahatag nindot sa katilingban, salot sa lipunan, pakanunon sa gobyerno, sa pakadiha, sa pamay mong gusto madungog. Kay klaro, ato kang China, ibala ka rito, panalipdan mo ng West Philippine Sea diha. Dili ka thankful sa mga mainstream media sa mong trabaho. Pero malipay kasi tanaw ng TikTok si hubo-hubo niya. Taro nga kay. Kung tinuod ka nga isog, ayaw pang si black profile niya kay di ka artista, bati kag nawong. Bullseye! Bullseye! Black profile, mura kag guwapo-guwapa niya. Bati kag nawong. Itae ko niya o ganang music diyang bati kag nawo. Oy, atong oras 7:58 na mga katropa, unyar ko mga saba. Lami kay yaw-yaw. 7:58 na mga katropa. Ayaw tuguti mga katropa nga lamunon ka sa stress, lamunon ka katropa sa kakapoy, kabugat sa imuhang lawas. Katropa, pagatimpla mga katropa o gazanto na Plaza Coffee Mix. Xanton Plus Coffee Mix nga mo-boost katropa sa imuhang cognitive system. Unsa na cognitive system? Ato abang brain cells katropa? Nga itong utok ba? Nga itong ulo? Kinatibukan katropa? Importante kayo na. Samot na ugan namin itong magka-edad ka katropa. Ang ato ang cells katropa is magka-daot. Magka-daot katropa muna nga. Limtanon ka, bugnutin ka, dali na ka masuko. ya problemado ka. Baka nabitaw nga, di ka kasabot nga nung gibati ka o kabugat, nga umunta kay problemang dako. Tungkol na sa imong panghuna-huna, muna nga, i-relax mo kagalingon, inom katropa og Xanton Plus Coffee Mix, mga katropa, kay tabangan ka nga mahimo katropa nga ma-boost ba, no? Ma-boost, ma-relax ang imuhang panghuna-huna, ang imuhang cognitive system, mga katropa. Xanton Plus Coffee Mix. Mubalik na taon-taon sa toang programa, ang Bullseye.
9: Bullseye! Bullseye!
5: Xanton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maltar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Xanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Xanton Plus Coffee Mix kamo.
5: Xanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, magustin, malugay, ugso.